0: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong.
2: Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
0: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ako dito sa programang Bridges on Air. Paalala lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, and of course, ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama rin natin, of course, si Mr. Aris Gutierrez.
4: Magandang umaga po sa ating lahat.
3: Ayan. And of course, Aris, ngayong araw na to, sa Pinoy Ako segment, tayo'y sasamahan ni Ms. Hilda Arenas. Mm-hmm. Siya yung presidente ng Filipino Multicultural Society dito sa... Okay.
4: At balita ko, suki mo ito sa...
3: Well, nakakapanayam na natin ito, si Ma'am Hilda. Ewan ko lang kung naaalala pa niya. I think sa, kung hindi sa global na tayo, sa babangon sa makabayang servisyo publiko. So, kung naaalala pa tayo ni Ms. Hilda Arenas. Yeah.
4: So, ibig sabihin, matagal na talagang...
3: Suki na natin. Suki na natin to.
4: Matagal na tong magaling sa komunidad
3: at
4: natin.
3: At saka ano, talagang involved siya sa... mga activities para sa Filipino diaspora. Alright. Okay, nasa linya na natin ng komunikasyon si Ms. Hilda Arenas, presidente ng Filipino Multicultural Society. Magandang araw po, Ms. Hilda Arenas, at welcome back po dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, this time sa programang Bridges on Air.
5: Good morning po, Sir Ray. Good morning po, Sir Aris.
4: Good morning po.
5: Good morning from Dublin, Ireland.
3: Yeah, from Ireland.
4: Ano po muna ba dyan ngayon? Good morning pa rin po ba or good evening?
5: morning po.
3: Morning.
5: 4 o'clock in the morning po.
3: Oh, malamig ba ngayon dyan sa Ireland? Anong kamusta weather ngayon dyan?
5: Okay lang po siya. Magsa-summer na.
3: Summer.
5: Yes. Medyo ulanin pa. So, we're just waiting for a good weather po.
3: Alright. Mm. Sige. Well, ewan ko lang kung naalala na Ms. Hilda Arenas na nung nakapanayam natin siya, I think, if you can remember, Ms. Hilda, na, I think doon sa babangon sa makabayang serbisyo publiko o sa global na tayo nung una kong nakadaupang palad si Ms. Hilda Arenas. Ano? Kasama yung, I think, yung Philippine Embassy sa, I think, Ireland. No? Yan. Okay. So, Ms. Hilda, so kayo po ang ano, ilang taon na po kayo sa Ireland? Gano'n na po kayo katagal sa Ireland?
5: Oh, I arrived here 2007 po.
3: Mm-hmm. 2007.
5: So, ito na po. Yes.
4: Gano'n po karami ang Pilipino diyan sa Ireland po?
5: I'd say roughly about 30,000. Mm-hmm. 30-35 including po yung mga ano, new generation na mga pinanganak na po dito.
3: Ah, okay. Ano na, parang naturalized Irish, ano na, nationals.
5: Yes po.
3: Yun, okay. So,
5: saan po? Pero sa census po, siguro lumalabas na 20-something siya.
3: Mm-hmm.
4: Marami rin pala. Ay,
3: saan po nakaspread out ang mga Filipinos, Filipino diaspora dyan? Sa Ireland?
4: Sa Dublin?
5: So, mostly po, sa Republic ito, kasi ang Ireland is split into two. So we have the Northern Ireland, which is part of the UK. So dito po kami sa Republic, sa Southern Ireland. So mostly ang mga Filipino diaspora dito is based sa Dublin, but also scattered around big cities siya.
3: Okay. Pero 2007 nung nagpunta kayo ng Ireland dito, yes. Saan po kayo originally dito sa Pilipinas?
5: Sa Pangasinan po, Dagupan.
3: Dagupan. Pangasinense. Yes. No, Pangasinense. Alright, sa Dagupan.
4: Okay. Ang dami na natin na interview yung taga Pangasinan.
3: Oh, marami-rami na rin, di ba? Marami-rami na rin. Anyway, so, okay. Ms. Hilda Arenas, presidente kayo at founder ng Filipino Multicultural Society o FIMUS sa Ireland. Can you tell us something about FIMUS, Ms. Hilda?
5: Yes, The Filipino Multicultural Society, labeled as FIMUS po, we started the organization back in 2024.
3: Mm-hmm.
5: So we're just coming into like just over 2 years. Our mantra is to showcase and promote our cultural heritage to a wider audience. So sa amin po, we are not, what do you call this? We are not regional, so we welcome everyone, maski saan ka galing sa atin, sa Pilipinas, mm. whether you're from the North, the South, or the Central Belt, you're welcome to join us. So that's why we're called multicultural, because we embrace everyone po.
3: Mm-hmm. So, ibig sabihin, wala kayong tinitignan kay yan eh, Kapampangan, Ilocano, Pangasinense, Bisaya, o Muslim, basta galing sa Pilipinas.
5: Yes, mm-hmm. basta galing sa Pilipinas, you're welcome to join us po.
3: Okay.
4: Pero ma'am, yung ano po ba, welcome din po ba sa grupo ninyo yung mga, meron po kasing mga hindi Pilipino pero maka-Pilipino.
5: Welcome na welcome po Sir Aris. Yes.
3: Okay. Do you have
5: yung mga asawa po ng mga Pilipino mm-hmm. natin mga na membro? Ibang lahi, they're oh. more than welcome.
3: Pero sa ngayon po, meron ba kayong miyembro na sabi natin Irish national talaga?
5: Opo.
3: Oh.
5: Kasi meron po tayong mga kababayan na napangasawa nila ay Irish.
3: Mm-hmm.
5: So, welcome po sa mm-hmm. you know, they're linked with a Filipino or a Filipino.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nakakatawa meron makita yung mga ano eh, yung mga ibang nationalities na doon dumidikit sa mga Filipino mm-hmm. groups.
3: Mm-hmm.
4: Kasi mas gusto nila yung sabi ng mga karamihan na nakakausap kong ganyan. Ano eh, yung gusto nila yung ugali ng yung mga tradisyon, yung pagkain, yung samahan, yung mga hindi nila daw nakikita sa mga kultura, sa Western culture.
3: Oo, nakikita nila sa atin.
4: Gusto nakita nila sa Pilipino. Gusto na nilang maging Pilipino. Kaya marami na rin pumupunta ditong vloggers na mga foreigner na
3: para ma-document, 'di ba? Yung mga yung culture tradition natin.
4: Mm-hmm.
3: Okay. Pero so ano po ang main objective ng FIMUS? May mga outreach programs po ba kayo sa ating mga Filipino diaspora, at meron din po ba kayong outreach program para naman dito sa ating mga kababayan sa loob ng Pilipinas?
5: Yes, ang main program po namin is mapanatili nating ipakita sa mga kababayan natin at sa mga ibang lahi ang kultura po natin at saka ang values po natin. So, nasabi po ni Sir Aris na madikit sa atin ang mga ibang lahi.
3: Mm-hmm.
5: That's very true po kasi our nature, our culture itself, we're very, you know, diba, we're a land of thousand smiles.
3: Mm-hmm.
5: So, pag nakita tayo talagang na ano sila sa atin, kumbaga, they're attracted to our personality, to our characteristics. So, yun po ang pinangahawakan namin, ang ating pagka-Pilipino po na masayahin at pagka-friendly po sa mga sa lahat po.
3: Mm-hmm.
5: So in terms of outreach sa ating mga kababayan, we have started to engage in terms of we started to engage with our kababayan by facilitating the dissemination of any initiatives that the CFO does po sa Pilipinas.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So this coming June, Philippine Independence Day po natin, uumpisahan po namin na my workshop with the LGBTQ mm-hmm. community po mm-hmm. through the help of CFO.
3: Okay.
5: So mag-uumpisa po tayo, Sir Ray at Sir Aris.
3: Mm-hmm.
4: So yung pong partnership, may partnership daw po kayong pinirmahan kamakailan with CFO. Pwede dito po bang maikwento sa amin kung ano po yung partnership na yun?
5: Yes po. I reached out to CFO kasi the Philippine Multicultural Society have been disseminating the press release coming from CFO directly. Mm-hmm. Sa social media namin.
3: Mm-hmm.
5: So we thought that an official partnership with the CFO will give us a good standing para sa mga kababayan natin dito. So very recently, we have received the memorandum of agreement from CFO, and it will be signed today, witnessed by the Philippine ambassador dito sa Ireland po.
4: Ngayon, sakto pala. Okay.
3: So, sakto pala, yeah. Sakto pala. So ano yung nakalagay na mga provisions and agreements dyan sa memorandum of agreement na yan, Ms. Hilda?
5: So basically, in a nutshell po, we work closely with the CFO para maibahagi natin ang mga initiatives ng CFO sa mga kababayan natin dito sa Ireland at sa Europa po.
3: Okay. And how do you plan to do that?
5: So we plan to do that by using our social media and disseminating the information through our networks sa mga kababayan natin dito.
3: Yun.
5: Kasi, yeah, big, mabilis po tayo sa social media in terms of, you know, a newsletter, a printed newsletter. So, through social media po ang gagamitin natin, Sir Ray.
4: Ma'am Hilda, bilang migrante po dyan sa, ano, dyan sa Ireland, at, yeah, well, dyan na lang sa buong Europa, ano ba yung mga gusto ninyong nababasa na galing sa Pilipinas? Ano yung gusto, ano ba yung mga gusto ninyong nababalitaan? Para din may gabay din kami dito sa World Service kung ano yung
3: mga dapat ano ihatid yung, namin sa inyo.
4: Ano yung timpla na meron dyan?
3: Yung hinahanap nyo.
4: Oo, yung hinahanap nyo.
5: Sir Ray, and Sir Ares, ang gusto po namin makita, personally sa akin po, and I'm sure sa ating mga kababayan dito, or sa ating kababayan sa lahat na nakatira sa ibang parte ng mundo, ay kung ano po yung nangyayari sa bayan natin ngayon. Yun po ang napaka-importante. At also, yung makita din natin yung iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kung ano yung nangyayari sa iba't ibang parte po. Masaya or malalim na kwento ba na nangyayari para first hand na marinig po namin sa inyo po.
3: All right, so ibig sabihin
5: kasi you're one of the trusted platform po na pwede naming asahan na magbigay ng tamang informasyon galing sa atin.
3: All right. So ibig sabihin maski na ingay sa nangyayari ngayon sa politika dito sa ating bansa, kailangan din makarating sa inyo 'yon, ano po, Ms. Hilda.
5: Opo. Ingay, masaya, magulo, tahimik. Basta galing po sa inyo, mas maganda pong pakinggan kaysa galing po sa mga ibang platform diyan.
4: Okay. Ganun pa rin talaga, Sir Ray, ano, okay. Yung tiwala.
3: Oo.
4: Tiwala sa media organization. Ang Radyo Pilipinas at ang Radyo Pilipinas World Service naman po ay hindi kami naglalabas ng fake news or disinformation. Puro katotohanan lang.
3: Kasi we value our Filipino diaspora. Hindi natin ina-underestimate yung intelligence nila. Di ba? Dahil maski na nasa labas ng bansa yan si Ms. Hilda Arenas at ang famous at ang iba pang mga organization sa labas ng bansa na binubuo ng mga Pilipino. Very keen yung mga yan sa mga ano, sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Tama po ba, Ms. Hilda?
5: Tama po kayo, Sir Ray, kasi yan po ang pinangahawakan naming mga Filipino na nakatira sa ibang bansa po. Ang makarinig ng tama at mahusay na salaysay nang gagaling sa ating bansa.
3: Okay.
5: Kasi yun naman ang pinangahawakan namin talaga.
3: So, okay. Pero bukod sa pagiging president and founder, Ares, at ng Filipino Multicultural Society nitong si Ms. Hilda. Abay, founder and chairman din pala siya ng Southeast Asian Network Ireland. Ano?
4: Yung ASEAN.
3: Parang ano ah. Ay, ano naman po itong Southeast Asian Network Ireland na itinayo po ninyo at kasalukuyan chair yata kayo nito, Ms. Hilda?
5: Opo, Sir Ray. Tinayo po yung Southeast Asian Network Ireland kasi po 2 years... No, just over 2 years ago, wala pa po tayong embahada dito. So, nakipag-link ako sa embahada ng Malaysia at nalaman namin na yung mga ASEAN countries members na nandito sa Ireland at that time, iisa pa lang ang embahada na naka na nandito na residente dito, which is the Malaysian embassy.
3: Mm-hmm.
5: At saka yung mga diaspora po ng mga ibang may ibang bansa na kasama sa ASEAN ay maliliit in terms of numbers.
3: Mm-hmm.
5: So ang Pilipino po ang napakamalaking diaspora doon sa 10 countries noon, which is 11 countries na ngayon.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So mapag-usapan namin na magtayo ng isang grupo para magkaroon ng isang boses ang mga ASEAN dito sa Ireland po.
3: Oh, ganda, ganda.
4: Sana pala na isabay natin dapat, sa ASEAN.
3: Dapat kasama ba kayo sa ASEAN Summit dito sa Cebu kanong 2 weeks ago?
4: 2 weeks ago.
3: 2 weeks ago 'yun. Kasi nagkaroon ng ASEAN 2026 summit dito sa Cebu. So pero ibig sabihin itong Southeast Asian Network Ireland na tinayo po ninyo, ibig sabihin hindi lang Pilipino 'to, merong Malaysian, merong Thailand, merong ibang mga nationalities galing sa ASEAN countries na naninirahan at nagtatrabaho na dyan sa Ireland.
5: Tama po kayo, Sir Ray. Meron kaming Cambodia, Myanmar, Indonesian, mm-hmm. Malaysia, Vietnamese,
3: mm-hmm.
5: Thailand, Laos. Lahat po dito nakasama sa ASEAN member countries ay kasama po natin.
3: Ayun.
4: Okay. Alam nyo,
5: so malakas po ang boses ng ASEAN ngayon kasi nagkakaisa po.
3: Mm-hmm. Ganda, ganda.
4: Alam niyo, Sir Ray tsaka Ma'am Hilda, kayo lang ang alam kong nakagawa nung laging pinag-uusapan sa mga ASEAN meetings kasi ako po ay nakapag-attend ng isang ASEAN meeting noon sa Brunei. Mm. At yan ang pag pinag-uusapan ng mga delegado na kung tayong mga government representatives, officials and delegates, masaya tayo sa mga meetings na yan. Lalo siguro kung yung mga tao na yung mga ordinaryong tao magkasalambuha rin sila. So
3: okay.
4: Yung ginawa ni Ma'am Hilda, yun ang realization nung pinag-uusapan ng mga delegates.
3: So walang ano dito sa Siani, itong group na Siani, walang geographical at nationality barriers dito. Lahat kayo iisa ang boses ng ASEAN
5: lahat
3: ito.
5: Lahat ASEAN. Mm. Opo. Opo, ayun. Kasi pag iisa ang boses, iisa ang layunin, magkakaroon po tayo ng magandang samahan at saka makakamit po natin ang gusto nating iparating
3: tama.
5: Sa mga ibang, sa gobyerno ng ahensya po dito.
3: Mm-hmm.
4: Kasi, may similarities tayo ng lingwahe.
3: So,
5: ang Pilipinas po dito, ang Filipino diaspora is, like I said, over 30,000.
3: The biggest.
5: Pero sa census, 20,000. I-compare po natin sa diaspora ng Cambodian.
3: Uh-huh.
5: Kulang-kulang na 200 po sila.
3: Ay, konti lang.
5: So, konti lang. Pag tinignan po natin ang numbers, malaki po ang difference, di ba? So, yung boses po nila ay maliit.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So, pinagsama-sama po natin ang Filipino diaspora, Indonesian, Malaysian lang, eh siyempre, malakas po tayo.
3: Oo, oo.
5: Pero pag kanya-kanya po tayong makikiusap sa gobyerno or ipapakita kung sino ang ASEAN, mahihirapan po yung mga ibang kasama natin sa ASEAN
3: mm-hmm.
5: na mag-promote ng kanilang kultura.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Kasi kumpati lang po sila.
3: Yes, yes. And of course, the Philippines is taking the lead ngayon dyan mm-hmm. sa Siani. Ano po, because kayo ang chair ngayon. Ilang taon nyo na pong hawak ang Siani as chair?
5: We founded last year po. So, magto 2 years this August.
3: Ah, okay. Sige.
5: So, we're very much, at our infancy.
3: Yes.
4: Ano po mga proyekto na ginagawa niyo sa Siani, ma'am?
5: Kakaumpisa lang po namin. So, we're trying to make sure na yung 11 countries mm-hmm. ngayon ay iisa ang bosses dito at iisa ang layunin.
3: Mm-hmm.
5: So, yun ang foundation namin na magkakasundo kami
3: mm-hmm.
5: muna bago namin ilawak ang aming
3: okay.
5: Mm-hmm. Yes.
4: Naisip ko kasi may food festival dyan.
5: Yes. May food festival, may cultural festival. So, we're working on something for August po.
3: Oh gosh, this year.
5: This is the ASEAN Day.
3: This year, yes. This year. Okay.
5: This year.
3: Okay. Pero balikan ko lang, Aris, Ma'am Hilda, nabanggit nyo kanina na dati walang embassy dyan. Okay. So how are you able, paano kayo nakikipag-communicate sa Philippine government? Ibig sabihin, pupunta pa kayo sa ibang embahada? Ganun ba? Ano ba yung pinakamalapit na embahada noon nung wala pang embassy sa Ireland?
5: Sir Ray, if I remember na ano na kasama po ako sa as a resource person nung in-interview niyo si Ambassador Daniel Spirito.
3: Yeah, I remember. Yeah.
5: Oh. Yes. Mm-hmm. So in 2009 nagkaroon po tayo ng pinakaunang embahada dito. Unfortunately, nagsara po ang embahada natin ng 2012. Mm-hmm. So, wala po tayong embahada from 2012 until 2024 nag-reopen sila. Mm-hmm. Yes. So, reopening po ang embahada natin dito. Nung wala po yung embahada from 2012 until 2024, ang nearest embassy po natin ay sa London. So, ang nangyayari po yung mga diaspora natin dito na kailangan nilang mag-renew ng passport or mag-ano na mga papeles nila, bumabiyahe po sila papuntang London. Pero in saying that, nagkaroon po tayo ng ano consulate dito.
3: Mm-hmm.
5: Pero ang consulate naman very limited sila, di ba, sa mandate nila.
3: Mm-hmm.
5: So kailangan pa, syempre, magbiyahe or magastos talaga. In terms of kukuha sila ng day off or time off nila, tapos bibiyahe pa sila. So isang gastos pa yon apart from yung oras nila. So ngayon, ang saya ng mga Pilipino dito kasi nandito na ang embahada natin. Yes. Full on service na po sila.
3: At tapos, nandyan pa, meron pa kayong partnership with CFO, Miss Hilda.
5: Opo.
3: Mm-hmm.
5: Yes. So, salamat po kay Chairperson Secretary Dante Ang the second for giving us the opportunity and trust to partner with us po.
3: Wow.
5: At saka sa team ng CFO. Maraming salamat.
4: Ma'am, yung balikan ko lang din yung grupo ninyo, yung FIMUS. Kasi mukhang parang ang orientation po ng grupo ninyo ay nasa arts. Tama po ba?
5: Yes po, sa arts, sa heritage natin, and also making sure na ang mga kababayan po natin dito ay makatanggap ng news galing sa Pilipinas from the CFO itself.
3: Mm-hmm.
5: Kasi ang ganda ng mga initiatives ng CFO ngayon, sunod-sunod. Mm-hmm. So gusto din natin ibahagi dito sa mga kababayan natin para malaman din nila na meron pala mga provisions para sa atin na pwede nating makamit maski nandito tayo sa ibang bansa.
4: So sana po naman, ma'am, kasama ninyong isi-share yung Bridges on Air at yung servisyong CFO sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Of course, sir. Okay. Of course, sir Ray.
3: Okay, thank you very much. Thank you very much, Miss Hilda. Pero alam mo ba, Aris, na itong si Miss Hilda ay isang, ano ba itong sinasabing, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon. Ano po to? Parang ano to? Parang news network? Tama po ba ako dito, Miss Hilda? Kasi nakalagay dito, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon, covering Filipino community news in Europe. So ano to? Parang news network, Miss Hilda?
5: Yes, it's an online news outlet po. Based siya sa London. So, we had the opportunity to collaborate and partner with Britannia ngayon para naman yung mga nagaganap dito sa Republic of Ireland ay malaman ng mga kababayan natin, mostly na nakatira sa London at saka sa mga ibang parte ng bansa po. Kasi ang news talaga nagta-travel siya through social media. Digital world na tayo po, Sir Ray, Sir Aris. At saka, wala pa tayong news outlet dito sa Republic of Ireland. Kaya, naisipan po namin na open po naman ng Britannia ngayon na makipag-partner, makipag-collaborate sa atin So why not use their platform para naman, you know, maipakita natin kung ano nangyayari sa atin dito sa Republic of Ireland.
3: Abay, iimbitahan ko na lang, iimbitahan ko na rin po kayo, Miss Hilda, na magprograma dito sa Radyo Pilipinas World Service, parang yung Ireland ngayon.
5: Sana nga, Sir Ray.
3: Pwede ba? Pwede pa tayong pumasok sa isang memorandum of agreement na gagawa kayo ng isang parang program, news program.
5: Opo.
3: Dito,
5: marami po tayo, yes. Yeah, marami po tayo mga ano kababayan dito na ano, nag-broadcast din ng sarili-sarili nilang
3: yan.
5: Podcast.
3: Iha-harness.
5: Like si, yes.
3: Iha-harness natin, iha-harness natin sila, ipoproduce natin sila, parang to package it na lalabas na Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service, di ba? Parang maganda yon at kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ni Miss Hilda Arenas doon.
5: Ang ganda niyan, Sir Ray, kasi maliit lang ang ano Republic of Ireland talaga. Pero malakas ang boses ng mga Filipino dito.
3: Yun.
5: At saka maganda po ang pinapakita natin sa mga sa mga ibang lahi, especially sa Irish government dito.
3: Okay.
5: Kung maipaga, kung pwede ko lang maibahagi sa inyo, kami po yung pinakaunang community organization, Filipino man or ibang lahi, na naganap ang officers induction and oath taking sa Leinster House. Ang Leinster House po ay parliamentary building dito sa Ireland. Kami po yung unang-una na organisasyon na inimbitahan doon. Hindi lang unang beses, pangalawang beses na po kami bumalik para ma-induct at magkaroon ng oath taking doon sa Leinster House.
3: Wow.
4: Galing.
3: Galing, galing, galing. Sige, at we will try, kasama ni Sir Ares, we will try our best na maging, to make into fruition yung vision natin na yan, Miss Hilda Arenas, Ireland ngayon. Diba, mga...
5: Ay, salamat po, Sir Ray. Kasi, Sir Ares, maraming salamat po kasi marami po tayo mga kababayan na nagsisidatingan po para magtrabaho dito.
4: May kaklase nga.
5: So open po kasi ang Ireland. So hindi lang tayo sa healthcare. Hindi lang tayo nurses, carers, may mga mekaniko na tayong dumarating, may mga construction workers, accountants po natin dito. Ang dami po nila.
3: Accountants.
5: Sila yung bago. Yes.
4: Magagaling
5: kasi
4: mga
5: accountants. So Ireland ngayon ang susunod na. Yes.
3: Ayan. Yan, Miss Hilda, ha. We will make that a provision. Magiging ano yan. Magiging
4: magkakatotoo.
3: Magkakatotoo. Okay. Antabayanan po
5: ninyo yan. Salamat po, Sir Ray.
3: Antabayanan po ninyo yan. Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Yes. Maganda po yan. Ang ganda.
3: Okay.
5: Diba, Ireland ngayon.
3: Ayan. Diba? Hindi lang Britanya ngayon, kundi Ireland ngayon.
4: Oh. Yeah. Focus na focus.
5: Yes, ganda. Ang gandang pakinggan, di ba, Sir Ray?
3: Yes, yes, yes.
5: Sir Aris?
3: Something,
5: kayo na talaga.
3: Alright. Pero, ito, Sir Aris, meron ako nabasa dito, pinopromote din pala nila, Ma'am Hilda, itong itik-itik at paru-parong bukid. Bakit? Bakit yung pinopromote itong itik-itik at paru-parong bukid? At bakit? Bakit yung pinopromote ito, Miss Hilda?
4: Mga sayaw.
5: So,
3: sayaw. Sayaw.
5: Yes. So, organization po namin, sir, gusto po namin ipakita talaga ang kultura natin. Hindi lang sa kapwa natin Pilipino na buhayin po natin or manatiling makita ng mga, especially mga kabataan natin dito, new generation, ang kultura natin. So, kung may oportunidad po na ipakita natin ang sayaw natin or musika natin sa mga ibang lahi dito sa Ireland mismo, gumagawa tayo ng paraan para makasali sa mga events nila. So, inumpisahan po namin na sayawin ang itik-itik sa Indian Festival 2 years ago. Tapos din kami dayang-dayang. Tapos
3: okay,
5: ang bago ay paru-parong bukid.
3: Oy.
5: So iniiba-iba ko para masaya pong tingnan, hindi pa ulit-ulit. Nagtinikling din po ang lumang grupo na ipakita kung paano tayo kaliksing sumayaw at masayang tingnan.
3: Okay. Wow, talaga naman, ano? Talaga naman. Anyway, sige. Pero sa ano pang mga naka-line up ninyong mga activities ba? For the whole year. Bukod dito sa nababanggit nyo, meron kayong activity August?
4: Parang yung Independence
5: so, yung
4: Day
5: August
4: yata,
5: po,
4: meron silang event.
3: Mm-hmm.
4: No? Meron yes, po ba kayong celebration dyan ng Independence Day natin?
5: Yes, madami pong mga ano, madami pong celebrations dito sa Independence Day. Ang famous po ay magkakaroon ng isang celebration sa June 5.
3: Mm-hmm.
5: Opening po siya ng Philippine Independence Day Celebration Series. Tinawag pong series kasi hindi lang po magaganap sa isang event.
3: Mm-hmm.
5: So pagkatapos po ng opening, yung opening po namin sa June 5, ipropromote po natin ang mga tourist destinations natin sa Pilipinas
3: mm-hmm.
5: with the help of the Philippine Department of Tourism.
3: Oh,
5: at saka ibabahagi po natin kung ano po yung mga ibang activities na nakalaan for the month of June and July.
3: Mm-hmm.
5: So kasama po dyan, may movie night tayo, may cultural workshop, paano sumayaw ng pandango sa ilaw or paro-parong bukid.
3: Okay.
5: Meron po tayo, ano, nakipag-partner din po tayo sa isang local authority sa sports partnership para po ipakita natin ang ating kultura sa martial arts. Arnis.
3: Oh, okay. Ano yun? Arnis yun.
5: Arnis. Opo. At saka meron po tayong storytelling. Parang Lola Bashang style.
4: Maganda.
5: Yes. So, magaganap po siya sa mga from June to July. At saka meron po tayong workshop na inaayos with the help of CFO
3: mm-hmm.
5: about LGBT community po.
3: Mm-hmm.
5: Kung ano po yung mga initiatives ng CFO na pwede nating gawin dito
3: mm-hmm.
5: para sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin namin for the month of June and July. At saka, sunod-sunod na po yan.
3: Mm-hmm.
4: Ma'am, may nakita po ako sa inyong profile na medyo naging interesting lalo. Ano po ito?
5: Involvedin
4: nyo sa Ashburn Flower Club?
5: Yes. Chairperson po ako ng Ashburn Flower Club. Dito po sa amin, yan po ay para sa mga, mostly sa mga kababaihan po dito. Ang demographics po natin dyan ay yung may mga edad na. Kasi wala pong isang outlet po yan para meron po silang magawa sa gabi.
4: Ano po to, ma'am? Parang gardening club? Parang ganyan?
5: Opo, gardening club, flower arrangement po. Maganda po yan sa atin pag yung may, sabihin ko to, yung may mga arthritis ba?
3: So okay.
5: Oo. Mm-hmm. Pag gardening, pag flower, pag nag-arrange sila, na ano yung mga ano nila, na-exercise yung mga kamay nila.
3: Pag kasi pag sinabi mo, Ma'am Hilda, na ma-exercise yung mga fingers, kamay, naisip ko yung madyong.
5: Ha? Pwede din. pwede.
4: Huwag ka maisipan tuloy nila, Ma'am Hilda, magtayo ng madyong club.
3: Tapos marinig mo si Mamilda sa musical, Eskalera! Palitan
5: na natin. Or isama natin.
3: Nabanggit kasi ni Mamilda, maganda sa, ayun, okay. Ano, diba? Sa laban sa arthritis, sa
4: na ikin yung
3: mga kamay. Ako sa memory.
4: Actually, nauuso ngayon ang madyong dahil dyan, may brain exercise.
3: Oh, anyway. Ma'am, ano lang yun?
5: Pwede baka, din.
3: Baka mamaya, pagbalik ni Mamilda, kasama na sa profile, founder ng madyong. Na, baka mamaya, pag natuloy yung programang Ireland ngayon, ng unang bungad ni Mamilda, meron na kaming bago bukod sa Ashbourne Flower Club, Madyong Club. Meron
4: Miss Pedic Pedic.
3: Hindi, kasi part na ng tradition din ng Pilipino yan, di ba, Miss Hilda? Madyong. Di ba? Yung mga matatanda natin talagang ano. Maski naman ngayon eh, ginagamit pa rin. At least pang pastime ba? Pang, ano. At maniwala ako, yung madyong, isang ginagawang ano yan eh, parang family activity.
5: Mm-hmm.
3: Meron akong isang kilala, a couple, or more than a couple of families ang alam ko, nagkaka-get together sila. Pag nagka-get together sila, isa sa mga ginagawa nila, Mahjong. Naglalaro ng mahjong. Nag-aano pa nga sila eh, nag-aasaran pa nga sila doon sa mahjong eh. So, it builds up community, family, ano, reestablishes the family connection. Hindi sugal ha, hindi sugal.
4: Laro lang talaga.
3: At sabi nga ni Ma'am Hilda, para ma-exercise din yung mga fingers, di ba? Yung mga fingers. Okay. Sige ma'am, sige, baka sa susunod, yun na yung pag-uusapan.
5: It sharpens the mind po din.
3: Yeah.
4: Importante yan.
3: Oo. Okay. Sige, so, Ma'am Hilda, ako, napakaganda ng ating usapan, napakasarap ng usapan natin. You know, every time na we speak to a Filipino na kababayan natin from abroad, it gives us this saya sa amin dito sa ating programa because we keep touch, we keep base sa ating Filipino community abroad. And we hope na hindi lang itong una at huli nating pagkakataon na muli kayo makausap kasi nga meron pa tayo susunod na project. Biro nyo pinanganak dito sa programang Bridges on Air ang Ireland ngayon. So mayroon ng offshoot, mayroon ng ano, offspring ng Bridges on Air. Yun yung Ireland ngayon.
4: Pwede rin no man is an Ireland.
3: No man is an Ireland.
5: Oh, oh. Yeah. Dito na bubuo ang bagong mga ano. Oh,
3: tama, ganda,
5: ang ganda
3: no?
5: Na, ang ganda, sir, Ray, sir Aris.
3: Sige. Or pwede sabihin, Ireland, sa Ireland, konektado ka. May mga ganun. Maraming mga options. Maraming options. Okay. Well, Miss Hilda, maraming salamat po. Yeah, just siguro, kung pwedeng mahingi na lamang ni Steph yung mga contact number sa inyo kung paano namin maipepresent yung proposal for itong offspring ng Bridges on Air na Ireland ngayon. So, Steph will be contacting you as soon as possible. Maraming salamat po, Miss Hilda.
5: Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat po, Sir Aris.
4: Thank you po.
5: At sa Radyo Pilipinas World Services, maraming salamat po at Bridges on Air. At sa susunod, Britanya. At sa susunod, Ireland ngayon.
3: Yeah. Yeah. Tapos may segment doon na mahjong naman. Di ba?
5: Opo. With the segment of mahjong ngayon.
3: Okay. Thank you very much, Miss Hilda. Maraming salamat.
5: Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat, Sir Aris. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Thank you very much. Yan, naku talaga naman. Ano. It's a happy episode ng Pinoy Ako segment. Very informative at the same time, a very jolly segment ngayong araw na ito.
4: Masayahin si Ma'am Hilda.
3: Oo, at siyempre, ang dami rin niya mga foundation at mga organizations na tinayo at sinimulan para sa atin. Hindi lang para sa mga Pilipino diaspora. Yung kanyang Siani, yung Southeast Asian Network.
4: Malaking initiative yan for ASEAN.
3: Yes. Dapat nga na isama to doon no, sa ASEAN Summit.
4: O kasi mayroong mga people to people events doon Pwede sila sana doon.
3: Ang malay mo sa susunod.
4: Baka hindi pa alam ng ASEAN Secretariat na nag-exist sila.
3: Baka sakaling pwede may magbulong sa ASEAN Secretariat. Sabagay, hindi pa naman tapos ang kabuuan ng ASEAN. Baka sakaling ma-feature pa sila. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Siyempre, katuwang po natin dyan sa isang collaborative partnership na ito, itong Bridges on Air, ang Commission on Filipinos Overseas. And of course, siyempre sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Secretary Clink Ang ng CFO at sa lahat na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, kay Sir Ares. Thank you very much, Ares.
4: Salamat po, Sir Ray. At binabati na lang po namin ang lungsod ng Malabon dahil foundation.
3: Oo nga pala.
4: Anniversary nila ngayon.
3: Oo nga pala. O, kamusta naman ang Pansit Malabon? Kilalang-kilalang ang Malabon sa Pansit Malabon.
4: Marami pang iba. Pero marami rin kasi ano doon, mga migrante.
3: Talaga, pero siyempre ang pag sinabi mong Malabon, ang unang-una pumapasok sa isip ko, Pansit Malabon. Patis. Okay. Wow, nagutom tuloy ako. Anyway, maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay sa ating production side, ng ating program coordinator, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa master control, sina Milo Junela, sa wirecast, si Hero. And of course, again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang.
4: Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
3: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipino

0: dulo ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, same years in my school, di na mapapantayan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Alagang Amosu.
14: Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan.
13: Alagang Amosu.
14: Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipinos. Filipino workers. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
5: Usap-usapan,
3: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
5: Usap-usapan
3: sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw po sa ating program, sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan. Kasama niyo po ako, si Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood po tayo live sa ating Facebook live streaming sa pamamagitan ng ating Facebook official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala po kayo ng Evox PBS Receiver app, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone users. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Syempre po, sa pakikipagtulungan po ito ng ating mother station, ang Presidential Broadcast Service, sa United States Agency for Global Media, sa pamamagitan ng ating mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Meron po tayong dalawang services, ang English service at Filipino service. Ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Para naman po sa Filipino service, sa ating po mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers, lalo na po yung mga hindi nakakakonect sa kanilang internet, kung mahirap ang signal sa laot at meron pa rin po kayong shortwave radio sa inyong mga barko, pwede po mapakinggan ang Filipino service ng Radyo Pilipinas World Service dito po sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At para sa araw na ito, sa ating palatuntunang usap-usapan, meron po tayong mga pag-uusapan, naging usap-usapan ngayong linggo. Ano po? Una sa lahat, ito pong nabalitaan natin na narecover po at kinumpirma ng National Security Council ang mga na-recover na botelya ay mayroong traces ng cyanide sa barkong Chinese, no, sa Ayungin Shoal. Ano po ang epekto nito sa ating mga karagatan at paano natin tutugunan, malalaman natin sa ating eksperto mamaya po. Sa ikalawang bahagi naman, napag-alaman din natin na meron na po tayong sariling rape kit dito sa Pilipinas na dati ay matagal na nating pangarap. Ngayon, naging na isa katuparan na. Meron din po tayong makakapanayam dyan, isang researcher naman po mula sa DNA Analysis Laboratory ng Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman. At sa ikatlong bahagi naman po ng ating palatuntunan, alam niyo po ba na meron pong kauna-unahang OFW ang napili para magkaroon ng art exhibit dito po sa 52nd Annual Bahrain Fine Arts Exhibition. Kikilalanin natin at aalamin natin ang kanyang kwento mamaya po sa ikatlong bahagi ng ating palatuntunan. Sige, huwag na natin patagalin sa unang bahagi po. Sa dulo ng ating teritoryo, may banta na hindi lang bala o water cannon ang gamit, kundi lason. Isang anyo ng sabotahe na ang target, ang ating kalikasan at ang ating mga magigiting na sundalo, maging ang ating mga kababayang mangingisda. Isang nakababahalang balita, lumabas ngayong Linggo, kinumpirma ng National Security Council, positibo sa cyanide ang mga botelyang narikubre mula sa bangkang Chino sa Ayungin Shoal. Hindi lang ito pangingisda, ito ay malinaw na sabotahe sa ating ekolohiya at kapaligiran. Gaano kalala ang pinsala sa ating mga coral reefs at yamang dagat? Paano natin ito tutugunan? Malalaman natin ngayong umaga kasama ang ating marine life expert, si Dr. Irene B. Rodriguez, isa pong profesor at ang Deputy Director for Facilities and Resources ng University of the Philippines Marine Science Instituto, MSI. Kasama po natin siya live via Zoom. Magandang araw po sa inyo, Dr. Rodriguez, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang umaga, Bea, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa.
6: Magandang umaga po.
7: Salamat sa pag-imbita.
6: Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin dito. Ngayon, Dr. Rodriguez, para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ano po ba ang epekto ng cyanide sa marine life kapag po ito ay ibinubuhos sa dagat?
7: Magkukwento muna ako.
6: Yes,
7: so,
6: po, go ahead.
7: Ang cyanide fishing was actually introduced in the 1950s in the Philippines.
6: Mm-mm.
7: So, pag nag-check tayo ng history ng use of cyanide, it actually started in the Philippines.
6: Okay.
7: So, yung ating mga mangingisda na ang kanilang pamumuhay ay pagbebenta ng aquarium fishes.
6: Mm-mm.
7: Sila ang naunang gumamit ng cyanide para sa pangunguha ng aquarium fishes. So, bakit cyanide yung naisip nilang gamitin na chemical?
6: Opo. Okay.
7: So, pag nag-prepare ka ng solution ng cyanide, tapos isi-squirt mo ito sa... isi-spray mo sa corals na may isda, yung magagandang isda, yung makukulay.
6: Opo.
7: It will lead to yung stunting or medyo nahihilo sila sa paglalangoy.
6: Mm.
7: May epekto ito sa kanilang paglalangoy at sa kanilang identifying ng space.
6: Okay.
7: So, pag nahuli na sila, ilalagay sila ngayon sa seawater na malinis.
6: Mm-mm.
7: At babalik sila sa normal na biological functions.
6: Okay.
7: Unfortunately, yung practice na ito ay nai-apply para dun sa mga panghuhuli ng mas maraming isda na ginagamit ngayon ng binebenta para kainin ng tao.
6: Mm-mm.
7: At ito ngayon yung naging problema. Kaya meron tayong ban,
6: okay,
7: sa cyanide fishing.
6: Yes.
7: Kasi eventually, natutunan ng ating mga scientists, mga researchers,
6: mm-hmm,
7: na aside from yung mga isda na target na hulihin, meron ding influence, may epekto yung cyanide sa ibang lamang dagat. Specifically, yung ating mga corals.
6: Yes.
7: Kasi kailangan po nating maalala na ang ating mga corals ay they are actually animals.
6: Mm-mm.
7: So ang response ng corals is similar to how fishes will respond to cyanide. So naaapektuhan din sila. Opo. Ang problema po nito, yung ating mga corals ay they are sessile organisms. So hindi sila, andun na sila. Kung saan sila tumubo, doon lang sila. So kung nilalagyan sila ng paulit-ulit ng cyanide, hindi sila makakaiwas. Mm-mm. At magkakaroon ng mas long-term na epekto sa kanila yung paglalagay ng cyanide.
6: Mm-mm. Opo. So, sa Pilipinas po pala, nagsimula itong paggagamit natin ng cyanide fishing, no? At according to Dr. Rodriguez, hindi lamang po mga isda, kundi pati yung corals po natin naaapektuhan. Dr. Rodriguez, gaano po kalawak na area ang kayang pinsalain ng isang, kasi yung nakita po ng National Security Council dito po sa Ayungin Shoal, mga bottles daw po ng cyanide. So, gaano po kalawak ang area na kayang pinsalain ng ganitong botelya ng chemical?
7: Kailangan nating maintindihan ngayon kung ano yung concentration ng cyanide na, na naiwan or nailagay sa isang coast or sa isang reef area. Okay? Sa pagkakaunawa ko, traces yung nakita.
6: Yes po.
7: That doesn't mean na hindi siya nagsimula sa mas mataas na concentration.
6: Okay.
7: Kasi po, similar to all other compounds or chemicals na nare-release natin sa environment, sa karagatan, magsisimula kahit gaano kataas yung concentration niya dahil sa movement ng yung alon at saka yung movement mismo ng water natin. So the water movement at yung direction ng flow, mm-hmm. eventually that will lead to dilution.
6: Okay.
7: So hindi po maiiwan sa isang lugar lang siya. Okay? Magdi-dissipate, makakalat. Okay? So in terms of gaano kalaki ang area na pwede niyang maapektuhan, kailangan po nating malaman kung ano yung original concentration niya.
6: Okay.
7: Pero the mere fact na hindi natin alam kung kailan mismo siya naiwan or nailagay,
6: mm-mm.
7: sa lugar na yan, at meron pa ring traces, ibig pong sabihin noon, nagsimula yon sa mas mataas na concentration.
6: Okay.
7: At ang kailangan po nating maalala, yung concentration, kung gaano karami ng isang chemical o ng isang compound yung nilagay, that actually will dictate yung damage niya.
6: Okay. Alright. Oo nga naman. Ano po, no? Isang magandang punto. Kasi nagdi-dissipate dilute nga pala itong chemical na ito. So mahirap pong tukuyin kung gaano siya, kung gaano kalawak yung magiging affected area. Pero Dr. Rodriguez, sinabi na natin kanina, in-establish na natin na talagang ginagamit po sa panghuhuli ng maramihang isda, yung cyanide. Pero please educate us po, Dr. Rodriguez, kung sakali pong may makain na isda o ano bang tawag dito, malalaman po ba natin or may effect din po kaya siya sa kalusugan ng tao, Dr. Rodriguez?
7: Alright. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron sila, dahil nalaman nga nila na yung epekto ng, at nang ginagamit ang cyanide sa pangingisda. So, nag-set up sila ng methods,
6: okay.
7: based on international existing methods for cyanide detection and determination ng concentration. So meron pong pamamaraan para makuha natin yung concentration ng cyanide na naiwan sa katawan ng isda.
6: Okay.
7: And usually pag cyanide yung ginamit sa pangingisda, hindi po may recommendation ng BIFAR na wag kainin.
6: Okay.
7: Kasi po, kung ang cyanide ay nasa isda at kinain natin ito, may posibilidad na yung epekto ng cyanide na nasa isda ay mapunta rin sa atin. Kasi pareho rin tayo ng response. Kung paano nagre-respond ang isda, ganun din po magre-respond ang katawan natin. Kasi pareho lang naman tayo animals.
6: Okay. Dr. Rodriguez, malalaman din po ba kung gaano katagal bago muling maging safe o malinis ang tubig kung saan merong cyanide?
7: Yes, that is also possible. So, okay. Para malaman natin 'yan, kailangan ng regular monitoring doon sa area.
6: Mm-mm.
7: Tapos kailangan natin maunawaan kung ano yung water flow, kung okay. ano yung kung yung circulation basically. Okay. Yung circulation ng tubig sa coast or sa karagatan para makita natin kung saan papunta yung dilution ng cyanide. Pero may ano yan, similar to all other compounds or chemicals na nare-release sa environment, meron din tayo kasi tinatawag na eventually magkakaroon sila ng ibang reaction. So yung cyanide pwede kasi siyang magamit na o ma-convert through effect ng sunlight, okay? So photooxidation, reduction, at maraming proseso, maraming chemical reactions yung pwedeng mangyari.
6: Okay.
7: At ang pinakamagandang, pinakamainam na paraan ay monitoring talaga. Kumuha ng water sample and then analyze the cyanide content ng water.
6: Opo. And if I'm not mistaken, talaga meron din pong mga marine scientists na naka-deploy po sa West Philippine Sea para gawin itong mga pag-aaral na ito. Ano, Dr. Rodriguez?
7: Meron po tayong research station sa Pag-asa Island.
6: Yes.
7: Unfortunately, ang funding po ng marine science research is very limited. So, at ang number of marine scientists in the Philippines is also very low.
6: Okay.
7: Sa katunayan po, nasa ilang libo lang kami. Siguro less than 3,000. And considering the population of the country, hindi mataas yung ratio natin, kumbaga. Kung titingnan natin. So, this gives me an opportunity na manawagan sa mga taga-subaybay.
6: Yes, go ahead. Naku,
7: sa mga taga-panood at mga taga-pakinig. Archipelagic ang Pilipinas.
6: Yes.
7: So tayo po ay isang archipelagic country. Napakalawak ng ating coast. Napakalaki ng ating EEZ. Marami tayong hindi alam sa ating karagatan. So inaanyayahan ko ang mga taga-subaybay na consider marine science as a research career or a choice. Kung yung mga magkukolehiyo pa lang dyan or gustong mag-change career.
6: Yes, opo. Yes, very well said. Isa pong oportunidad para tayo po, unang-una, sabi nga ni Dr. Rodriguez, kaunti lang ang ating marine scientist. So kung meron po mga tagapakinig tayo o tagapanood, lalo na po yung mga kolehiyo dyan o nagbabalak pa lang mag-aaral sa higher courses, pwede po itong mga marine science. And of course, yung sabi niya na yung funding, actually na-interview natin dati si Dr. Onda, isa din po siyang marine scientist, and nabanggit niya din po itong challenge na ito. Sana po masuportahan para lalo pa po nating mapaghusay ang ating serbisyo, lalo na po itong mga testing or regular monitoring na kinakailangan, which is nakakatulong din po sa ating bansa. Ngayon, Dr. Rodriguez, nabanggit din po ng NSC sa kanilang press conference patungkol po dito nga sa findings o na bagong impormasyon na kanilang nalaman. Meron daw pong possibility or merong banta ng pagkamatay ng reef sa structural stability or meron siyang effect sa structural stability ng ayungin shoal. Paano po natin to ipapaliwanag, Dr. Rodriguez?
7: Okay. So basically ang impact kasi nung cyanide, lalo na kung, okay, mag-analogy lang ako.
6: Para okay, sige mas, po, mas, kung mas madali okay. po.
7: Para po dun sa, okay, for example, di ba, yung mga umiinom ng alcohol, kung isang bote lang ang iniinom nyo, wala masyadong effect. Kung
6: okay.
7: isang bote sa isang linggo, kayang i-wash out ng katawan natin yan. Kayang i-flush out.
6: Mm-mm.
7: Okay? Pero kung may isang tao na gabi-gabi, araw-araw umiinom ng, let's say, 5,
6: okay.
7: tapos ginagawa niya yon on a regular basis, eventually, makikita natin yung effect nun sa tao na yon. Okay? Ganun din po yung cyanide. Kung lagi-laging exposed yung corals natin doon, hindi niya ma-flush out sa system niya. Kasi napaka, compared to humans, napaka simple po ng biology ng ating corals. Okay? So, pag lagi siyang exposed doon, eventually, aabot sa point na hindi niya kayang i-process yung epekto ng cyanide. At pag nangyari po yun, constant stress dun sa katawan ng ating corals, eventually it will die off.
6: Mm-hmm.
7: At yung corals po natin, sila yung foundation ng reef.
6: Oh.
7: At ang reef, coral reefs, they serve very important ecosystem services.
6: Mm.
7: So, sila po yung tahanan ng ating mga isda. So, doon sila nangingitlog. Doon sila yung kanilang juveniles, yung mga
6: maliliit.
7: Mga isdang maliliit.
6: Isda.
7: yes. Doon po sila doon yung kanilang nursery. Okay. So it's the feeding ground, it's the nursery, it's where they reproduce. So napaka-importante noon. At pag nawala yung ating corals, magkakaroon ng breakdown doon sa reef system natin. At may napakarami niyang downstream na epekto na mararamdaman, hindi lang sa isda kundi sa lahat ng higher trophic levels na dependent on the coral reefs. Okay. So again po, yung dosage is what will dictate the effect on the corals.
6: Mm-hmm.
7: So kung lagi-laging exposed sila dun sa cyanide, katulad nga nung sinasabi ko na yung tao na laging
6: umiinom.
7: oo. Ganun din yung magiging effect. Eventually, it will lead to yung pagbaba ng quality ng life ng corals natin and eventually death.
6: Okay. Napakagandang explanation, no? Madali mo maintindihan. At tama nga naman, kung mas marami kang alcohol at kung lagi-lagi kang umiinom, talagang magkakaroon siya ng pinsala sa kalusugan mo, physical kalusugan. And likewise, yung cyanide din sa ating mga karagatan. Ngayon, bago po ang inyong final message, kasi we're running out of material time na po, Dr. Rodriguez, sinasenyo sa nakaw ng aking mga kasamahan. Pero ito po muna. Ano po ang inyong rekomendasyon sa ating pamahalaan pagdating po sa siyentipikong pagbabantay o marine domain awareness sa mga ganitong sitwasyon po?
7: We need to improve the capability. So technical capability.
6: Okay.
7: And it all starts with the basic science. So kailangan po nating magkaroon ng mas magandang technical expertise.
6: Okay.
7: Hindi lang ng Marine Science Institute per se, kundi pati po yung ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy.
6: Mm-hmm.
7: So sila kasi yung naandun lagi, sila yung nasa front lines.
6: Yes.
7: So mas maganda na sila mismo ay capacitated.
6: Okay.
7: At marunong sila nung not just the water sampling but downstream pati po yung ating mga analysis.
6: Alright, okay. So, napakagandang rekomendasyon. Dr. Rodriguez, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
7: Thanks for that. Uulitin ko po ang panawagan na sana i-consider nyo ang marine sciences as a direction, as a career. Kasi again, archipelagic country, marami pa po tayong hindi alam sa ating karagatan. So, let us know more.
6: Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Rodriguez, sa pagbabahagi po ng inyong insight sa amin. Naway hindi ito ang una at huli natin pag-uusap. Maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo. Yan po si Dr. Irene B. Rodriguez, isa pong profesor at ang Deputy Director for Facilities and Resources, University of the Philippines Marine Science Institute. Magbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan makalipas ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagbabalik po ang programang Usap-usapan. Kasama niyo pa rin ako, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood pa rin po tayo live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po sa online radio at audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. At syempre po sa shortwave radio, ang English service sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Para po yan sa mga sa English service. Ang Filipino service naman po mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Andito na po tayo sa ikalawang bahagi naman ng ating palatuntunan kung saan na meron po tayong pag-uusapan tungkol naman po sa kung paano ginagamit ang siyensya para isulong ang hustisya. Sa paanong paraan? Eto po, mahigit 2 dekada o 23 years ng pagtsatsaga, pananaliksik at hindi matatawarang dedikasyon. Noong taong 2003, isang pangarap lamang ito sa loob ng isang laboratoryo sa UP, no? Ang makabuo ng isang lokal na sandata para sa mga biktima ng karahasan o sexual assault. Ang pangarap na iyon ngayon ganap ng katotohanan. Dahil ngayong 2026, inilunsad ang PsyKit, kauna-unahang Local Sexual Assault Investigation Kit sa bansa. Kasama po natin live via Zoom si Ma'am Miriam Ruth M. Dalet, isa pong researcher mula sa DNA Analysis Laboratory Natural Sciences Research Institute o NSRI ng University of the Philippines, Diliman. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Miriam. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Magandang araw po.
6: Magandang araw. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Ma'am Miriam. Ngayon, very interesting po itong ating pag-uusapan, ano? Dahil meron na pala tayong local rape kit na sabi nga, matagal na nating pangarap ito. But first, Mama Miriam, ano po ba yung proyekto ninyong Sexual Investigation Kit o PsyKit? Pwede niyo po bang i-share sa amin?
9: Opo, ang PsyKit ay isang local na binuong sexual assault investigation kit na idinisenyo upang tumulong makatiyak ang wastong pagkuha, paghawak at pagpreserba ng ebidensyang forensic kabilang na ang DNA sa mga kaso ng sexual assault. Ito po ay ginawa para sa mga doktor ng Child Protection Network na silang tumutulong sa mga pasyenteng menor de edad kapag sila po ay may kaharasan na experience. So, wala po silang gamit para dito, kaya ito po ang aming pinagsikapan na mabuo. Ay, ma'am, Sorry, hindi ko po kayo marinig.
6: Ay, hello, Ma'am Miriam, sorry. Ito po, natutuwa po kami na meron na po tayong sariling ganito dito po sa Pilipinas. Bakit po kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sarili nating local rape kit sa halip na umasa po tayo sa mga imported?
9: Ang mga imported na rape kit or sexual assault investigation kit, matagal na po yan. Kaya lang, medyo may kamahalan po siya.
6: Mm-mm.
9: So, ang tendency po natin dito bilang mga Pilipino, maabilidad, ay baka magbubuo na lang po tayo ng mga gamit natin para yun ang gagamitin pang collect ng samples kung sakali. Ang mahirap doon, kung hindi kontrolado or quality yung pagbuo nung kit, mari pong mapasukan ng mga contamination na makakasira po dun sa pag-testing o sa pagiging viable nung integrity nung test na gagawin dun sa sample. So, importante po na meron po tayo ditong available na sa tamang halaga na kit na magagamit ng mga doktor, maipasok nila sa daloy ng trabaho nila habang inaasikaso yung pasyenteng na rape. At the same time po, yung conditions ng bansa natin, yung temperatura natin, yung halumigmig or humidity natin, pati yung pangangailangan na maprotektahan ng mga samples sa mga napakarami nating ipis at daga.
6: Yes.
9: Ito po ay lahat na pinag-isipan sa pagbuo ng kit natin dito. At the same time, sa mas mababang halaga, ito rin ay para sa kasarinlan at sapat na kakayahan ng Pilipinas na matugunan ang sarili nitong mga pangangailangan. Kaya mabuti po na meron po tayo ditong local health industry manufacturing company, yung Manila Health Tech, na may kakayahan po at willing po na pasukan po itong produktong ito.
6: Okay. Ma'am Miriam, ano po ba yung mga nasa loob ng kit na ito?
9: Ang kit na to basically ay meron nasa isang sealed na box po siya.
6: Mm-hmm.
9: And then meron mga psychic documentation, meron mga sample collection packets, may storage pouches at saka transport pouch. So yung mga documentation, mahalaga po ito kasi meron po tayo dun na instructions manual para gabayan po yung doktor sa pagkuha ng history sa patient, matugunan, matunton kung ano yung samples na mahalaga, yung pinaka likely na meron siyang biological sample mula doon sa perpetrator, doon sa nang rape. Kasi mahirap po mag-collect tapos kung saan-saan nang galing, wala namang DNA galing doon sa nang rape. So, doon sa instructions manual, nandun din may discussion kung paano ang tamang paggamit ng psych kit. Meron din po yung kung paano magdokumento ng samples, yung mga kinolektang samples at ng chain of custody.
6: Okay.
9: May forms po doon, yung documentation forms. Doon po itatala yung patient history, kung ano yung kinolektang samples. Doon din po yung consent ng pasyente.
6: Mm-hmm.
9: At saka yung mga detalye ng chain of custody. So, saan nag-store, sinong nag-store.
6: Mm.
9: So basically, pinasimple po yung proseso.
6: Okay.
9: Yung storage pouches, sorry ah, medyo mahaba tong part na to.
6: Okay, go ahead
9: yung
6: po.
9: Storage pouches po. Yung storage pouches, mahalaga to kasi tatlong klase yung pwede natin kolektahin na samples.
6: Opo.
9: Yung primary sample, ito po yung from the source na saan pinaka-likely may DNA ng salarin. So, usually ito ay sa ari ng babae.
6: Mm-mm.
9: Kung babae yun, minsan sa anus naman po, pag lalaki po yung biktima. Okay, so may secondary samples kung kunyari baka nalagyan yung ibang parte ng katawan
6: Okay. Nung
9: biktima. And then yung reference sample po, ito po ay pure sample galing dun sa biktima na pag kinuha naman ang DNA galing doon, ito ay gagamitin pang compare doon sa mga evidential samples na nakolekta. Yun pong ating mga tubes, pouches for storage, lahat po ito ay may labels na madaling filapan ng doktor, may mga checkmark lang, konti lang susulat nila. At saka may security tape po yun na ikakabit para po masigurado yung security ng samples once collected. May transport pouch din po na doon po ilalagay lahat yung dokumento at saka yung samples na sealed din po yun, safety sealed din po yun, para sa paglipat naman sa DNA analysis laboratory.
6: Okay.
9: Ang mga swabs po, ang mga swabs po na na-collect, kailangan po yan ay patuyuin bago ipasok sa mga tube. Okay, so kasi yung sa panahon natin sa dito sa Pilipinas ay humid tayo. So mabilis po yung molds na
6: yes.
9: So kailangan patuyuin ng husto yung swabs. Yung box po natin may naka-incorporate po na swab stand para doon sa mga ahensyang walang mga stand na mapaglagyan para ma-facilitate po yung secure na pag-dry ng mga swab na hindi sila nagdidikit-dikit bago po ito ipasok sa mga tubes. Yung mga tubes po na sealed, lahat ito po sa pouches nila, kailangan i-ref po ito.
6: Mm-mm.
9: Kung mahaba po ang panahon ng pag-store.
6: Okay.
9: Kahit na po dried, opo.
6: Mm-mm. Nabanggit niyo po yung chain of custody forms. Ano po? Basically, ang gamit po nito ay para po ma-monitor natin kung sino po yung humawak nung samples natin. Tama po ba?
9: Yes, ma'am. Mm-hmm. Opo. Ang nakatala sa chain of custody, yung kung sino ang may responsibility or pananagutan para sa mga nakolektang sample. So, sinong nagkolekta, sinong nagtago, sinong saan ito tinago, anong kondisyon, kanino to inilipat, kailan, papano. So, basically, ito ay pinangangalagahan nito, inaalagaan nito ang integridad at kredibilidad ng ebidensya mula sa oras na ito ay makolekta hanggang sa maiharap ito sa hukuman. So,
6: okay.
9: Mahalagang dokumento po ito para mapatunayan na ang DNA, yung samples na DNA, ang siyang kinolekta mula sa biktima.
6: Mm-mm. Ma'am Miriam, available na po ba ang ating psychic na ibenta sa merkado o sa ospital lamang po? Saan po tayo makakahanap ng psychic?
9: Sa ngayon po, ilo-launch pa lang po ang commercial availability ng psychic. Sa May 19 po ang launching. Pagkatapos po nito, ito po ay pwedeng i-order na po sa Manila Health Tech. Magmula po nung umpisa nung pagbuo namin ng Psy-Kit, yung initial kit po ay naging available, ginagawa po namin upon request ng Child Protection Network.
6: Okay.
9: So, hindi ko alam po kung meron pa po silang stocks on hand sa mga child protection unit nila. Pero ang magandang nangyari po ngayon, hanggat hindi pa dumarating ang mga i-order ng mga ospital or ng mga WCPU or CPU sa Manila Health Tech, ay meron pa po tayong donasyon na 2,000 psychics mula sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
6: Okay.
9: Through the Latter-day Saints Charities Philippines.
6: Mm-mm.
9: So, 2,000 kits ito na ngayon ay for distribution sa mga iba-ibang stakeholders, mga WCPU and CPU nationwide po.
6: Okay.
9: So, sa kasalukuyan po, inaayos po namin upang itong mga naunang kit ay mapadala sa iba't ibang mga WCPU, CPU, VAUC, mga DOH at government hospitals bilang donasyon po ito upang maumpisahan na po ang pagkolekta ng samples.
6: Okay. And Ma'am Miriam, para po doon sa mga biktima, ang sabi niyo po sa isa pong naging statement from the DNA lab sa isang interview niyo po is kailangan 72-hour window i-report ito para makuhanan nung necessary samples na rape kit. Tama po ba?
9: Opo. Mas maagang makapag-collecta ng samples pagkatapos nung nangyari nung incident, mas malaki ang posibilidad na may makukuha po tayong DNA galing sa larin. Maraming pag-aaral na po, hindi lang dito sa Pilipinas, pero pati sa ibang bansa, na within 72 hours, ang mga samples na nakokolekta ay nakakapag-produce ng maayos na profile, DNA profile mula sa salarin. Pero after ng 72 hours, nasisira na yung DNA or nawawash out. So after 72 hours, lumiliit na po yung chances na makakuha tayo ng magandang profile ng DNA mula doon sa salarin. So importante po yun. Alam ko mahirap para sa mga nakakaranas ng assault na pupunta ka, ikikwento mo yung nangyari sa'yo, bago pa lang nangyari, parang masyado pang masakit. Pero ito po ang magbibigay sa inyo ng tsansa na mahuli at ang gumawa ng krimen. So within 72 hours po, ay sana makolektahan na po kayo ng samples. Huwag sana kayong mahiya. Itong kit na to ay pwedeng gamitin kay babae ka, kay lalaki, kay bata ka, kay teenager, adult, kahit na senior po kayo, kung may mangyari sa inyo, importante po sanang makolektahan kayo.
6: Okay. So talagang hindi, walang pagtatangi sa pagseserbisyo at pagsusulong ng justice, no, pag ginamit ang rape kit, both yung mga biktima and also yung inakusahan, yung mga false accusations. Dr. Ma'am Miriam, ito na lang po, final message na lang. Gusto ko pa sana pahabain ito, pero sana hindi to ang una at huli natin pag-uusap, no, Ma'am Miriam. Ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Hi, thank you very much po sa opportunity na ito. So yun po, yung 72 hours po ay napaka-importante. Sana po ay ma-spread yung word para mabigyan ng suporta yung mga na nasa sexual assault, nare-rape po, para may chance po na mabigyan sila ng hustisya. At the same time po, kinakailangan natin ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng maraming ahensya po. Ang pagkolekta ng biological samples ay importante dahil kung walang samples, wala po tayong DNA. Pero once po na may samples, kailangan pa natin ayusin po yung sistema, yung process flow sa mga ahensya. Kanino po dadalhin yung samples? Sino po ang hahawak ng samples? Ito po ay dapat hindi hawak nung biktima. Collecting agency po yun, o kung ano yung tamang agency po kung saan dapat isustore yung samples. And then papunta po doon sa DNA lab, kung ito po ay DNA lab ng PNP, ng NBI, or kung dito po sa amin sa UP Diliman, kung sino po yung may responsibility at yung process flow po. Kaya gagamitin ko po itong opportunity na mananawagan po ako sa DOH, DOJ, DILG, DSWD, DOST, sa mga LGU at sa mga may mandato at advokasya na lalong isulong itong ating ginagawa para mas maging maganda, no, ang paggamit natin ng DNA para sa taong bayan, para sa mga biktima natin. Magtulungan-tulungan po tayo para maabot yung layunin na ang teknolohiya ng DNA bilang objektibang ebidensya ay makatulong sa investigasyon, sa paglilitis at pagkuha ng hustisya para sa mga biktima at kung meron man para sa mga maling naakusahan.
6: Yes. Yun po. Very well said, Ma'am Miriam. Maraming salamat po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
9: Thank you so much, Ma'am Bea. Thank you.
6: Yes, thank you po. Yan po si Ma'am Miriam Ruth M. Dalet, researcher po ng DNA Analysis Laboratory, Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman. Magbabalik po ang ating programang Usap-Usapan makalipas ang ilang paalala.
10: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
5: Anong latest?
2: Usap-usapan.
5: Usap-usapan.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagbabalik po ang usap-usapan. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman, dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na tayo sa ikatlong bahagi. Nako, maraming naghihintay para sa segmentong ito dahil sa puntong ito, meron pong kwento ng pagtatagumpay ang ating itatampok. Mula sa halos 300 entries, isa ang ating kababayan sa mga napili para sa prestigyosong 52nd Annual Bahrain Fine Arts Exhibition. Pero hindi lang ito basta pagsali dahil siya ang kauna-unahang Pilipino sa loob ng mahigit 5 dekada na nakatuntong sa entablado ito sa Bahrain National Museum. Siya ay walang iba kundi si Jess Ramos Tejada, kasama natin live via Zoom. Ano kaya ang kanyang sekreto, mga basurang tela at plastic bags na ginawang obra, ikikwento niya po sa atin. Welcome po sa Usap-Usapan, Sir Jess, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Good morning, Miss Bea. Good morning to all the listeners and viewers ng inyong programa po. Good morning sa Bahrain.
6: Good morning po. Eto po, congratulations, no, Sir Jess. Kayo po ay kauna-unahang Filipino na nakapag-exhibit dito po. It's a privilege po siguro on your part. Ngayon, ang tanong po namin, ano po ang unang pumasok sa isip po ninyo nung matanggap niyo po ang opportunity na ito?
11: Actually, Miss Bea, ang dalawa yung proseso. No, tatlo yung proseso niya. Una, nagtawag sila ng call sa lahat ng mga residents, artists, citizens. So mostly mga Arabs dito yung mga tao. And after that, kapag napili ka, actually napaka-rigorous nung process eh. Napaka-meticuloso nung proseso kasi ang dami mo kinakailangan i-submit at ang dami mo kinakailangan isulat, ihanda. So after mo magpasa, nagtawag sila actually ng call. So pag ikaw si artists or ikaw si residents or ikaw si expats, gusto mong sumali, mag-submit ka, make sure na meron kang magandang material. Then after that, i-inform ka nila through email kung mapipili ka sa initial selection.
6: Okay.
11: Then kapag napili ka sa initial selection, they will ask you to bring your physical work doon sa office nila dito sa Bahrain, which is kung saan din ako nag-work as an educator.
6: Mm-mm.
11: And then, kapag napili ka doon, kapag dinala mo yung artwork mo, doon pala magkakaroon ng physical intervention yung mga judges, yung mga, kasi itong festival exhibition na to, hindi lang siya exhibition, kundi competition at the same time.
6: Mm-hmm.
11: So, merong selection committee. Yung selection committee, as far as I know, tatlo sila, mga foreigner. Tapos, meron din curator. So, pag napili ka doon, mag-email sila uli, informing you na congratulations, you are in for the final selection. We will inform you about the opening, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Something ganun ba? So, nung nalaman ko siya, for the initial selection, okay na ako doon eh. Parang, I'm so happy and proud na lang ako sa sarili ko na, napili ako after how many attempts of joining. Kasi, I've been here for 15 years.
6: Mm.
11: And I tried to join, I think, around 6 times na.
6: Ooh.
11: And then, yung first attempt ko, nung hindi ako napili, sabi ko, okay, parang hindi naman ata ako para dito. So, but I didn't stop, actually. I still keep on working on my art. And then I joined, Wala pa rin. Sabi ko, eh medyo may ano po kasi ako, may pagkamakapal yung mukha ko. Matigas po yung ulo ko, parang ganun po. Kung gaano ako magturo sa mga bata, ganun din yung aking din perspektibo na, hindi, sige lang, join ka lang. So, sumali ako. At to such time, February 15, mag-opening siya. Doon ako medyo nagkaroon na, ko, oh sige, ito na yata yung part ko na ano, ito na yung journey ko ng art making dito sa Barina. Nakakatuwa, napansin pala ako sa ganung pagkakataon.
6: Mm-mm.
11: Kaya, aside from joy, merong konting pride. Hindi yung konting pride. Hindi lang, sabi ko siya konting pride kasi, I don't take it as a big, you know, achievement. Kasi para pili ko, ginagawa ko lang yung gusto ko.
6: Mm. Opo,
11: pero ito na lang siguro po yung bayad sa akin nung pagtatsaga, pagiging matigas ang ulo. Yung ganun po.
6: Yes, pag passionate ka talaga sa ginagawa mo, talagang merong kahihinatnan. Sir, just nabalitaan din namin na para nakausap niyo daw po ang royal family and also umattend din po ang Philippine Ambassador ng Pilipinas sa Bahrain. Dito po sa exhibit, ano po ang pakiramdam na talagang nakipag-engage pa po kayo sa mga ganitong katataas

0: po na yon. Hindi naman sa ano, hindi naman po sa parang naninibago po ako, pero napakalaki kasi nung ano niya, napakahirap pumasok kasi po, yung opening po na yon, hindi po siya open for all. From that time ng 6:30 to 8 o'clock, private opening po siya. So, hindi po ako pwede magdala ng bisita. So, ang dadala ko lang po sarili ko, yung catalog, invitation, at saka yung phone ko. So, I
1: Opo.
0: was thinking, yung paano ko ito picture kapag ako na in-interview? Kasi po, ang tradition po sa Middle East, kapag may mga event na ganito, si tao, kakausapin kami sa isa ng mga dignitaries, saka ng mga VIPs, ng mga special guests nila. Until pumunta na sa place mo, explain mo yung gagawin mo, magpapakilala ka. May mga tanong sila about sa iyo. Magkatanong sila kung ano yung ginagawa mo, anong meron ka, ano yung tungkol diyan, ito, ganito, ganon. Tapos, kaya pero although naman, maroon naman, ano naman po ako, medyo, galamay ko na po yung ganong galawan. Pero medyo, meron pa rin po akong kaba na sabi ko, oh my God, paano kaya ako mag-explain? Kasi ang dami-dami. Pero usually po kasi, pag nakita nyo po yung isang Arabo po, pag naka-black po siya, tawag doon, ibig sabihin po ng VIP, eh ang dami-dami po nila doon, tapos may mga media, tapos wala po akong kasama. Kasi wala pong Pilipino, wala pong Pilipino. Kasi po, bawal po siya magpapasok no, during the private opening.
1: Okay.
0: Kung dumating pa lang po yung aking mga kaibigan, nung wala na po talaga sila, ganun po kasi tradition dito. Alam yun po, safety purposes po.
1: Yes.
0: So, yun, si Ambassador, newly appointed pa lang po siya sa Bahrain. So, sabi ko, nakatayo ako na habang naghihintay ako nung ano ba, lumilibot na yung mga VIPs. Ano, paano kaya ako kukuha ng pagkakataon? Sino kaya magpicture ako na gato ganyan? Hanggang dinala po siya, nakatoko po from far away, yung curator, si Mr. Badal Al-Saad. Bit po siya. Pero kanila ko na po si Ambassador kasi parang sa mga image po sa Facebook.
1: Yes.
0: Dinadala niya po sa akin. Sabi ko, oh my God, may kasama na akong Pilipino. May mabwede na akong makapag, ano, ng camera para
1: Kwentuhan.
0: mapicture. Pero ano, asal pa po doon sa, yung ganong Nobel part na yun is yung time ko mapa-explain kasi, yung konsepto ng art ko, although siya may iba-iba kami mga konsepto, may iba doon, may nakausap ako about sa mental health, suicides. Yung akin naman is about OFW. So I explained to them yung rason at agenda ko nung artwork na yon.
1: Yes. Pwede nyo rin po ba i-share sa amin yung concept behind yung work ninyong Somehow, Somewhere, I Will Conquer?
0: Yung Somehow, Somewhere I Will Conquer, it talks about kasi sa ano, yung journey ng OFW. So, I've been an overseas Filipino worker, let's say for around 20 years na po kasi nag-work ko po ako sa Saudi bago sa Bahrain. Ang dami ko nakilala ng mga Pilipino, especially kahit tatay, sa Saudi sa tatay, sa Bahrain naman mga nanay, kasi nagkatrabaho ako sa school, so may mga cleaners pong Pilipino, may mga nakakasalamuha ako mga overseas Filipino worker. Yung kwento po nila yung dahilan kung bakit sila nasa abroad. So, somehow, yung word na somehow, ikukunik ko siya sa konsepto ng somehow, I need to provide for my families. I need somehow, parang I need to help my family, my children, yung mga kapatid nila. Tapos parang grace na lang sa kanila yung somehow I can provide for myself as well para makasurvive. Then yung somewhere na ito na yun. So malayo sila, malayo kami, kinakailangan mag-provide. May mga pagkakataon na siyempre, hirap-hirap maging OFW. Lalo po ngayon, nasa lugar kami na kung saan
1: May sigalot.
0: dumadaan kami sa krisis
1: Yes.
0: ng gera. So, ang hirap-hirap kumilos, kakain ka, matutulog ka, iisipin mo lang palagi kung ano yung bukas mangyayari, kung ano-ano pa mga bagay-bagay na problema ng isang OFW. I will conquer. Ayun na po yung parang, yung conquer mo yung fear mo, conquer mo yung self-doubt mo. So, ang daming realizations na pinagdadaanan ng isang OFW na akala po natin parang all about luxuries, it's all about joy, parang it's all about, inisip natin parang it's all about green pastures,

0: Hindi ganun eh. So pag itinan nyo po yung artwork na ginawa ko, parang those colors represents about different stories. And then yung mga fabric na, pag makikita nyo po yung artwork, daming fabric na biglang nagsulputan, yun po yung mga conquering our fears, conquering our self-doubts, conquering our dreams, conquering our, you know, yung mga kanya-kanyang battles namin na pinagdadaanan. So ako po, kagaya ko, single, what more yung mga parents na nakakasalamuha ko, meron po ako nakakasalamuha dito na parang matanda na po sila, pero they keep on working. Pero hindi mo po sila pwedeng question, bakit nandito ka pa? Kasi mayroon silang sarili-sarili mga battles na pinagdadaanan. So, ayun po yung behind the story of my artwork na somehow, somewhere I will conquer.
1: Yes, ang ganda po ng mensahe. Curious kami, Sir Jess, paano niyo po pinagsasabay itong ganitong pagkakaroon pa ng inyong passion doon sa pagtuturo po ninyo?
0: Oh, yun po. Isa pa po sa mga ano.
1: Challenge, ano?
0: Kasi ano po eh, tulad ko po, working as an educator, ang hirap-hirap. Limited po yung time ko for my personal life, my social life. Ang question is, paano ko siya nagsasabay? Siguro pag halimbawa, gusto mo yung ginagawa mo, I think you will find and find reason and time to materialize everything. Kasi yung akin, in-start ko siyang gawin ever since eh. So pag may gagawin ako, kinakailangan naka-divide na yung time ko on that particular day o nakaset na yung day ko kung kailan ko siya gagawin. Kung kailan ko siya gagawin. So parang walang rason dapat huminto pag gusto mo yung ginagawa mo. Wala rin rason na parang kung kailan, kung basta gusto mo yung ginagawa mo at alam mo yung ginagawa mo is it gives you different kind of feel, hindi na siya question kung papaano.
1: Oo,
0: kundi
1: nga
0: yung
1: naman.
0: Parang kailan ka uling gagawa.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Ang galing.
0: Uling, kailan mo siya sisimulan uli? Kailan mo uli siya pagpapatuloy? Kasi yung akin po, yung art making ko, hindi naman siya everyday. Parang binigyan ko time ko na sarili ko na iniisip ko muna kung kailan ako mag-iisip, kailan ako uli, kailan ko uli mag-i-spark uli yung joy sa puso ko na gagawa. Ayun po.
1: Ayun. Sir Jess, ano po ang next? Kasi ito po, milestone ito dito po sa karera nyo bilang visual educator and also masasabi na nating artist. Ano po ang inyong next sa journey na ito?
0: Next na journey? mayroon po akong sasalihan mga exhibition, call sa kakatapos ko lang po sa Saudi. Iniintay ko lang po yung resulta. Hopefully, sana ibigay ng Diyos. Pangalawa, may sasalihan din po kong call sa UAE and then sa America. And the rest are meron pala po akong ano po, yung ginagawang project na kung saan po yung Project Pinta ng mga OFW. Yung kung makakakilala ko lang po, lalo na po yung mga kakilala ko sa Bahrain na ng mga nanay, ng mga tatay, mga cleaners, mga teacher na may kakaibang story. So I'm gathering artworks. I will provide them actually a small canvas wherein they will going to paint. It's a collaborative work. And then my plan is to give them like a post from Facebook, like one image JPEG with their photos and then their maybe short synopsis of their journey as an OFW. Tapos yung artwork na makukolekta namin, igagather ko siya into one big artwork sa Pilipinas and then balak ko siyang ibigay kay Secretary Hans Kakdak.
1: Okay.
0: Pwede lang display sa OFW lounge.
1: Yes, DMW. Opo. Nako, looking forward kami dito sa bagong project nyo na ito, Sir Jess. At dito pa sa mga iba pa ninyong sasalihan. Antabayanan po namin iyan pong mga future endeavors ninyo. Sir Jess, ito na lamang po ang inyong final message. Kung meron po kayong mensahe na inspiration message para sa mga gustong tumulad sa inyo. Ano po ang inyong mga mensahe, sa, lalo na rin po sa ating mga OFWs din dyan?
0: Apo. Ito po yung aking po palaging ano, sa aking perspective na paggawa ng art making. If you think and you know na meron kang talent for something, maybe arts and crafts, cooking, photography, you don't have to work on it. You don't have to show and flaunt it for the reason that you want to make a name. Start by showing it and then collecting some, making a connection. You have to make a connections of good people na pwedeng mag-uplip sa'yo just to avoid conflict na lang sa iba. Tapos when you find these people and space na pwede kang mag-present ng sarili mo, ng kind yung art mo, don't be shy. Don't question a lot of things. Just present for the reason of presenting. Libo na natin yung konsepto ng pera, konsepto ng fame, konsepto ng mga karangalan. Kasi time will come, these things are actually, it will accumulate everything on the right place and right time. Yun po yung aking ano. Then, time to look for something na magbubus nung sarili mo. Kasi lalo na po sa OFW, hindi lahat namin pwedeng pasibil na hinga namin ng suporta. So, limited lang din po ano namin, yung aming support system sa lugar namin. So, kinakailangan, kung meron kang, kahit pali ba, video blogging, but make sure yung pag-video dapat may sense. And then, you have to have perspective. Dapat you have to stand for something.
1: Mm-mm.
0: Hindi pwede yung, I myself, that's it. Finish. No. You have to stand for something. Kailangan kapag meron kang gagawin, may purpose ka dapat. Hindi yung, okay, gagawa ako kasi ito gagawa lang ako. Dapat palaging may kaakibat na purpose.
1: Mm-mm.
0: Para makapos yung ginagawa.
1: Yes.
0: So, nung ginawa ko sa artwork ko na sustainable living, sustainable art making, yung kumbaga na binaray ko po yung barrier ng concept ng traditional into modern. So, ayun po yung pwede kong tapos. Asa pa po sa ano po, sa konsepto ng find your purpose, find your time sa mga OFW na may mga skills, whatever, kahit ano pa po yan, music, literature, build a bridges. Build
1: okay.
0: bridges.
1: Build
0: with
1: bridges.
0: ES.
1: Okay.
0: With S pala. Build bridge na bridges na
1: okay.
0: kung saan ka pwede mo makapag-reach out nung gagawin mo.
1: Kagaya
0: okay. ko po halimbawa, every vacation, I make sure na may gagawin ako something for the community sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: It's either magtuturo ako sa correctional o magtuturo ako sa mga kaibigan ko na teachers, public school, na para at least pray to the community, something gano'n.
1: Okay.
0: Ayun po yung aking masasabi lang po sa mga kagaya kong OFW na mayroong skills sa art.
1: Okay. Thank you, Sir Jess. Very well said ang inyong mga mensahe. Marami po kami natutunan sa inyo na why hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, Ms. Bea, and thank you to everyone.
1: Yan po si Sir Jess Ramos Tejada, isang visual arts educator, OFW sa Bahrain. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga dito sa Usap-Usapan. Ako, at nabayanan niyo po ang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po ni Jerome Toledo at ng kanyang panauhin, ang selling rights, no, license sa pagbebenta ng condominium. Yan, at nabayanan ninyo. Maraming salamat sa ating Master Control, Sir Milo Jonella, sa ating WARC, Cast Hero Lucero at sa aking po mga co-producers Erwin Peñano at Jerome Toledo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
2: Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Gasina nanawagan ng pagkakaisa at panalangin sa gitna ng tensyon sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan ng pagkakaisa, kahinahunan at panalangin si Manawag Mayor Jeremy Doc Ming Rosario sa gitna ng umiinit na tensyong pampolitika kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin ngayon sa Senado. Si Rosario na siyang pangulo ng League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter ay nagpahayag ng pangamba sa lumalalim na hidwaan sa politika na ani ay nagdudulot na ng agam-agam sa publiko habang nakatutok ang mga Pilipino sa mga kaganapan sa Senado. Binanggit ng alkalde ang mga hindi pangkaraniwang insidente sa Senado, kabilang ang kontrobersyal na pagkawala at paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa at ang naganap na putukan sa loob ng Senate premises. Isang insidenteng aniya ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng lehislatura ng bansa. Hinimok din ni Rosario ang mga lider nasyonal at lokal na pairali ng respeto sa institusyon, mahinahong pamumuno at pagtuon sa kapakanan ng mamamayan sa gitna ng krisis pampolitika. Patuloy naman ani ang umaasa ang lokal na opisyal na mananaig ang kaayusan, demokrasya at pagkakaisa sa bansa. Para sa bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: Sa iba pang balita, Malabon City LGU pinagtibay ang suporta sa edukasyon matapos kilalanin ang City of Malabon University. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniyak ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang kanyang pangako na maghatid ng dekalidad at abot-kayang edukasyon matapos opisyal na pagkalooban ang City of Malabon University ng institutional recognition ng Commission on Higher Education 33 taon matapos itong maitatag. Ayon kay Mayor Sandoval, patunay ito na nakakasamay na sa pambansang pamantayan ang kalidad ng edukasyong ibinibigay ng universidad sa mga mag-aaral. Dahil sa pagkilalang ito, maaari nang makinabang ang mga estudyante ng CMU sa libreng matrikula, scholarship at iba pang educational assistance program ng gobyerno. Matatandaang nawala noon ng eligibility ang universidad dahil sa kakulangan sa ilang requirements ng CHED. Agad naman itong tinugunan ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Sandoval. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At 325 rockfall events, 29 volcanic earthquake, 15 volcanic tremors at isang pyroclastic density current na itala ng PVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Happy.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang PVOC sa Bulkang Mayon, ang 325 rockfall, 29 volcanic earthquake, 15 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 53 minuto at isang pyroclastic density current o PDC signal sa Uson ayon sa ulat ng ahensya ngayong May 23. Nakitaan din ng banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Pasud, Bunga at Misi kasabay ng mahinang Strombolian activity. Mata sa pinakuling monitor monitoring ng ahensya nitong May 22, nasa 2,615 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan. Umabot sa 500 metrong at taas ng plume mula sa crater na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanluran timog kanluran at kanluran hilagang kanluran. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa bulkang Mayon kaya maigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad na pagkuha ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo ay nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 23, 2026. Good morning at welcome po sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre ang dami na naman hong nangyayari sa ating bansa ngayon. At pag-uusapan ho natin maya-maya, syempre itong Korte Suprema ho ay dineny ho yung application for TRO, Temporary Restraining Order, nito ni Senator Bato de la Rosa para ho pigilan yung pag-aresto ho sa kanya ng NBI, ng PNP, ng pulisya. At ito nga ho ay dahil pa rin doon sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na kung saan ho siya ay co-perpetrator neto ni dating Pangulong Duterte dito nga ho sa Crimes Against Humanity dahil nga ho dito sa madugong War on Drugs ng nakaraang administrasyon. At syempre pag-uusapan ho natin yan kung meron na ho bang karapatan ano? At narapat na ho bang arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga ho hindi ho nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO itong Korte Suprema. So ano hong ibig sabihin ho noon? So pag-uusapan ho natin iyan na maya-maya kasi ho, meron pa rin ho silang nakabinbin na petisyon. So hindi pa rin ho nadedesisyon na ng Korte Suprema yung talagang main case ho nila. Yung palang hong TRO, yung propriety ng paglalabas ho ng TRO, status ko ante order o ng injunction, yung palang ho ang dinesisyonan. Kaya meron pa rin hong main case na nakabinbin. Kaya ho ito ho ba, pwede na ho bang arestuin si Senator De La Rosa kahit ho may mga nakabinbin pang petisyon dito sa Korte Suprema. Napapakinggan Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. So paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, dineny ho ng Korte Suprema itong hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa para ho pigilan ang pag-aresto ho sa kanya ng gobyerno. Ito ho ay sang-ayon pa din no sa kanyang kinakaharap na kaso dito sa International Criminal Court o ICC na Crimes Against Humanity kung saan siya ay tinukoy na isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, bunsod na rin ho ng madugong War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP mula 2016 hanggang 2018 na nagpatupad ng madugong War on Drugs ni Pangulong Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 23, 2026, dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila na nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Ayan, ulitin lamang ho natin, ha? Dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So ayan ho, nakita ho natin yung Korte Suprema ay dininay na nga ho itong hiling na temporary restraining order, TRO, status quo ante order, at yung injunction nga ho no, dito ho sa kaso ho ni Senator Bato de la Rosa. At ang boto ho niyan ay 951, no? So in favor ho ay siyam, no? At yun nga ho. At ilalabas pa ho ng korte itong actual na desisyon ito next week nga ho, no? Kaya hindi pa ho natin na ma-discuss. So, ang alam lang ho natin, ito ay dininay nga ho itong pagbibigay ho ng TRO kay Senator Bato de la Rosa. At syempre ho, kung na-deny ho ito, ibig sabihin ho, ay wala ho nakita ang Korte Suprema na urgency, no? Na urgency para ho kaya protektahan yung sinasabing mga karapatan ni Senator de la Rosa. Kasi ho, pag tayo ho ay nag-uusap ng tungkol ho sa temporary restraining order, dapat ho ay merong clear no legal right and ho no malinaw na basihan ng karapatan ng taong nagpepetisyon ho para ho sa TRO. Ay dito ho nakita ho ng Korte Suprema na wala hong clear legal right. Ayan ho, wala hong urgency at wala din hong substantial na invasion ng kanyang legal right, no, na kaya ho hindi ho nila binagbigyan yung hiling ho na temporary restraining order. So kaya ho, ito ho ang question ho ngayon, kasi ho, kung wala naman hong TRO o status quo ante order, ay ibig sabihin ho ba nito ay maaari na hong arestuhin si Senator de la Rosa. So ayan ho, syempre ho, ang NBI ho, ito NBI, ito may press conference ho sila kanina umaga, sinasabi ho na i-enforce na ho nila yung ICC arrest warrant laban dito kay Senator de la Rosa. So ayun ho, at sinasabi din nga ho ng mga ibang legal scholars o kritiko, ay wala na hong legal impediment para sa gobyerno para ho ipatupad itong arrest warrant laban kay Senator de la Rosa. At yan din ho yung naging posisyon ng Office of the Solicitor General, OSG. Ito ho ang abogado ho ng ating gobyerno, at sinasabi na nga ho nila na wala hong legal impediment, no, sa pag-aresto kay Senator de la Rosa dahil wala naman hong nilabas na temporary restraining order or status quo ante order itong Korte Suprema. So ayan ho, kaya ho ang sinasabi nga ho ng NBI ay aarestuhin na ho nila o PNP. Meron na daw hong mga may mga ginawa na hong mga teams, no, para ho malaman yung whereabouts ni Senator de la Rosa, at ay talaga namang i-implement na daw ho nila itong warrant of arrest nga ho dito sa senador. So ang tanong lamang ho natin ay maaring ganun din ho ba yung mangyayari kay Senator de la Rosa, katulad ho nangyayari kay dating Pangulong Duterte, na kapag kahuli ho, pagka-aresto, ay dinala na ho agad-agad dito sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa Netherlands. O meron pa ho bang proseso na gagawin dito? Malamang meron pa ho proseso na gagawin dito, pero siya ho ba ay mananatili pa muna dito sa jurisdiction ho ng NBI o ng DOJ, o di kaya naman ho ay agad-agad na ho siyang dadalhin nga doon sa The Netherlands o sa The Hague, ano? So yan ho yung titingnan natin sa mga susunod na araw. Pero yun nga ho, dininay ho ng Korte Suprema itong TRO na ito. At yun nga ho, kung mababasa nyo ho yung comment nga ho no, ng Solicitor General, Office of Solicitor General, OSG, napaka-enlightening ho, no, napaka-ganda ho ng mga punto ho na yan. Maaari nyo ho yan makita dito ho sa website ho ng Korte Suprema. So meron ho dyan mga public cases na yung mga pleadings ho, yung mga argumento ho ng mga magkabilang panig ay ina-upload ho ng Korte Suprema. So maaari nyo ho nga basahin ho doon yung sinasabi nga hong komento, no, ng Office of the Solicitor General o OSG. So makikita nyo ho doon na talagang ipinaglaban ho nila na wag mabigyan ng TRO itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil nga ho, wala ho siyang legal na basihan o legal right nga ho, no, para sa isang temporary restraining order. At dito ho, makikita nyo, kung nabasa nyo ho yung komento, ay nilagay ho doon no, yung mga nangyari ho doon sa Senado noong yun nga ho nagpalit ho ng Senate President itong si from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. So isinama ho yun ng OSG na sinasabi ho niya na paano ho magkakaroon ng legal right ang tao hong ito ay talaga namang naaabuso na ng mga sistema ng korte. Dahil nga ho ay ayun nga ho sinabi din ho doon na siya ay fugitive na kasi talagang ine-evade ho niya yung pag-aresto ho sa kanya. At sinasabi ho niya paano no ho natitreaten yung kanyang right to life and liberty. Eh yun nga daw naka-attend pa ho siya noong sesyon ng Senado na kung saan naging crucial ho yung kanyang boto. Siya ho yung panglabing tatlong tao ho doon eh. Kaya ho nakapagpalit ng Senate President, hindi ba? Tapos sinabi din ho doon ng OSG na siya ho ay basta-basta na lamang nakaalis doon sa Senado, binigyan ho siya ng protective custody. At sinabi din ho ng OSG na meron ho siyang mga nakabingbing petisyon sa Korte Suprema. So kaya ho sinasabi nila na wala hong clear legal basis nga ho no, para sabihin na siya ay may threat to life at liberty. Ngayon siya ay nakakagala. Hindi ho ba nakaka-attend ng sesyon ng Senado, nakakaalis kung kailan niya gusto. At hanggang ngayon nga daw ay iniiwasan pa rin ang pag-aresto ho sa kanya. So ayan ho, na isama ho yan ng OSG sa kanilang mga komento. At syempre yung tanong nga ho dito ng bayan, kailangan pa ho ba ng warrant of arrest mula sa lokal na korte, no? Para ho ma-enforce itong warrant of arrest na mula sa ICC o International Criminal Court. So sabi din ho ng Office of the Solicitor General ho dyan, hindi ho kailangan ng local na warrant of arrest. Kasi ho sinasabi ho nila itong RA 9851, yung Section 17 ho niyan, nagsasabi na maaari hong i-surrender o i-extradite ang isang tao, 'di ba, na mula ho sa Pilipinas na meron hong kasong crimes against humanity o yan mga war crimes, ayan mga genocide na kung saan kung meron na hong international body na meron na hong jurisdiction at kung saan ay gumugulong na ho yung kaso. And in this case nga ho, ito nga ho yung International Criminal Court o ICC. So ibig sabihin ho, under Section 17, maaari na hong i-surrender nga ho ng Pilipinas itong mga kaso, itong mga tao na may kaso ho. Hindi lamang ho sa International Criminal Court, pati ho sa ilan pa hong mga international tribunals. So malinaw ho yan doon sa Section 17 ho na sinasabi dito sa RA 9851. At sinasabi din ho ng OSG ho dyan na ang presidente ho, syempre, ang chief legal executive nga ho, no, chief executive ng bansa, ay may karapatan ho siya, no? At siya rin ho ang arkitekto ng international relations ho, no? At may karapatan ho siya na implement ang warrant of arrest ho na ito nilabas nga ho ng ICC. Dahil ho siya ang pinaka chief executive nga ho ng bansa. So yan ho yung sinasabi ng OSG. At ang panghuli ho, sinasabi ho nila, syempre meron ho tayong responsibilidad o obligasyon, no, na sundin nga ho itong ICC warrant of arrest dahil ho tayo ay miyembro pa rin ng Community of Nations, no? So kahit ho sinasabi na tayo ay nag-withdraw na effective sa Rome Statute noong March 2019, ayan ho, sinasabi doon may obligasyon pa rin ho ang Pilipinas na makipagtulungan para ho doon sa mga kaso na nangyari sa kanyang sa ating bansa ho, no, nung panahon na tayo ho ay miyembro pa ng Rome Statute, no, o ng International Criminal Court. So ayan ho, kaya meron pa rin ho tayong obligasyon at responsibilidad. At syempre yung sinasabi nga ho ng OSG, tayo ho ay parte pa rin ng Community of Nations, no? Kaya meron ho tayong obligasyon sa international community para ho siguraduhin na ang Pilipinas ay hindi ho magiging tahanan ho ng mga kriminal, no, na mayroong talagang napakabigat na kaso katulad nga ho nitong crimes against humanity. Kaya ayan ho, yan ho yung mga argumento ho ng Office of the Solicitor General o OSG. So So kaya yan ho ang aabangan ho natin. Siyempre ho ang sabi ho ng NBI PNP arresto rin na ho nila si Senator Bato de la Rosa. Nasaan ho ba si Senator de la Rosa? Meron ho bang impormasyon sa kanyang mga whereabouts or pinagtataguan? At talagang maiisisilbi nga ho ba itong warrant of arrest ng ICC kaya Senator de la Rosa? Yan ho ang aabangan natin sa mga susunod na araw at tatalakayin pa ho natin sa mga susunod na episode ng ating programa. At syempre sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
19: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Flight PR1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
25: Closer to heaven with the feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
26: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
21: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
19: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ito. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Ha? Ang dami ho niya na ngayon. At hanapin nyo ho lamang yung Radyo Pilipinas Facebook page. Ayan ho. O di kaya naman ho yung Usaping Legal Facebook page. Ayan ho. Diyan ho ninyo makikita ang ating live stream ngayong araw ho na ito. At syempre maaari din ho kayong mag-post ng inyong mga katanungan ho dyan, ng inyong mga komento ho dyan. At syempre, happy viewing, happy listening, good morning ho sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook live stream. Syempre kay Jassy Tan, Fatima Muñiz, Patricia Barbosa, Jovi Muñiz, at kay Monski Aninyon Cuerpo. Ayan ho, nandito na rin ho si Dani Nolara. Dani, kapangalan pa ho natin. David De Guzman Cruz, Atika Atika Abdurashid, ayan ho. Freddy Ligas, Janet Empleo, Nancy Lema Cuenca, ayan ho, Ania Gaviola, Euphemia Platon. Ayan ho, nandito na rin ho si Carol Pangilinan, Estelita Vasquez Bermilio, Henemir Plaza, IJ Cabanero, Caporado Rojas Ruben, El Piano, Bobot Mojado, Carla Guillam, Francisco Flingue, Emma Pedrozela, Marshall Persiva. Ayan ho. At syempre, happy viewing pa din kay Estelita Vasquez Bermilio, Henemir Plaza, at ayan ho. alas 3 and John Espolon. At syempre, maraming salamat ho sa Radyo Pilipinas Bontok and ho sa pag-share ng ating video. Maraming salamat din ho sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating mga videos para ho mas lumawak ho ang ating naaabot ng Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu, Radyo Pilipinas Gingoog, and ho, andami ho, Radyo Pilipinas Marawi. And ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
3: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
4: Sagot Kita!
3: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
4: Sagot Kita!
3: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
4: Sagot Kita!
18: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. And first question natin coming from Glenna Gao. Ayan, sir, pwede po ba basta na lang alisin ang mga stay-in sa company? Ayan ho yung kanyang question nga ho, no? So medyo broad ho yung naging question nga, no? Pwede po bang alisin ang mga stay-in sa company? So assume ho natin na itong mga empleyado na ito ay regular na empleyado ng kanilang kumpanya kasi ho, naka-stay-in na nga ho, eh, doon ho nakatira, eh, no? So ayan ho, yung mga regular ho na empleyado ng pinoprotektahan ho ng ating konstitusyon at ng ating labor code. So meron ho tayong tinatawag na konsepto ng security of tenure. Ayan ho, no, kung saan hindi ho maaring basta-basta matanggal sa trabaho ang isang regular na empleyado ng walang sapat na dahilan o hindi ho dumaan sa due process. Yan ho yung ating general rule ho dyan. So meron lamang ho mga grounds na tinutukoy ho natin kung saan maaring matanggal ang isang regular na empleyado sa kanyang trabaho. So meron ho mga yan ho yung mga sinasabi ho nating grounds niya ho, no. Halimbawa ho, sinasabi ho natin habitual absenteeism. Ayan ho, lagi hong absent, lagi hong late. O di kaya meron hong serious misconduct. Ayan ho. Yan ho ay meron ho masamang ugali o attitude, di ba? Yan ho yung mga karaniwan ho mga dahilan nga ho na kung saan ang empleyado ay maaaring matanggal sa kanyang trabaho. O di kaya kung pinagtangkaan ho niya yung buhay ng kanyang employer. So ito yung mga tinatawag ho nating just causes na kung saan maaaring matanggal ang isang empleyado. At meron din ho tayong tinatawag ng authorized cause. Ayan naman ho, ay hindi ho naman ho kasalanan ng mga empleyado, kaya lang ho, ito ho ay merong ho mga circumstances na kailangan na hong tanggalin ng mga empleyado, katulad na nga lang ho yung retrenchment. Retrenchment ho yan ho, para ho mapigilan ang pagkalugi ng kumpanya. Ayan ho. Yan ho ay odicare, redundancy. Kung yung trabaho ng isang empleyado ay ginagawa na nga rin ho ng iba. So ayan ho, yung matitawag ho natin na authorized causes ho naman. So ayan ho, meron ho tayong just at authorized causes kung saan maaari ho matanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho. Pero kahit ho sabihin ho natin na meron ho talagang just cause, kunyari talaga ho may serious misconduct, talaga hong ay ang empleyado hong ito ay talagang pasaway, may attitude, lagi hong absent, ay kailangan hong dumaan pa din sa due process. Yan ho yung sinasabi ng ating konstitusyon at ng ating labor code nga ho, no. So ano ho ba yung due process sa ating labor code? Ito ho yung sinasabi ho nating two notice rule at opportunity to be heard. So ibig sabihin ho, kapag ho kayo ay halimbawa ho gustong tanggalin ng inyong employer, kailangan ho meron ho siyang dalawang notice ho na ibigay sa inyo. Una ho, yung unang notice, yung nagsasabi na maaari ho siyang matanggal sa kanyang trabaho at ano ho yung ground, bakit ho siya tatanggalin. Halimbawa ho, nakipag-away ho siya sa company premises o di kaya nagnakaw ho siya o di kaya lagi ho siyang late o absent. At syempre nandun ho sa first notice ay yung pagsasabi nga ho na magpaliwanag ho siya magpaliwanag ho siya kung bakit hindi siya dapat tanggalin. Ayan ho. Yan ho yung tiyatawag nating opportunity to be heard. Kailangan ho ay pakinggan nyo ho yung empleyado, bigyan nyo ho ng pagkakataon para ho maipaliwanag ang kanyang panig. So ayan ho, either kung written man ho yan o di kaya sa isang meeting, ay dapat ho bigyan nyo ho yung empleyado ng opportunity to be heard. Karapatan para ho siya ay mapakinggan ang kanyang panig. At pagkatapos ho nito, yung second notice ho, ito na ho yung notice na sinasabi na tinatanggal ho siya sa posisyon at kung bakit ho kayo nag-arrive ho sa ganung desisyon na tanggalin na ho siya dito sa kanyang posisyon. Ngayon ho, kung wala ho, hindi ho dumaan ito sa due process, wala ho yung sinatawag nating two notice rule o di kaya naman ho yung opportunity to be heard, hindi ho nabigyan ng isang empleyado nito. Kahit ho sabihin natin talagang may ginawa ho siyang kasalanan, meron ho talaga siyang serious misconduct, etc. Kung hindi ho dumaan sa proseso, ay maaari pa rin ho siyang magdemanda for illegal dismissal. Yan ho yung tiyatawag na ho natin illegal dismissal. Ngayon ho, illegal dismissal, syempre, magdedemanda ho yan dito sa ating mga, sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. At sasabihin nga ho na empleyado na hindi ho dumaan sa proseso yung kanyang pagkakatanggal. Kaya ayan ho. At ano ho yung maaaring mangyari kapag ho nakita ng mga labor arbiter na mayroong sapat na dahilan at talaga naman hong na illegally dismiss itong isang empleyado nga ho, ay maaari ho siyang unang-una ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Yan ho yung unang-una ho dyan. At syempre kasama ho yung mga back wages at yung mga benepisyo from the time na siya ho ay illegal na tinanggal sa trabaho hanggang siya ho ay maibalik. So ibig sabihin kasama ho yung mga back wages at yung mga benepisyo. Ang ikalawa naman ho, syempre kung hindi na ho siya maibalik sa trabaho, ay maaari ho siyang mabigyan ng damages. Damages nga ho, no? Dahil hindi na ho siya maibabalik sa trabaho at syempre posibleng damages pa rin ho, no? Dahil sa kanyang sinapit. At panghuli, syempre maaari din ho siyang mabigyan ng separation pay, no? Dahil ho dito sa kanyang illegal na nga ho na pagkakatanggal. Kaya yan ho, sinasabi ho natin, dapat ho may unang-una meron hong basihan ang inyong pagtatanggal sa inyong mga regular na empleyado at pangalawa naman ho, dapat ho ito ay dumaan sa proseso. Kaya ho, itong doon ho sa tanong ho sa atin kung maaari lang bang basta-basta tanggalin daw ho yung mga stay-in na empleyado doon sa kanilang kumpanya, ay ang sagot ho natin, syempre, dapat ho may legal na basihan kung bakit ho tinatanggal yung mga empleyadong ito, either just causes o authorized cause. Dapat ho may legal na basehan at dapat ho ay dumaan ho ito sa tamang proseso. Yun nga ang sinasabi ho nating two notice rule at yung opportunity to be heard. Kapag ho ganyan, ay wala hong legal na basehan o hindi ho dumaan sa due process, ay maaari ho kayong magdemanda for illegal dismissal. At syempre pinag-uusapan pa rin ho natin ha, yung kaso ho ni Senator Bato de la Rosa. At ayan ho, sumagot ho kayo ng ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 23, 2026. Dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Ayan ho ha. So kahit ho wala hong TRO na inilabas, ay meron pa rin naman hong mga nakabingbing petisyon itong si Senator de la Rosa dito sa Korte Suprema. So dapat ho ba ay arestuhin na ho siya dahil ho walang inilabas na TRO? Mag-send ho kayo ng inyong mga saloobin sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
5: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, Itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana.

0: Batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Nagbabalik ang Usapin Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung ating mga nasa Facebook live stream. Ang dami ho nasa live stream ho natin ngayong araw. Hanapin nyo yung Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usapin Legal Facebook page. Happy viewing po to IJ Cabanero, Numeriano Naga, Caporado Roas Ruben, El Piano Bobot Mojado, Bay Olambay Samad Sanayatan, Carla Guillam, Francisco Flingante, Belen Katamco, Robert Enriquez, Emma Pedrezuela, Marshall Persiva, at syempre kay John Espolon. Happy viewing ho sa inyong lahat. And kay Kadiha Clear, Sunshine Trogon, at Carol Pangilinan, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre ho, no, tuloy-tuloy pa rin ho ang inyong mga katanungan. Question naman ho, kumuha naman ho tayo sa ating YouTube channel. No? Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. So dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre nandyan din ho naka-upload yung mga interviews ho natin sa ating mga resource persons. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at sa mga nanonood ho sa YouTube. And ho, Attorney Danny Galang YouTube channel. Hanapin nyo lamang ho yan. From Espejo Arlene, 1924. Hello po, Attorney. May tatanong lang po ako. Meron po kaming na-receive na letter from employer. Bonafide suspension daw po ang kanilang negosyo. Hanggang May 25 na lang po kami. Pwede po ba kaming magreklamo regarding sa 13th month pay, hindi minimum ang sahod at 10 to 12 hours ang oras ng trabaho? Maraming salamat po. Ito ho, yun ang message ho sa atin. Sinasabi ho niya ay sinuspend ho ang kanilang kumpanya, no? Kanyang employer, at hanggang May 25 na lang daw ho ang kanilang trabaho. So May 25, Lunes na ho yan. So nakakalungkot man ho yan. Ay, ang tanong ho niya, pwede pa rin ho ba siyang magreklamo nung kanyang regarding ho sa kanyang 13th month pay, hindi minimum na sahod at 10 to 12 hours na oras ng trabaho. Pwede pa rin ho kayong magreklamo ho dyan, kahit na ho sabihin na ang inyong employer ay suspended na ho, no? Suspended ho, hindi ho makakapag-negosyo. O di kaya naman ho, kahit nga ho sabihin na nagsara pa ho yung employer ho ninyo, no? Hindi pa rin ho niya matatakasan yung pagbabayad ho ng mga sahod ho ninyo, ng mga benepisyo ho ninyo. At kahit ho siya ay magsara pa ho. At syempre kahit nga sabihin ho natin na bankrupt pa yung employer o yung kumpanya, at mag-undergo pa ho ng mga liquidation, etc., ng mga corporate rehabilitation, ng mga ganong konsepto nga ho, no? Inuuna pa rin ho na bayaran ho yung sahod ho at benepisyo ng mga empleyado. Kasi ho, pagkakautang ho yan ng kumpanya o ng employer. So hindi naman ho basta-basta na porque nasuspendin na yung employer o di kaya nagsara na ho yung negosyo, ay mawawala na rin ho yung kanilang obligasyon, no? Para ho magbayad ho sa inyo ng inyong mga benepisyo. So ayan ho ang malinaw ho dyan. So pwede-pwede nyo ho yan na i-demand, lalo na ho kung hindi kayo nabibigyan ng 13th month pay. Ayan ho, sinasabi ho nung nag-text ko sa atin, hindi ho siya nabibigyan ng 13th month pay sila. Ay dapat ho, syempre, no, under ho sa batas ay binibigyan nyo ho ng 13th month pay ang inyong mga empleyado. Required ho yan, mandatory ho yan. At yun nga ho, dapat ho binibigay ho yan tuwing Disyembre, no, December 24, on or before December 24. At basta ho makaisang buwan lang ho na sa natrabaho ho ang inyong empleyado, ay kailangan nyo siyang bigyan ng 13th month pay. Nasa batas ho yan. Ay lalo na ho, kung hindi ho kayo nagbibigay ng 13th month pay at all. So baka ay kailangan ho kayong idemanda. Ang ikalawa naman ho, yung sinasabi ho niya na hindi minimum ang sahod, ay kailangan din ho kayong sumunod ho dyan. Kaya ho, meron tayong tiyatawag na minimum wage. Yan ho yung minimum. Yan ho yung pinakamababa na dapat na ibibigay nyo ho sa inyong mga empleyado. Kung kasama ho kayo dun sa mga covered na sector, no? Na dapat ho nag-i-implement ng minimum wage. At yung panghuli, sinasabi ho niya 10 to 12 hours ang oras ng kanyang trabaho. ay ayan ho, lampas na ho dun sa 8 oras ho, no? Na dapat na trabaho ng isang empleyado, ay kung hindi ho kayo nabibigyan ng overtime pay at iba pa hong benepisyo, o di kaya ho, night shift differential, doon ho sa inyong sinasabing 10 to 12 hours na oras ng trabaho, ay maaari ho kayong magreklamo.

0: amo ho dyan. So ayan ho, maaari ho kayong magreklamo dito at maningil ho ng inyong mga benepisyo dito sa ating Department of Labor and Employment o DOLE o National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho, dyan ho kayo lumapit kasi ho, pwede ho ito kahit ho ang inyong employer ay nasuspende o di kaya naman ho, kahit ho nagsara pa ho iyan ay maaari nyo pa rin hong habulin ho iyan. Habulin nyo ho at syempre magbabayad ho niyan yung mga may-ari o di kaya naman ho ay yung iba pa ho nilang mga natitirang mga asset o ari-arian. Yan ho ang maaaring magbayad ho sa inyo. Habulin nyo ho yan yung mga benepisyo at yung mga sahod ho na dapat ho para ho sa inyo, no? At kung kayo ho ay wala naman hong kakayahan ho na para kumuha ho ng serbisyo ng mga abogado, syempre ho maaaring maging mahabang kaso ho iyan. Ay depende na lamang din ho doon sa kalaban ho ninyong employer, ay maaari ho kayong lumapit sa ating mga public attorney's office o PAO. Ayan ho, nakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, basta ho kayo ay pasok doon sa kanilang mga requirements at yung kanilang mga threshold ng tinutulungan, ay ayan ho, maaari ho kayong lumapit sa ating mga public attorney's office o di kaya naman ho, kung di ho kayo ma-accommodate, maaari din ho kayong lumapit sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, so IBP. Ito ho yung mga asosasyon ng mga abogado sa buong Pilipinas. Nakakalat din ho yung mga chapters ho ng IBP ho dyan kung saan maaari ho kayong humingi ng tulong. At panghuli doon ho sa mga law school ho natin, halimbawa ho sa UP, University of the Philippines Office of Legal Aid, and ho dito sa Diliman, Quezon City, ay maaari din ho kayong humingi ho ng tulong ho dyan para ho sa inyong posibleng pagsasampaho ng kaso doon sa inyong employer. At syempre ho, pag-uusapan ho natin itong warrant of arrest ho dito kay Senator Bato de la Rosa. Matatapos ho ang ating programa pero maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga saloobin na dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, May 23, 2026. Dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Ayan ho, mag-comment ho kayo sa Facebook, sa YouTube. Ilalagay din ho natin yung video ho natin ho dyan para ho maisama ho ang inyong mga saloobin ha, dito sa dito ho sa mainit na issue ho na ito. At syempre kung sa atin lamang ho ay dapat ho talaga siyang arestuhin na ng NBI at ng PNP. No? At yun nga ha, wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema o status quo ante order para ho pigilan ng pag-aresto ho sa kanya. So yung ibig kong sabihin nito, wala hong legal impediment, diba? Wala hong legal na balakid para ho arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. At syempre sinasabi nga ho natin may karapatan ho ang gobyerno para ho siya ay arestuhin kahit ho wala hong warrant of arrest galing ho sa lokal na korte dahil ho meron tong tayong batas RA 9851 section 17 ho dyan na nagsasabi ho na maaari hong isuko ang isang tao na iniimbestigahan nga ho nung nagkasala ng crimes against humanity, war crimes, genocide kung meron na hong international court o international tribunal na yun nga ho ay nag-iimbestiga na doon sa kanyang kaso. Kaya ayan ho, yan ho ang legal basis ho dyan, section 17 ng RA 9851. At syempre ho, ang presidente ho, ang may prerogative ho, no? Siya ho ang chief executive ng ating bansa. May prerogative ho siya para ipatupad ang warrant of arrest na ito. At syempre ho, tayo ho ay may obligasyon pa rin sa international community. No? Tayo ho ay baagi ng community of nations na sinasabi ho natin. Kaya may obligasyon ho tayo na wag hong magkanlong ng isang pinaghihinalaang kriminal at nakagawa ho ng international crime nga ho. Itong crime against humanity ay napakabigat ho na krimen ho na ito. Hindi ho ito basta-basta krimen lamang ho na pumatay ka ng isa o dalawang tao. Ay yun nga ho, mabigat na ho ang krimen na ho na iyon na pumatay ka ng isa o dalawang tao. Paano ho pa ho? Kung madaming tao o libo-libong tao allegedly ang pinapatay, no, o state-sponsored nga ho at during the time nga ho nung dating administrasyon, ay paano pa ho kung ganun yung magnitude nga ho at ang dami ho ng napatay, no, dahil ho dito sa mga operasyon ho na ito ay maaaring maituring na ho ito na crimes against humanity. At yun nga ang sinasabi nga ho niya, nabigyan siya ng due process. Talaga naman ho nabibigyan ho siya ng due process kasi ho, ang dami ho niya nakabing binapetisyon sa Korte Suprema. At sa ICC naman ho, ito ho ay pinag-aralan base ho sa madaming ebidensya nung ho mga biktima, nung ho mga nagdemanda na maaring may probable cause na siya ho ay sangkot nga ho dito sa crimes against humanity. At siya ho yung co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte dito ho sa krimen ho na ito. So yan ho ay dumaan ho sa proseso, dumaan ho sa due process, pinag-aralan ho yan ng ICC. Kaya ho hindi ho maaaring sabihin na wala hong due process ho dito ho sa paghuli ho sa kanya. At yun nga ho, yan ho aabangan ho natin sa mga susunod na araw kung talaga ho mauhuli na nga ho itong si Senator Bato de la Rosa. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas at Asian Infrastructure and Investment Bank o AIIB magtutulungan para sa digitalization at murang kuryente. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinag-aaralan ngayon ang pamana ng Pilipinas at ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ang posibleng pagtutulungan para mapabilis ang digitalization at mapababa ang gasto sa kuryente sa bansa. Sa pagpupulong ng mga opisyal ng AIIB at ni Finance Secretary Frederick Go, binigyang diin ng kalihim na kabilang sa pinakamalaking hamon sa pagnegosyo sa bansa ang red tape at mataas sa presyo ng kuryente. Ayon kay Go, mahalaga ang pagpapalakas ng digitalization sa gobyerno upang mapabilis ang mga proseso at mapaganda ang serbisyo publiko. Layunin din itong makahikayat na mas maraming mamumuhunan at mapalago ang ekonomiya. Tinalakay rin ang posibilidad ng suporta ng AIIB sa renewable energy projects gaya ng solar, wind at hydropower upang makatulong na mapababa ang singil sa kuryente sa pangmatagalan. Samantala, tiniyak naman ni AIIB President Zhu Jiayi ang kahandaan ng bangko na suportahan ang development priorities ng Pilipinas sa pamamagitan ng financing at technical assistance. Bukod sa enerhiya at digitalization, nagpahayag din ng interes ang AIIB na suportahan ang mga proyekto sa water management at iba pang infrastruktura, habang umaasa naman ang pamahalaan na mapapabilis ang implementasyon ng mga proyekto para sa agarang kapakinabangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, ipinagmalaki ng National Irrigation Administration o NIA na todo suporta ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasaayos ng irigasyon sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, maraming mga bagong malalaking makinarya ang binili ng gobyerno para sa desilting operations o pagtatanggal ng mga lupa at buhangin sa ilalim at pagsasaayos ng agos ng tubig. Dagdag pa ng opisyal na umabot na sa 2,000 mga bagong palit na solar-powered irrigation pump mula sa magastos na non-renewable resources o energy na diesel at kuryente. Binigyang diin pa ng ni Guillen na malaki ang natitipid ng mga magsasaka at lumakas pa ang water pressure nang pinalitan na ang solar-powered irrigation pump. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng tubig sa gitna ng banta ng El Nino.
3: Yung mga medium term na ano naman natin na ating ginagawa naman, yung mga paglilinis natin ng ating mga irrigation canal, pagtatayo ng solar pump irrigation, pero at pang-long term, of course, yung pagtatayo na ng mga high dams.
1: Yan ang pangayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change, hinikayat ni ABRA Representative JB Berno sa mga local government unit o LGU na samantalahin ang People's Survival Fund o PSF para pondohan ng mga proyektong magpapalakas sa climate resilience ng sektor ng agrikultura. Ayon kay Berno, hanggang Mayo 29 na lamang maaring magsumite ng aplikasyon ng mga LGU para sa naturang pondo na inilaan para sa climate adaptation projects. Sinabi ng mambabata na mahalagang instrumento ang PSF upang maisulong ng mga LGU ang mga polisiya at programang tutugon sa epekto ng matitinding kalamidad, pabago-bagong klima. Binigyan din niya na maraming LGU, lalo na iyong madalas tamaan ng extreme weather systems o events, ang kulang sa pondo para maisakatuparan ang mahalagang climate adaptation projects. Dagdag pa ni Bernos, maaaring humingi ng tulong ang mga LGU sa Climate Change Commission, mga paaralan at non-government organizations para sa technical na suporta sa pagbuo ng kanilang project proposals. Saklaw ng pondong maaaring makuha mula sa PSF ang mga proyekto para sa water resource management, agrikultura at pangisdahan, infrastruktura, kalusugan at pangangalaga sa mga natural at coastal ecosystems. Sa iba pang balita, PNP Chief, pinaiimbestigahan ng umano'y secret meeting na may kaugnayan sa kaso ng missing sabungeros. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Idiotos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatus Jr. ang masusing investigasyon sa mga ulat na may ilang kaanak na mga biktima at mga sinibak na pulis na umano'y nagsagawa ng secret meetings sa kaugnay ng kaso. Ayon kay Nartatus, anumang kilos ng dating personnel na labas sa opisyal na proseso ay paglabag sa mandato ng PNP at ituturing na paglabag sa tiwalang ibinibigay ng publiko sa institusyon na natiling isa sa mga controversial at hindi pa nariresolbang kaso sa bansa ang pagkawala ng ilang sabungero mula 2021 hanggang 2022. Nauna nang iniulat ng Napulcom ang umano'y pagkakasangkot ng dalawang pulis sa pagpapadali ng mga naturang lihim na pagbukulong. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng PNP na nagpapatuloy ang internal investigation kasamay ng hiwalay na investigasyon ng Napulcom. Tiniyak ng PNP na isasagawa ang investigasyon ng patas at walang kinikilingan at pananagutin ang sinumang mapatutunayang may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.

makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: 3,000 vulnerable farmers at fisher folks sa Southern Leyte ang natulungan ng programa. Inaasahan namang madaragdagan pa ito sa pagsapit ng buwan ng Hunyo habang ipinapatupad ang sunod-sunod na yugto ng pamamahagi sa iba pang bayan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
6: Sa iba pa nating balita mula sa ating Metro Reporter, Department of Trade and Industry o DTI, nilinaw ang kumakalat na draft rule sa pre-clearance ng mga advertisement. May live report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi nito ipatutupad ang kumakalat na draft Department Administrative Order o DAO kaugnay ng pre-clearance requirement para sa advertising materials. Ayon sa DTI, ang naturang dokumento ay isang internal draft lamang at hindi sumasalamin sa kasalukuyang direksyon ng polisiya ng kagawaran. Siniyak din ito sa publiko at business community na hindi ito magiging penal at hindi ipapatupad. Naugat ang usapin matapos mabahala ang ilang negosyo, advertisers at online content creators sa posibilidad ng mas mahigpit na regulasyon bago mailabas ang mga advertisement at promotional material. May mga pangamba na rin na maaari itong magdulot ng dagdag na proseso, gastos at epekto sa marketing at digital advertising industry. Kabilang sa nagpayag na pagtutol dito ay si Senator Bam Aquino. Ayon sa Senador, dagdag pabigat umano ito sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na patuloy pang bumabangon mula sa mataas sa gasusin at iba't ibang hamon sa ekonomiya. Dito si Aquino, mahalaga ang consumer protection. Ngunit, dapat anyang maging praktikal at hindi magdulot ng dagdag na burokrasya para sa maliliit na negosyo at online sellers. Binigyan din naman ng DTI na nananatili itong katuwang ng mga negosyo sa pagsusulong ng economic growth habang pinananatili ang pagbalanse sa consumer protection, innovation at patas na kompetisyon sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Seguridad at proteksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, pinagtibay katuwang ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Sara Kayabyab sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan ang lubos na suporta at proteksyon para sa sektor ng agrikultura kasunod ng paglagda ng kasunduan sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa life insurance program ng 1,025 rehistradong magsasaka sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Carl Christian Vega ang pagpapatibay ng kasunduan na layong mabigyan ng dagdag seguridad at proteksyon ang kanilang mga local farmers bilang pagkilala sa mahalagang ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain. Ang naturang mga magsasaka ay kabilang sa mga opisyal na nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa PCIC sa pamumuno ng kanilang regional manager na si Ginoong Raul Servito. Ayon sa LGU, patunay ang programang ito sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno upang mapangalagaan ang kapakanan, seguridad at mas matatag na kinabukasan ng mga magsasaka sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
12: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
11: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
12: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
11: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Makikiraan lang po, makikiraan lang po. Isang oras ng balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Paisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Magandang hapon sa inyo ng Sabado muli. Ang bilis ng panahon, ano? Bilis ng araw. It's a Saturday again. And of course, magandang hapon po sa inyong lahat. Makikiraan po ako with your kind indulgence. And of course, katulad ng ating ginagawa, ako'y nakikiraan muna sa ating mga kasama sa Master Control patungo dito po sa Where I Am sa loob ng studio. Mayo 23, 2026, alas 2:12 ng hapon. At tayo po'y, kung papalarin, tayo po'y makikiraan sa una sa Pag-asa Forecasting Center at ating, hopefully, ating makakausap ang duty hydrologist. Pag-usapan po natin hanggang sa mga dams. So, at ganun din, tayo'y makikiraan, tutungo tayo ng lungsod ng Davao at ating aalamin yung latest kaugnay noong pag-collapse o pagguho ng sanitary landfill sa New Carmen sa lungsod ng Davao. At makikiraan pa rin tayo. Tutungo tayo ng Commission on Elections at hinggil naman ito sa napipintong halalan ng barangay at sangguniang kabataan o BSK elections. And of course, kung papalarin din tayo, ating mga kasama sa ating pagdaraan, ang tagapagsalita ng Manila Water, walang iba kundi si Jeric Sibilia. Eto na, nakahanda na po kung makiraan sa mga sandaling ito. Daraan tayo at ating marinig ang ulat panahon sa Pag-asa Forecasting Center. Narito ang balita mula kay weather specialist, weather forecaster, Ms. Charmaine Varilla. Good afternoon, ma'am.
0: Rancho Pilipinas. Weather.
19: Good afternoon.
20: Yes po, good afternoon din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Meron nga tayong dalawang LPA sa labat-labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una muna, yung nasa loob ng ating PAR ay huling namataan sa layang 630 kilometers silangan ng General Santos City. Ito nga nasabing LPA ay hindi pa rin natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo, ngunit yung trough nga nito nakaka-apekto sa may bahagi ng Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte na siya nagdudulot, maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagulog. Samantalang, easterlies naman, ang siya naman nakaka-apekto sa may Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. At yung LPA naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layang 2,125 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, ngunit maaaring makapasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes o kaya naman ng Biyernes. At sa ngayon, inaasahan natin na wala naman itong landfalling scenario. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
19: Ma'am Charmaine, may tanong lang. If I remember, if my recollection is right, previous to this, meron din dalawang low pressure area na ang isa ay nakapasok ng ating bansa, samantalang yung sa labas ng bansa naging ganap na bagyo. Ngayon, dalawa rin na naman itong inyong minomonitor. Meron bang explanation behind dito sa pagkakaroon ng dalawang low pressure area at the same time, ma'am?
20: Yes po, no. Pagdating po kasing season, ay malapit-lapit na po sa may party ng Mindanao, yung Intertropical Convergence Zone. So, yan pong part ng Intertropical Convergence Zone, dyan po madalas nag-originate yung mga binabantayan nating LPA. At mapapansin po natin kapag ganitong malapit na yung tag-ulan, ay sunod-sunod nga po yung ating bagyo o LPA. So, isa po yan sa rason kung bakit nakikitaan po natin ang madalas sa pagkakaroon ng LPA malapit po sa Mindanao.
19: Ayun. Ma'am, educate us. Kapag ganitong panahon na medyo mainit, maalinsangan ang panahon at ang heat index ay totoong mataas, malakas din ba yung mga bagyo kapag ito'y naging isang ganap na bagyo at naranasan dito sa ating bansa?
20: Yes po, no. Kasi mataas yung heat index dahil mataas po yung temperatura plus basa yung ating atmosphere. So, yung mainit na temperatura plus basang atmosphere, yan po yung isa sa nakakatulong talaga sa paglakas ng mga bagyo.
19: At most likely, kailan natin mararanasan, mararamdaman itong pagdaan ng mga bagyo dito sa ating bansa, notably dito sa Metro Manila area, Ma'am Charmaine?
20: Sa ngayon po ay wala pa po tayo na forecast na ganyan na dadaan mismo sa Metro Manila. Pero usually po, kapag mga ganyang scenario ng mga landfalling ng mga bagyo, nasa third quarter po ng ating taon. Sa ngayon, meron po tayo sa May ng mga isa hanggang dalawang bagyo. So yun po yung for the meantime yung nakikita po natin dito.
19: Alright, and finally, makakaramdam ba ng thunderstorm ang Metro Manila area within the day, ito na lalabing mga oras?
20: Yes po, no. May nakikita pa rin po tayo na chance ng thunderstorm dito sa Metro Manila, especially mga thunderstorm po kasi niyan, pwede po yan kung saan gigilid doon sa may nakikita po natin na parang ridging sa may parte ng Northern Luzon. So mataas pa rin po yung chance ng thunderstorm dito po sa atin.
19: Okay. Weather specialist Charmaine, ma'am, thank you so much for your time.
20: Yes po, thank you.
19: Thank you. Si Charmaine Varilla, si Ma'am Charmaine. Weather specialist, weather forecaster mula sa Pag-asa Forecasting Center. Hindi po inaalis itong posibilidad na tayo'y makaramdam ng mga pag-ulan dulot nitong tinatawag na thunderstorm. Notably, dito sa Metro Manila area. Bringing our time to ganap ng 18 minutes makalipas ang 2 o'clock in the afternoon. Take it away, Orly.
15: Makikiraan lang po kasama si Sel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
5: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayanin OFW.
21: Pinalakas, pinalawak,
22: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
23: Ang taginting ng FM
21: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278,
21: Sports Radio 918,
23: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko
23: 738,
21: at Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM,
23: Capital 104.3
21: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
22: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
26: Pero hindi po muna ako aalis ng Pag-asa Forecasting Center sapagkat atin po makakasama this time ang hydrologist na nakatalaga duty ngayong hapong ito sa Pag-asa Hydrological Office. At walang iba ito kundi si hydrologist Edgar De La Cruz. Magandang hapon po, sir!
27: Magandang hapon din po sa inyo, sir.
26: Okay. Now, alam nyo, napakahalaga nitong ating pag-uusapan. Ito'y tungkol sa dam. At alam natin na ang dam ay malaking tulong sa ating mga magsasaka, sa ating lahat. Diyan nanggagaling ang tubig na ating, ginagamit araw-araw, iniinom, for that matter. This time, please tell us, hydrologist Edgar De La Cruz, sir, ilan po bang dam meron sa ating bansa?
27: Dito po sa ating bansa, ang minomonitor po natin dito sa Pag-asa, meron po tayong minomonitor na 9 na dam po dito sa Luzon. At meron din pong dam sa Mindanao, pero hindi po natin siya minomonitor. Meron po doon sariling nagmo-monitor doon sa ano. Pero dito po sa Luzon, andito po yung mga malalaking dam katulad po ng Angat Dam na kung saan po tayo kumukuha ng pang-araw-araw na ating ginagamit dito sa Metro Manila.
26: Opo. Angat Dam. All right. Now, napag-uusapan itong dam. Can you tell us kamusta na ang kondisyon ng ating mga dams brought about nitong init na ating naramdaman the past many, many weeks and months. Hydrologist Edgar de la Cruz, sir.
27: Opo. Sa ngayon po, ito pong especially ngayon pong summer, halos lahat po ng minomonitor nating dam bumababa. Mm-hmm. Dahil po, dahil sa wala naman po tayong masyadong nararanasang pag-ulan, especially po sa watersheds, ng mga dams po natin. Katulad po ng Angat, kung saan po tayo kumukuha ng tubig sa araw-araw, patuloy pong bumababa. Nasa kanina pong alas 8 ng umaga, nasa 175.97 meters yung elevation niya. So, kung ikukumpara natin siya sa elevation niya kahapon, bumaba ang elevation po na Angat ng 0.40 meters ang binaba niya po. At yung ibang mga dams din po, ganun din po. Bumababa rin, katulad ng mga yung nasa Benguet, yung Amboklaw Dam, siya yung nasa upstream, nasa bumaba rin po siya ng 0.05 meters. Tapos yung Binga Dam, yung nasa bandang baba niya, bumaba rin po ng 0.67 meters. And then yung pinaka-dam nila na yung nasa may Pangasinan, bumaba rin po ng 0.11 meters. Mm. Then yung nasa Nueva Ecija naman po, itong Pantabangan Dam, bumaba rin po ng 0.15 meters. Then ang Magat Dam na nasa Isabela, bumaba rin po ng 0.25 meters. Wow. So, ang Kaliraya, opo, ang Kaliraya po na nandiyan po sa may Laguna, bumaba rin po ng 0.18 meters.
26: So, pero po, walang nagtaasan, hydrologist Edgar, sir. Hindi tumaas ang level. Instead, bumaba ang lahat ng level dito sa minomonitor ninyong mga dams.
27: Opo.
26: Now, kung ito'y magpapatuloy, what will it cause?
27: Katulad po nitong nasa Angat, dahil ito po talaga yung ating pinagkukunan ng tubig, nasa 175.97 meters. Ang low water operation level po niya, 180. So, mas mababa na po siya doon sa operation level niya na 180. Ito yung tinatawag namin low water level. Ang nangyayari po dyan, nire-regulate po nila yung supply.
26: Okay.
27: So, opo, ang nangyayari po, binabawasan nila yung sa irrigation.
26: Mm-hmm.
27: Ang mini-maintain yung supply ng
26: household
27: for domestic consumption, opo, sa household. Opo, yun ang pong ginagawa nila. Opo.
26: So, binabawasan
27: yung... Pero wala naman po masyadong epekto yun sa agriculture dahil summer naman po ngayon, medyo konti pa naman ang siguro ilan pa lang naman ang mga nagtatanim or baka more or less pinagpapahinga nila yung lupa. Kaya okay lang naman yung cycle natin na ganun. Opo.
26: So, hydrologist Edgar de la Cruz, ano naman ang epekto nito dito sa ating mga consumers, yung mga household consumers? Naapektuhan ba tayo nito? Makakaranas ba tayo ng tinatawag na rotating na pagtigil o pagbawas ng kandidad o quality o kandidad ng tubig, sir?
27: Sa ngayon, sa tingin ko po, hindi pa nila ginagawa 'yon na nagbabawas sila ng ano. Pero pag nagpatuloy po ito bumaba at pumasok siguro po yung buwan ng June, at patuloy pa rin siyang bumaba, baka lang po magkaroon sila ng measures na yun nga yung katulad ng sinasabi niyo po na baka magkaroon tayo ng everyday water interruption.
26: Wow.
27: Kung patuloy pong bababa.
26: Mm-hmm.
27: Katulad, kasi po, ito po, hindi ko lang po matanda kung anong taon. Nangyari na po ito dati.
26: Uh-huh.
27: Sumadsad po talaga yung elevation ng hangat ng below low water level ng 160. Nagkaroon po tayo ng water interruption sa gabi. Tuwing 10 ng gabi, pinuputol nila yung supply. Then the following morning, na lang nila ibinabalik. Mga 4 a.m. saka lang nila binabalik. Ganun po yung ginagawa nilang measures dati.
26: Okay.
27: Para maka-conserve po tayo ng tubig.
26: Alright. So, briefly, ano ang iyong maipapayo sa ating mga kababayan? In lieu of nitong wala pang gaanong ulan tayong nararamdaman, hydrologist Edgar.
27: Sa ngayon po, di nakikita po natin, namomonitor natin na patuloy pong bumababa yung tubig natin sa ating mga reservoir, especially dyan po sa hangat. So, ang may papayo ko lang po sa mga consumers, mga taong gumagamit ng tubig, na medyo magtipid-tipid ng kaunti para hindi naman po natin madanasin yung magkaroon tayo ng water interruption as early, yung at least pabagalin mo po natin yung pagbaba ng dam natin.
26: Yes, sir.
27: Opo.
26: Very timely na paalala. Hydrologist Edgar De La Cruz, well, we're one. Kasama kami ninyo. Opo. Sa ating, of course, pag-asa. Itong ating inaasahang pag-ulan immediately para namang maresolba itong problema ng patuloy na pagbaba ng libelo ng tubig sa ating mga dams. Thank you so much, Hydrologist Edgar.
27: Thank you, sir. Thank you, po. Thank you.
26: Thank you. Thank you very much. Si Hydrologist Edgar De La Cruz ng Pag-asa. Thank you very much. And this time, ang keyword, pagtibid tayo sa paggamit ng tubig. Oras, ganap na ang alas 2:32 ng hapon. Magpapatuloy ang inyong makikiraan lang po. Makikiraan na ako sa Pag-asa Forecasting Center. And in a little while, susubukan po nating makiraan naman sa lungsod ng Davao. Meantime, paalala.
25: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
6: Cola.
3: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
7: Radyo Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
7: 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas?
9: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
8: Siatong? Ano yan?
9: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
8: Di nga, paano siya nilalaro?
9: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
8: So there's a pitcher since parang baseball siya?
9: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
10: Siatong!
9: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
10: Yay!
8: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
11: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Good news!
16: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
17: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
26: Alas 2:37 na po ng hapon dito sa Makikiraan lang po, ang inyong lingkod Sel Baisa. At medyo mamaya, subukan natin dumaan, makiraan dyan sa lungsod ng Davao. Kaugnay nito pong pag-collapse, pagguho noong Leyteso, noong New Carmen, Barangay New Carmen sa Davao City. Leyteso doon. But meantime, naku tayo po ay magda-divert. Tayo ay makikiraan instead this time sa Commission on Elections. At ating mga kasama, ang napakasipag na tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Sir, magandang hapon sa inyo.
28: Magandang hapon po, Sir Sel, at sa lahat po ng tagasubaybay ng ating programa. Good afternoon po.
26: Yes, sir. At una, kamusta na itong latest? Marami nag-aabang nating mga kababayan dito sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. But meantime, kamusta yung nagdaang registration ng COMELEC, sir?
28: Naku, naging napakaganda po at napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Ay, binabalita ko po sa inyo, Sir Sel, na mula noong October 20 at hanggang na nagtapos nga po noong May 18, umabot sa 5,410,000 po ang tinanggap at naprosesong application ng COMELEC. At dito lamang po sa National Capital Region, isang araw yung last day po na yan, umabot sa 35,000 po yung naproseso. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa ating mga kababayan, at dahil dyan po sa nadagdag na yan, makakaasa na po tayo ngayon na ang ating magiging botante para po sa SK sa November 2 ay aabot na halos 25 million at ang ating botante naman po sa barangay ay halos aabot na ng 71 million. Ganun po karami na tayong mga botante po, Sir Sel.
26: Congratulations sa Commission on Elections. Now, ano ang ibig sabihin yan? Itong, exodus ng mga nagparehistro sa darating na BSK Elections, Director Laudianco.
28: Nais po namin isipin, Sir Sel, na napakataas po ng interes ng ating mga kababayan sa magaganap na halalan dahil napakataas din po ng interes nila sa mga kaganapan dito sa atin sa Pilipinas. At bukod po doon, nakikita na po nila na ang talagang isa sa pinakamabisang solusyon sa mga problema, sagot sa mga isyu ng ating bayan, ay ang pamimili ng mga tamang mamumuno sa atin sa pamamagitan po ng halalan. Kaya dahil po dito, muli po, sana kami nananawagan na pagdating po sa ating halalan, ganyang kataas din po ang partisipasyon ng ating mga kababayan.
26: Very well said. Marami pang humabol noong last day ng registration, Director Laudianco, at nakaabot ba ang COMELEC sa cut-off?
28: Ay, opo, ano? Naku, napakarami po. Sa buong Pilipinas, umabot po tayo ng 328,000 nung last day lamang po ito, ha? Last day lamang po ito, Sir Sel. In fact, sabi ko nga po kanina, sa National Capital Region pa lang ay 35,000 na in one day. Eh yan pong output namin niya na 328,000, eh kinukuha po dati yan sa loob ng dalawang buwan. At yung 35,000 po na yan, isang buwan na output yan ng ating NCR, isipin niyo po, kinuha lang natin sa loob ng isang araw.
26: Wow! At are you suggesting na ang Metro Manila area has the most number ng mga nagparehistro? Director Lodnyanko, sir?
28: Para kung titignan po natin, tama po kayo, pinakamarami po ang humabol dito talaga sa National Capital Region, kaakibat po ng Region 3 at ng Region 4A. Yung tatlong region po na yan ang talagang top-notcher, lalong-lalo na po nung last day ng registration.
26: So, November 2, 2026, itong halalan ng BSK. From the looks of it, matutuloy ba ito, sir?
28: Sa mata po namin, tuloy na tuloy. Bakit po? Malino po ang batas, Republic Act 12232. Kaya po ang COMELEC, kahit po may nadidinig kaming usapan, kahit na may nagsumiti po ng bagong proposal sa ating Kongreso, hanggat wala pong batas yan, tuloy na tuloy po ang paghahanda ng COMELEC. And besides, ito nga po ang sinasabi namin. Kung ipagpapaliban din po yan, ang sinasabi po namin dyan, kung iniisip nila makakatipid tayo, hindi po eh. Dahil iseset mo lamang ng 2027, mas dadami ang botante, mas magmamahal ang presyo ng bilihin, mas lalaki ang gastos. At bukod po doon, magiging napakahirap po para sa COMELEC na halos kadikit ng 2028 national at local elections yung ating barangay elections. Dahil nga po, October 2027 ang nandun sa panukala. As early as July po, filing na ng certificates of candidacy para sa 2028. Kaya po sana po humihiling kami matuloy ng halala nang sa gayon makatutok din po kami ng local election.
26: Yep. So you made in passing yung date ng pagsisimula ng filing ng certificate of candidacy o COC. Kailan po uli yan, Director?
28: Opo, dahil nga po November 2 na ang ating halalan sa Barangay SK, ang filing po ng Certificates of Candidacy ay September 28, 2026 at tatagal lamang hanggang October 5. Dahil po ang kanilang campaign period, yung kampanyahan na nila, ay magsisimula na po ng October 22 hanggang October 31 lamang po nitong taon na to.
26: Okay, so ano ang iyong... nais na ipabatid doon sa nagnanais na mag-file ng kanilang COC para dito sa BSK elections, Director Lodnyanko, sir.
28: Sa ating po mga kababayan na nagnanais tumakbo, kumandidato para sa barangay at sangguniang kabataan, una po sa lahat, sundin po ninyo yung mga tinakdang patakaran sa COC at iba pa. Tiyakin na kayo ay kwalipikado at magsabi ng totoo sa COC. Bakit? Dahil po yan ay sinumpa ang dokumento na maaring magdulot hindi lamang ng disqualification, ng cancellation, kundi kasong kriminal po kung kayo magsisinungaling dyan. At higit sa lahat po, sa ating mga nagbabalak na tumakbo bilang chairperson at miyembro ng sanggunian, meron pong anti-political dynasty provision ng ating batas na gumagabay sa SK. Kaya kung kayo pong tatakbo ay may kamag-anak na up to the second civil degree na halal, nakaupo at incumbent na opisyal ng inyong barangay, ng inyong city, municipality, province o kaya dito sa national, ay disqualified po kayo at hindi kayo papayagang tumakbo. Ang itinuturing pong second degree na yan ay inyong nanay at tatay, lolo at lola, kapatid, asawa, anak at hanggang apo. So kung kayo po ay may kamag-anak sa mga naturang nabanggit na halal at nakaupo sa inyong barangay, hindi po kayo makatatakbo sa ating SK elections. Tumutok lamang po sa COMELEC website at COMELEC Facebook page para po sa iba pang mga impormasyon. At huwag matutubili na magliha, mag-email at magtanong sa COMELEC para sa mga tamang impormasyon. Maraming salamat po.
26: Literally, finally, i-apply ng COMELEC itong politic o anti-political dynasty dito sa darating na BSK elections. That's what you're saying, sir.
28: Tama po kayo, no? Una po nating napatupad ito noong 2023. Medyo marami-rami po tayong dinisqualify. Kaya po sabi namin, sana sa ating mga kababayan, kayo na, huwag na po niyong ipilitin ang batas. Kung alam nyo na hindi kayo kwalipikado, huwag na pong tumakbo dahil masasampahan lamang po kayo ng kaso at mag-

0: ipinagbabawal na relasyon po doon sa ating mga nakaupo, incumbent na mga kamag-anak. O kaya naman po, yung pong iba na talaga manggugulo lang, manluloko, gusto na magpasikat, sinasampahan po natin ang petition for nuisance candidate. So ang mangyayari po, talagang dito sa atin, hintayin yung final list of candidates na siya pong pwede at legal na maihahalal natin sa ating halalan sa November 2.
1: At finally na ito, if I may, dagdag na katanungan, ano ang penalty doon sa mga tinatawag na nuisance candidates sa Director Leo Giangco, sir?
0: Opo, pag kayo po ay nadeklarang nuisance candidate, ay tatanggalin po ang pangalan ninyo sa listahan, hindi po kayo mapapasama, at higit sa lahat po, kung sakali man po na kayo ay sadyang manggugulo, hindi lang po itong nuisance, talagang nanggugulo, nang gagaya ng pangalan, ay maaari po kayong mahainan ng paso ng COMELEC dahil sa panggugulo, panluloko, pangmi-mislead ng ating mga kababayan na butante. Kaya sana po gawin natin at panatilihing sagrado ang demokratikong proseso ng halalan. Huwag po nating guluhin. Hayaan po nating makapagpasya ng tama ang ating mga kababayan po.
1: Director Giangco, thank you so much for your time, sir.
0: Mabuhay po. Maraming salamat and God bless you po, Sir Cel.
1: Mabuhay. Magagalo ko mga tagapakinig si Director John Leo Giangco. Siya ang opisyal na tagapagsalita ng Commission on Elections. At yun lang narinig ho na indeed he's jubilant to report na mataas ang naging turnout nitong mga nagparehistro para sa darating na November 2 na halalan ng barangay at SK o Sangguniang Kabataan Elections dito po sa ating bansa. At yung pong kanyang paalala, kuidaw, ha? Kuidaw sa mga nuisance o yung mga manggugulo na mga kakandidato magpa-file ng kanilang COC. Meron pong penalty na, well, ihahampas sa inyo. Should you be found na manggugulo o tinatawag na nuisance candidates. Okay? At yung mga kanyang nabanggit din, na katulad nung 2023 na halalan ng barangay at SK, yung pong kanilang i-apply again dito po sa barangay at SK elections, itong anti-political dynasty. Okay, now good luck dito po sa mga nagnanais na lumahok, nagnanais na tumakbo dito sa barangay at SK elections. Oh, at we wish you all the luck in the world. At sana isipin kung paano mabibigyan ng magandang serbisyo ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Bringing our time to 2:48 na po ng hapon dito sa Makikiraan Lang Po, ang inyong lingkod, Cel Baiza. Thank you very much. At mukhang hindi natin talaga makakasama ho. Talagang I'm really tempted na makiraan dyan po sa Davao City to find out at alamin yung pinaka-latest doon sa nag-collapse na sanitary landfill dyan sa may New Carmen o barangay New Carmen sa Davao City. But then, palagay ko, abala yung ating mga kasama sa Radyo Pilipinas, Davao, na baka nasa site sila eh, no? Although nangyari ito mga many days back, but then, ang ating mga kasama sa paglilingkod bayan, particular ang ating mga tagapagbalita ng Radyo Pilipinas, ay naroon. Walang inaaksayang sandali upang sa gayon ay makakuha ng impormasyon, mga karagdagang impormasyon related dito sa nangyaring collapse nitong sanitary landfill o itong tinatawag na tapunan ng basura. Dito rin sa Maynila, hindi ba nangyari yan? Diyan sa Smoky Mountain, naalala nyo ba? Nangyari din yan. Marahil, that comes as a reminder sa ating mga kinuukulan, and I know for sure na ang mga taga-DENR ay gumagawa ngayon ng pamamaraan pinag-aaralan itong dapat na gawin upang maiwasan itong katulad.

0: Lad na insidente. Aba, hindi biro ito. Sapagkat dyan sa Davao City, dyan sa New Carmen Sanitary Landfill, isa ang naiulat na namatay. At ano na kaya ang latest doon sa dalawang senior citizens na apparently natabunan nitong gumuhong sanitary landfill. Anyway, I'm pretty sure na ang ating kasama na si Arman Feniquito nandyan po ngayon at dangangalaman na hihirapan po tayong makaraan, all because dito sa problema ng ating signal. 2:51 na po ng hapon at naku, hindi mo na ako makikira under 4 dyan po sa Manila Water. Ano kaya nangyari? Well, mukhang hindi pa ready, Isabel. Hindi pa ready si Jeric Sibilia ng Manila Water. Anyway, bato yung po sa report kanina, yung naiulat ni Edgar De La Cruz, hydrologist ng Pag-asa Forecasting Center. Wala pa naman. Wala pang opisyal na naging pahayag itong tinatawag nilang rationing ng tubig. Wala po naman. At yun sana ang dahilan kung kaya't nais ko ring makiraan dyan sa Manila Water to find out kung ano na. But then, wala pa naman po kanina sa aking pakipag-usap kay Jeric. Eh wala po siyang nabanggit hinggil dyan. Wala pa naman silang formal na announcement as to dito sa pagrerasyon o rationing ng tubig. Kaya wala po tayong dapat na ipangamba pa. But then, malinaw yung kanina ay naging paalala ni hydrologist Edgar De La Cruz sa ating mga kababayan. Magtipid, magtipid, magtipid dito sa paggamit ng tubig sapagkat itong Angat Dam dito sa Megawin ng Bulacan ay patuloy sa pagbaba ng libelo ng tubig. Ang ginawa po ng ating National Water Resources Board ay medyo wala mo nang ibinigay na o binawasan rather. Binawasan yung tubig para po sa irigasyon. Binawasan. At ang konsentrasyon ay itong tubig na ginagamit sa households. Okay? Yung ating iniinom at yung ating ginagamit na tubig on a daily basis. Okay, so it looks like medyo ganun po talaga. Tayo po'y nakikiraan at kung saan meron tayong makitang mga balita, ha? Palagay ko, wala na tayong time eh. Isabel, wala na tayong time. At mamaya, papalitan ako rito, makikiraan na rito si Omar Aquino para sa pinaka-latest na mga pagbabalita. So, pangagilo ko mga tagapakinig, thank you so much again. At God willing, God allows, muli po tayo magkasama-sama sa darating na Sabado. Dito po sa inyong hamak na palatuntunang makikiraan lang po. Again, thank you so much sa ating mga kasama sa Master Control, sina engineers, broadcast engineers, Jobel Lustre, Orly Lopez at Matet Sigobia. And of course, ang ating producer ng palatuntunan, Miss Isabel Silang at si Ice Adan. Okay? Thank you so much until Saturday next. Maraming salamat po. Ako po si Sel Baisa. Nakiraan na po ako. I love you more.
1: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ang Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nagpatupad ng bagong capital buffer para sa patuloy na pautang ng mga bangko sa panahon ng krisis. May live report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng bagong reforma na magpapalakas sa katatagan ng banking system at iiyak ng tuloy-tuloy ang pagpapautang ng mga bangko kahit sa panahon ng krisis o matinding stress sa ekonomiya. Sa ilalim ng bagong patakaran, papayagan ang mga bangko na magtabi ng tinatawag na Positive Mutual Counter-Cyclical Capital Buffer. Ito ay bahagi ng kapital na maaaring gamitin ng mga bangko sa panahon ng krisis upang masuportahan pa rin ang pagpapautang sa mga negosyo at households. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., makatulong ang reforma upang manatiling matatag ang sistemang pampinansyal at matiyak na patuloy ang daloy ng credit kahit may mga global risk at geopolitical tensions. Nilino ng BSP na hindi nito dinalagdagan ang kabuang capital requirement ng mga bangko. Sa halip, nire-realign lamang ang bahagi ng kanilang kasalukuyang kapital bilang releasable buffer na maaaring gamitin sa panahon ng pangangailangan. Taklaw ng bagong regulasyon ang Universal at Commercial Bank, kanilang subsidiaries at quasi-banks, pati na rin ang digital banks. Ipatutupad ito ng paunti-unti sa ilalim ng BSP Circular Number 1235 Series of 2026. Sinabi ng BSP na handa ang Philippine Banking System sa bagong reforma dahil nananatiling mataas ang capital levels ng mga bangko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si E.J. Lazaro, Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat. Live report ni E.J. Lazaro. Resolusyon para imbestigahan ang planong Boracay Bridge Project, inihain ng minority leader. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maghain si Deputy Minority Leader Leila Didilima ng resolusyon para imbestigahan ang planong Boracay Bridge Project dahil sa matinding pagtuton mula sa mga apektadong komunidad. Sa ilalim ng House Resolution 1021, hinihiling ni Didilima sa Committee on Public Works and Highways at iba pang kaukulang komite na siyasatin ng proyekto na magdurugtong sa Boracay at Mainland Aklan sa pamamagitan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay. Ang 7.78 billion pesos na proyekto ay ginawad kamakailan sa San Miguel Holdings Corporation at sasaklaw sa financing, design, construction, operation at maintenance ng 2.54 kilometers na kalsada at 1.14 kilometers na bridge system. Ayon sa resolusyon, may pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa kabuhayan ng mga umaasa sa kasalukuyang water transport system sa pagitan ng Katiklan at Boracay, kabilang din sa mga ikinababahala ang pagkawala ng hanap buhay at epekto sa community-based economic activities na sumusuporta sa libo-libong pamilya sa Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: House Prosecution Team handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakahanda na ang House Prosecution Team para sa presentasyon ng articles of impeachment sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Impeachment Panel Spokesperson Representative Z. Alonto Adyong na nakaposisyon na sa mga miyembro ng Prosecution Panel ang kani-kanyang bahagi ng kaso upang mas mapabilis ang presentasyon sa Senado na uupong impeachment court. Anya, hinihintay na lamang nila ang komento ng kampo ng Vice Presidente na inaasahang maisusumiti sa Hunyo 1 bago ang pagsusumiti ng tugon ng House Prosecutors. Kapag natapos ito, inaasahang itatakda ng Senado ang pre-trial proceedings kung saan tatalakayin ang ground rules, pagmamarkan ng ebidensya at listahan ng mga testigo ng magkabilang panig. Inimok din ng prosecution panel ang publiko na manatiling mapagbatsyag sa impeachment proceedings at umiwas sa pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa pangaling balita, pagtutol ng iba't ibang sektor sa pagsasapribado ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex, lalong lumakas sa isinagawang public hearing. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Dandy Makarambon sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Bumuhos ang oposisyon na pagtutol sa pagsasapribado ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex o APEC sa isinagawang public hearing kaninang hapon idinaos sa St. Michael's College Auditorium, Iligan City, pinangunahan ng Committee on Energy ng Sangguniang Panglungsod LGU Iligan at Iligan City People's Council upang tugunan ang umaapaw na public concern o pag-aalala ng iba't ibang sektor sa kahihinatnan ng energy asset ng Mindanao. Sa kasalukuyan ay nirerepaso ng Power Sector Asset and Liability Management o PSAM Corporation ang mungkahing rehabilitasyon ng lumuluma o tumatandang 1,000 MW hydropower complex sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP Agreement. Sa konsesyon na ito, ikinababahala ng mga stakeholder na kapag nailipat sa pribadong pamamahala, ang pasilidad ay magiging daan ito sa pagtaas ng singil sa kuryente, tuluyang pagkawalan ng pampublikong ari-arian at kabuhayan ng mga maapektuhang mamamayan. Sa ilalim ng Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law of 2001, malinaw na hindi kasali ang APEC sa privatization sa loob ng limitado o itinakdang panahon. Ngayon, nahaharap ang pasilidad sa usaping pagsasapribado subalit walang kasiguruhan dahil sa lumalakas na kilos laban sa naturang hakbang. Kabilang sa mga naghayag ng pagtutol at bumota ng No to APEC privatization ay ang Roman Catholic Diocese of Iligan sa pangunguna ni Bishop Jose Rapadas III, Mindanao Power Consumer Federation o MINPOCOF at Sangguniang Panglunsag Committee on Energy Chairperson Councilor Attorney Marlene Yang, NGOs at iba pang stakeholders. Mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab, World Service, Sports Radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating paaralang bayan sa Himpapawid. Sabi mabilis daw po ako kasi mabilis din po yung sinundan ko. Okay, so mga kaibigan, napakainit po ng panahon at sana po ay magkaroon po kayo ng medyo masarap na pakiramdam ngayong hapong ito kasi ang ating panauhin po ay isang napakagaling na kabataan. Ano ho? At siya po ay napakalaki talaga ang naitutulong para po mamulat ang ating mga kabataan kung ano ba ang dapat nilang isagawa sa kanilang mga pamumuhay. Ano po? Okay? So, ako po si Meli Tinorio, mga kaibigan, at ang ating panauhin ay isang napakaganda, very young. Nako, talaga naman. Sana lahat po ng ating mga kabataan ay kagaya niya. Ano po? Siya po ay naging manunulat at siya po ika-38 na regent po ng University of the Philippines at talaga namang napakarami niyang tinulungan, mga 50,000 students habang siya po ay naglilingkod bilang regent para marinig ang mga boses ng mga kabataan. At ngayon pong hapong ito, marami tayong katanungan. Siguro interested na kaya excited ano, dahil ang ating pong panauhin ay talaga namang parati ninyong nakikita sa TV, sa mga panayam, ang kanya pong mga paninindigan at nakikibaka. Naku, nakikita ko ito sa kalsada. Pero pag nakita niyo sa personal, parang hindi siya madapuan ng langaw. Napakaganda niya, parang napakalinis tingnan. Ayan, mabuti na lamang at ika nga siguro yung kanyang mga kasamahan na mga may edad na, eh hindi ko alam kung pinagbibigyan siya o talaga namang ginigiit niya ang kanyang sariling idea para marinig din po ang boses ng mga kabataan. Okay, so napakahaba na aking intro. Ano? So ang ating pong panauhin si Congresswoman, parang ano, Congress girl dapat. Si Congress girl Renee Luis Co. Ayan, okay. Siya po ang ating kaibigan mula po sa Kongreso kung saan po ay talaga namang tumutulong siya sa mga kabataan para marinig ang kanilang mga hinaing. So, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka na?
10: Ma'am Melly, maraming salamat po sa pag-imbita sa programa nyo. Excited na excited po ako na andito. And siguro ang fun fact ko na lang, dahil science-oriented program po ito, graduate po ako ng Manila Science High School.
14: Yes, okay.
10: Ako rin ay nag-asam na maging siyentista ng bayan. Pero napunta no sa landas ng batas, naging abogado. So dito na lang po ako naglilingkod. Pero any efforts para syempre mas maging popular yung AGHAM, mas lumawak, lumakas yung suporta nito. Dito po tayo.
14: Okay. Alam mo, ano, attorney. Ang dami mong courses. Ano? Ibig sabihin, 28 years old, pagkatapos, ang dami mo nang na-accomplish sa iyong buhay. Okay. So, sabi mo kasi, alam ko na nag-graduate ka sa ano, Manila Science. Pero, bakit napunta ka sa pagiging abogado? I mean, you know, meron bang factor na nagtulak sa'yo, sa mga magulang mo, para i-convince ka nila na kumuha ka ng law?
10: Actually po, yung nanay ko na dating nagtrabaho sa bangko, gusto niya finance yung pasukin ko. Pero ang naging decisive po sa akin is, na-take niyo po ba yung National Collegiate Admissions Exam, NCAE? Sa time po namin, sa dulo po ng NCAE, meron siyang nire-recommend na professions. Yung number one na recommendation sa akin, lawyer. Pero yung number two, forensic analyst. Tapos actually, sa number two pa ako kumapit eh. Kasi back then, binasa ko yung smaller and smaller circles. Ano po siya? Fictional novel. Pero portrayal siya ng isang pari sa araw. Pero forensic anthropology sa gabi. So, nag-check-check ng DNA, ganyan. Tapos parang, hala, gusto ko ganun ako. Well, ang pinasa kong course ay political science. So, sige, lawyer na.
14: Ayun, okay. Pero noon, meron ka na rin, I mean, kahit konting, ano, konting idea at pagmamahal na pwede ka maging lawyer.
10: Highly interested po ako sa hard sciences and sa social sciences. So, so sa hard sciences, mas yung celestial bodies, pero also biology. Tapos sa social sciences, history. No? Tsaka, well, social systems. So, nakita ko na yung political science, kaakibat nun, at kung ano man pong gawin ko sa law degree, gusto ko po sanang umambag sa paggawa ng polisiya, paggawa ng batas. Eventually, nag-workout naman yun. No? Nandito tayo ngayon.
14: Okay, dahil meron ko talagang interest sa background sa science, meron akong mga ano, online shows at naging guest ko si Clement Jonglai. Siya ay nagtatrabaho sa ISA. Pero kumukuha siya ngayon ng law. So sabi ko, paano yun? Anong magagawa mo kung lawyer ka tapos at the same time sa science body ka nagtatrabaho? Sabi niya, eh kasi nga, di ba marami tayong mga invention ngayon, mga technologies na hindi tanggap pa ng ating mga husgado. So ibig sabihin, kahit na prepare na yung technology, pwede nang i-roll out, may hinaharang pa. So sabi niya, siguro kung maging lawyer ako, at least makakatulong daw siya magpaliwanag at I mean, you know, tuloy-tuloy na itong mga technologies yung ginagawa natin. Pero okay, sa iyong pagiging ano, estudyante sa Manila Science, ano ang pinaka magandang maalaala mo kung science ang ating pag-uusapan halimbawa?
10: Ay, wow. Okay. Sige, marami akong pwedeng maibahagi.
14: Okay.
10: Pero honestly, yung pinaka best memories ko of Manila Science, mas English at history pa yung pinag-uusapan namin. Mm-hmm. Baka nga siguro kaya sa punot dulo, napamahal din ako sa social sciences more than the hard sciences.
14: Uh-oh.
10: Siguro ang pinaka memory na nagjo-jump out sa akin, nag-aaral po kami ng advanced chemistry nung third year, na pinag-aaralan namin yung valence ng mga atoms. So, para yun matukoy kung ano yung specific element or compound na pinag-uusapan namin, I'm sure very applicable siya for chemists or chemical engineers.
14: Mm-mm.
10: Not much ngayon ako kung ano man ako. Pero siguro, kaya po advocate din ako na kahit nasa sciences man tayo or papunta po tayong engineering, ganyan, kailangan po ng humanities courses, ng general education, kasi po, kailangan po ng puso ang agham.
14: Tama,
10: diba? So, ibig sabihin po, kailangan pag-aralan kung bakit mahalaga yung art, no? Bakit mahalaga yung cinema,
14: yes,
10: ano yung mapupulot nito, paano apply din sa, paano tayo naglilingkod sa bayan.
14: Ayun, okay. So, bago tayo pumunta sa ating mga inihandang mga tanong, gusto ko naman, kamusta naman ngayon ang, ano, ang kalagayan ng ating you know, sa Congress at saka sa Senate. Bilang isang batang-bata na miyembro ng August Body, anong masasabi mo? Kasi last week, di ba, parang nagkaroon ng konting kaguluhan. So, palagay mo ba, kayong mga kabataan, tatlo kayo, ano? Parang tatlo.
10: Ay, siguro po, sa Gen Z, lima po kami.
14: Ah, okay.
10: So, dati anim, pero naging lima.
14: Okay.
10: So, ako po yung pinakabatang babaeng Gen Z.
14: Okay.
10: No, pero 1997 to 1999, meron pong mga miyembro ng Kongreso doon.
14: Na mas bata.
10: Yes po.
14: Ayun. Okay. So, ano masasabi mo? Iniisip mo ba na, ay, may papel ba ako rito kung ganito kagulo? Sorry.
10: Ako po, ang appreciation ko, platform yung position ko para makita ng kabataan na dapat mas involved tayo.
14: Okay.
10: Kasi, you know, to be candid, no, nakaka walang amor or disappointing yung mga nangyayari pong developments sa Senado. Dahil sa bahagi po ng mamamayan, nagpapanawagan tayo ng pananagutan sa araw na nagbobotohan kung yung articles of impeachment ay bilang paunang step, no, sa marami pang steps na gagawin natin towards accountability, ang ending ay magpalit pa ng liderato.
14: Okay.
10: Tapos syempre may effect nun at tatanungin ng mga tao, no, may kinalaman yung mga ginagawa ng sa Kamara papunta sa mas mataas na kapulungan sa Senado. So nakaka-unstable ng feeling. Kaya all the more na dapat yung kabataan across the Philippines, kung anumang backgrounds natin, kung anumang pinag-aralan natin, dapat po, this is the time na we make our stance. Kasi at end of the day, ang dehado dito, kinabukasan namin eh. Kung hindi po magtuloy-tuloy, di ba po, kung hindi po magtuloy-tuloy yung proseso ng pananagutang nasa konstitusyon at sa mga iba pang tatahaking proseso ng pananagutan sa punot dulo, sino yung biktima ng mas corrupt na flood control project? Sino yung mas biktima ng corrupt na confidential intelligence funds? Kami din naman.
14: Tama, oo. Pero okay, if ever mag-play, magkunyari tayo.
10: Sige.
14: Kung ikaw halimbawa ang nasa Senado ngayon, anong maari mong gawin? Di ba? Kasi nagkagulo nga, di ba? So, halimbawa, ikaw ay nasa middle, hindi ka sa, pwede ba yun? Wala ka sa minority, wala ka sa majority.
10: Opo, meron pong independent.
14: Ayan, no, okay. Opo. Kunyari independent ka. Anong naiisip mo ka agad na isagawa para, I mean, you know, matinag naman yung both party, I mean, yung dalawang grupo, minority at saka itong, itong majority?
10: Siguro ang una ko pong gagawin, and ito rin po yung ginagawa namin sa bawat pagtahak ng decision point ng governance. Even nung student regent po ako sa UP. Pagkukonsultahin ko muna yung constituency. So, magtatawag ng konsultasyong kabataan in my case, no, pero sa kung ano man, makausap yung mamamayan kung ano yung nangyayari at anong pwedeng gawin No, tas from there, no, makipagproseso sa kanila anong path forward. Mm-hmm. Pwede pong mag-privilege speech, mag-resolution na hinihimok yung mas maraming mga senador mm-hmm. na hindi po nakakabigay tiwala mm-hmm. yung tinatahak na gawain ng Senado ngayon. Okay. And therefore, uh-huh. kailangang magbago. Kailangang gawa ng paraan para ibalik yung usapin sa interes ng mamamayan. Hindi yung palitan ng kapangyarihan. Mm-hmm. Di ba po?
14: Oh.
10: So, at the end of the day, sana ang tunguhin nito, makaisa ang pinakamarami. Yes. Makaisa silang lahat, mm-hmm. di ba, na unahin yung mga proseso, unahin yung pananagutan.
14: So, ibig mong sabihin, ngayon parang kailangan, kunyari ikaw nasa majority or ikaw nasa minority, parang kailangan mo bang isave mo na ang sarili mo? I mean, you know, para at hindi mo na ano, hindi mo na pinapansin yung nangyari na dapat ayusin.
10: Siyempre po, naiintindihan natin na may internal considerations mm-hmm. yung bawat mambabatas mm-hmm. at nirerespeto natin yun. Pero siya, yung hamon naman na binubukas lagi sa kanila mm-hmm. is ano yan, sekundarya, sa dulo pa nga ng listahan. Di ba, ang iprimarya mo, yung kapakanan ng mamamayan, yung kapakanan ng taong bayan.
14: Okay.
10: At, at the end of the day, ang kapakanan natin, dapat mas may budget yung
14: yes.
10: mga iba't ibang serbisyo, mm-hmm. no, yung pa-hospital, mm-hmm. Kung ano man pong mga pangailangan natin, mm-hmm. na at this point, kulang na kulang, at nakikita natin, napupunta mm-hmm. siya sa, yun nga, fake substandard yeah. ghost flood control mm-hmm. projects mm-hmm. or even confidential intelligence funds mm-hmm. na hindi po nagagamit para mm-hmm. sa interest ng tao. Mm-hmm. So, sa akin, dapat unahin ang interest mm-hmm. ng mamamayan.
14: Okay.
10: Hindi po ng isang bloke o kaya ng pansarili. Mm-hmm.
14: Tama, oo. Okay, so parang, di ba, iniisip natin, sana itong grupong ito mas magaling, oh, itong grupong ito mas magaling. Pero ngayon, parang nakikita ko na kanya-kanya eh, no? I mean, you know, anyway, sana kayong mga kabataan ay pumagitna at nang mabago. Okay, mga kaibigan, oras natin ay 3:22 po ng hapon at gusto kong balikan na natin ang ating ano, inihandang mga questions.
10: Let's go!
14: Alright. So nakakatuwa pong kausapin itong si ano si Attorney Renee or si Congress Girl.
10: Kukunin ko na 'yan, ma'am. Congress Girl.
14: Congress Girl. Oo, kasi you're very young, so ibig sabihin. Okay. So magmula sa inyong student days, okay? From student regent to Congress. Nakita ko sa iyong kasaysayan na ikaw ang naging ika-38 na UP student regent. Na ika nga eh, direktang humawak sa boses ng mahigit 50,000 na mag-aaral, lalo na noong panahon ng pandemya. So, paano mo nadala ang karanasang iyon mula sa universidad patungo sa mas malawak na bulwagan ng ika-20 na kongreso?
10: Okay. Dalawahan po siguro yan. Una, okay. Sa paglahok ng proseso ng selection, no, nomination, may plano ka dapat.
14: Okay.
10: No. So, yung plano na yan, hindi naman mag-isa akong nag-isip. No?
14: Okay.
10: Kolektibo siyang ginagawa at kinukonsulta.
14: Mm-hmm.
10: So, nung time ko, bago ako nagsimula CP Student Regent, mm-hmm. meron po yan, general specific plans of action. Parang mm-hmm. ano lang, parang student council ba?
14: Uh-huh.
10: Pero sa kabataan party list naman, meron pong 10-point youth agenda.
14: Yes,
10: bago po pumasok doon mm-hmm. sa mismong halalan 2025,
14: mm-hmm.
10: klaro na kung ano yung priorities mm-hmm. at paano siya bibit-bitin. Ano po yung ipapasang batas, mm-hmm. resolution, mm-hmm. para makamit po yung mga agenda items na yon.
14: Mm-hmm.
10: So, una yon. And ikalawa, hindi naman po siya lantay na document okay. na andyan lang, uh-huh. sige, nakapasok na tayo, go na.
14: Uh-huh.
10: Dapat nire-refine, ina-update,
14: uh-huh.
10: ini-ensure na napanghahawakan at nagiging totoo.
14: Yes.
15: Radyo Pilipinas, World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
16: ang asset ng GSIS. Ang ibig sabihin po nun, nananatili pong matatag ang pondo ng ating pension fund, no? Ang ibig sabihin, safe and secure ang ating ang contribution, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng ating mga benepisyo na pinabibilangan ng pension, yung kanila pong mga retirement claims, loans, at iba-iba pa pong benefits, no, para sa ating members, pensioners, and their dependents. Kundi po ninyo natatanong, Sir Ray, mula po nang nagdeklara ang ating mahal na Pangulo ng National Energy Emergency, ay talaga pong agad-agad nag-respond po ang tumalima sa utos ng Presidente na magpatupad ng mga programang makakapagbigay ginhawa o makakatulong sa ating mga members and pensioners sa gitna ng National Energy Emergency nga po.
17: So, speaking of...
16: Opo, unang-una po, tatlo po ang na-launch ng inyong pension fund, no? Una po dyan yung aming pong Balik Ginhawa Loan Moratorium Program na kung saan ito po ay kakaibang klase ng loan moratorium na kung saan ibinalik po namin yung tatlong buwan na kanilang inihulog sa kanilang mga loan mula December 2025 up to February of this year, no? Pangalawa po, yung ating pong ginhawa solar energy loan. Alam naman po natin na talagang dahil nga po sa nagkaroon tayo ng energy emergency ay tumaas ang cost ng ating mga fuel, no, yung gasolina, pamasahe, yung lalong-lalo na po sa bayarin sa kuryente, no? Kaya ito po ay ang sagot ng GSIS solar energy loan na nakapagbigay na po kami at nakatulong na kami sa mahigit 15,000 na aming members. At ito po ay may halagang 4.6, halos 5 billion na po ang atin na i-release, no? And then yung pinakabago po, yung tinatawag naming GBEL. So kung meron kaming GSEL, meron din kaming GBEL, ito naman po yung bike and mobility loan, no, na kung saan nakakinabang na yung mahigit 15,000 members po namin at nakapag-disburse na rin po kami ng halos isang kalahating bilyon, no? Okay. 532 million po.
17: Wow. Yun so po. Lahat 'yon naka-focus dito sa National Energy Crisis, no? Na tinutugunan ng gobyerno ngayon.
16: Yes po, yan po yung mahigpit na utos ng ating mahal na Pangulo.
17: Pero alimbawa, tulad nito, meron ding tayong binabantayan, ano po, Ma'am Marge, na epekto ng El Nino, sobrang tag-init. Alam ko, meron din naman tayong mga GSIS members na bukod sa empleyado ng gobyerno, may pamilya at involved din sa konting extra income sa agrikultura. Meron kaya kayong nakaschedule para sa mga maapektuhan naman ng matinding epekto ng El Nino?
16: Sir Ray, meron po kaming programa na ang tawag po namin ay emergency loan.
17: Okay.
16: So, hindi lang po ito na-cover ng mga calamity, no? Katulad ng bagyo, earthquake, or kasama din po dito yung El Nino, yung La Nina, no? Kailangan once na ang isang local government unit po ay nagdeklara ng state of emergency or calamity, ay bukas po, no? Agad pong nakabukas ang programang ito para sa aming mga miyembro at maging sa aming mga pensyonado po.
17: Alright. Last question na lamang po, Ma'am Marge. Ano po ang forecast ninyo na maaabot na income ng GSIS for the whole year 2026?
16: Ang nakikita po namin ay dito based sa aming performance ay na-cover na po yung 33%, no, ng aming income. So, yan po yung tinitingnan po namin target, kasi yung aming assets on track po kami na ang target po namin dito ay 2.1 trillion by year end, at ang amin naman pong tinitingnan na net income ay ang target namin ay 131 billion. No?
17: Right.
16: So nakakahalos one third na po kami. Right. At maayos naman po ang, yun nga po, alam naman po ninyo na si PGM Week ay isang investment banker at napakagaling po na bankero sa lawak ng kanyang karanasan sa pag sa pananalapi, no? So, kami po ay confident at nakikita po namin na maaabot po namin ang aming pong target para sa assets at para po sa aming net income.
17: Pahabol na lamang po, Ma'am Marja, pasensya na. Last ko ikukumpara natin last year, noong 2025, gaano kalaki ang kinita ng GSIS kung ikukumpara natin sa target, at least sa target natin ngayon for 2026?
16: Nung total income po namin nung first quarter 2025 ay 66 billion. Yan po yung total, no? Kabuoang total. 67 billion nung first quarter last year. Ito pong total income namin for the quarter ay halos 96 billion. So mataas po ng 44%.
17: Yan, okay. So talaga na ano na na-surpass na niya yung first quarter last year.
16: Opo, no. Yeah. Opo. Talagang yun nga po ang gusto naming yun po ang talagang mandato, no, ng pension fund, palaguin ang kontribusyon ng aming mga miyembro dahil ito po ay ibabalik namin sa kanila sa pamamagitan ng mga benefit, no, retirement benefit sa panahon na sila ay magre-retire at iiwanan na po ang serbisyo publiko.
17: With that, Ma'am Marge, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Magandang balita ito para sa kabila ng mga nararanasan nating hamon sa ekonomiya, sa gera sa Middle East, sa pagtaas ng paghina ng piso, nananatiling matatag ang GSIS. Maraming salamat, Ms. Marge. Thank you very much po sa oras sa pinagkaloob niyo. Alright. Pagkatapos ng ating panayam sa GSIS, dadako naman tayo sa pag-ibig, pero narito muna ang ilan pang paalala.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
19: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagbabalik po ang programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa putong ito, kasama naman natin ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Ito naman ay nakapagtala rin po ang Pag-ibig ng 11% year-on-year increase sa kanilang net income para sa first quarter ng 2026. At ito ay pwede ba natin sabihin 16.772 billion pesos. So, alamin natin ang buong detalye mula kay Jack Jacinto Jr., ang ating Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. Vice President Jacinto, magandang araw po at welcome sa programang Global na tayo.
20: Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa.
17: Okay, so medyo magandang balita ito. 11%. Tama po ba yung aking nabanggit? 11% year-on-year increase sa net income sa first quarter ng 2026. So how was Pag-ibig able to post this 11% year-on-year increase?
20: Ay, opo, tama po kayo, Sir Ray. Kami po ay natutuwang ibalita po sa ating mga kababayan na ang Pag-ibig Fund po, yung kita po ng Pag-ibig Fund sa unang tatlong buwan ng taon ay lalong lumago by 11%.
17: Mm-hmm.
20: Ang kabuang kinitaho natin, nasa 16.77 billion pesos, Sir Ray. At ito po ay bunsod ng bunsod po ito ng mahusay po nating pagpapalakad ng ating mga loan programs.
17: Mm-hmm.
20: Yung pong una, yung ating housing loan program, yung pong ating short-term loan programs. At dumagdag pa po dyan yung pong kita ho ng Pag-ibig Fund mula sa mga investment po namin.
17: Alright.
20: So ito po yung tatlong bagay na mga instrumento kung bakit po lumago at lumaki pa ho ang kita ng Pag-ibig Fund ngayong unang tatlong buwan ng taon.
17: You mentioned mga investments na isa sa mga nakatulong para maitaas itong ating year-on-year income Pero when we say investments, ano pong mga classic investments ito, Vice President?
20: Pagdating po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund, ito po ay karamihan po dito ay government security. At may mga preferred shares din po na kung saan yung pong ating investment ay kailangan po ay sigurado at mahusay po yung balik.
17: Mm.
20: Kaya po ang kinita po natin sa investment pa lamang, mula dun sa nabanggit ko sa Ray na 16.77 billion, ang kita po sa investment, ang pagdihudya nakita ng investment nasa 3.03 billion pesos.
17: Oh, okay.
20: So yun po yung parte ng income natin na mula po sa investment. At ang mahalaga po diyan, Sir Ray, pati doon namin na yung hawak po nating pondo. Pera ho ito ng mga ating mga miyembro, pera ho ito ng bawat manggagawang Pilipino. Kaya po yung pong ating mga investment at yung kabuuang pamamalakad po natin sa pagpapalugo ng kanilang ipon ay sinisigurado po natin na nasa sigurado at nasa mga secure at safe na mga pamamaraan.
17: Alright. Siyempre, pag pinanggit po natin kasi ang Pag-ibig, hindi mawawalay dito yung mga pabahay, yung mga housing loans. Ano po? Vice President Jacinto. Kabilang na dito yung mga 4PH pabahay programs, yung expanded pabansang pabahay. So, kamusta po ito? Did it yield the expected income and result mula po dito sa programang ito?
20: Ay, mabuti na itanong po ninyo yan, Sir Ray. Ay, nakakatuwa po yung balita ito. Sa katunayan, kahapon lamang po ay nasa Kabuyao po ang Pag-ibig Fund sa panguhuna po ng ating chairperson at Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Adiling. Kasama rin po natin yung ating CEO, Pag-ibig Fund CEO, Manang Malin Acosta. Binisita po namin yung isang naitayo ng expanded 4PH project sa Pasinaya. Ang tawag ko ay Pasinaya Heights sa Kabuyao, Laguna. Ang maganda ho yan, Sir Ray, nakikita ho natin yung pagsulong ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o expanded 4PH program na kung saan po yung ating mga kababayan ay nagkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng sarili nilang bahay na mabibili nila sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na napakababa po yung monthly dahil subsidized po yung interest rate.
17: Okay.
20: Yan po yung ginagawa po natin sa aspeto ng pabahay kasi malinaw po yung malinaw po yung direktiba, malinaw po yung utos ng ating Pangulo na dapat ilapit po sa ating mga kababayan yung pagkakataon na magkaroon ng sariling tahanan.
17: Yes.
20: At ang mahalaga po yan, nagagampanan po natin yung utos ng ating Pangulo sapagkat mahusay po yung pananalapi. Doon po siya konektado sa Rie. Mm-hmm. Dahil po mahusay po yung pananalapi at matatag po ang pag-ibig pan, ay natutupad po natin at naisusulong po natin yung utos ng ating Pangulong Marcos.
17: Yes.
20: Nga po, ihatid yung ganitong abot tayong pabahay sa ating mga kapabayan.
17: So, Vice President Jacinto, ibig sabihin, maganda rin yung ano natin, yung collection natin dito sa mga loans na ito. Hindi tayo masyado ba nakakakita ng nagkakaroon ng palya sa ika nga pagbayad sapagkat alam niyo naman ano to eh, ROI to eh, return of investment. So pagdating po sa aspetong ganyan, yung pangongolekta ng mga amortization, pangongolekta ng pagbabayad sa premium, eh masugid po itong binabantayan na tinututukan ng Pag-IBIG.
20: Sir Ray, butit na banggitunin niyo yan. Tama ho kayo. Dahil po yung pong ating ipinapahirang sa ating mga miyembro sa ilalim po ng ating mga housing loan program, yan po ay kailangan nating makulekta ng maayos para po maipahirang pa sa ibang mga miyembro.
17: Mm-hmm.
20: Yan po yung ano, yan po yung dahilan. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit po matatag at sustainable yung ating mga program. For example, sir, ngayong taon po ay as of April, nakapagpahiram na po ang Pag-IBIG fund ng 44.23 billion, mahigit sa 44 billion pesos pagdating po sa aspeto ng pautang para sa pabahay. At ang natulungan po nito ay mahigit 27,800 na mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay.
17: Alright.
20: At ang kagandahan po yan, more than 90%, around 93-94% po ang ating performing loans ratio. Ibig sabihin po, yung pong mga pinapautang po natin na ating mga miyembro ay nagbabayad po ng tama at nagbabayad sa oras. At yun po talaga ay ito nga po, inabanggit ko kanina at tama po kayo sa nabanggit nyo kanina na ito po yung isang dahilan kung bakit po sustainable yung ating programa at yung mababang interest ng ating programa.
17: And of course, dyan sa mga, balikan ko lang yung Pag-IBIG housing loans at yung expanded 4Ps, pati mga overseas Filipino workers kasi nanonood at nakikinig din sa atin ng ating mga OFWs. Itong mga overseas Filipino workers natin, nakakapag-avail at nakikinabang din dyan sa mga murang pabahay na yan, sa mga expanded housing loans na yan, Vice President Jacinto.
20: Opo, sir, butit na banggit niyo rin mo yan. Pagdating sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga bayaning OFW, sa katunayan nga po, Sir Reno, yung pong ating expanded 4PH Pag-IBIG housing loan, ito po kasi, ito po yung may subsidized 3% interest rate. Ibig sabihin po, mababa yung monthly.
17: Mm-hmm.
20: Pagka po ang bibilhin ay socialized na house and lot, ibig sabihin, house and lot na hanggang 950,000 ang halaga, o kaya naman ang bibilin ay socialized condominium unit, ang halaga po nito ay hanggang 1.8 million pesos. Ang mga OFWs po, pagka po bibili ng socialized housing unit, qualified po sila doon sa 3% na subsidized rate. Kaya po napakalaking tulong po nito at pagkakataon nito sa ating mga OFWs. Para ho, alam mo natin na isa sa mga dahilan nila sa pangingibang banta ay isa na ho yan eh. Ay, ayon ho sa aming dapat, sir.
17: Okay.
20: Itong nabanggit ko na from January to April na mga pautang para sa pabahay, around 15% po niyan ay OFW.
17: Wow, malaki rin pala, ha? Malaki.
20: Opo. Kaya po, patid ho talaga namin na yun po yung isa sa mga dahilan ng pangingibang banta ng ating mga kababayan. Kaya naman, muli po, yung utos po ng ating Pangulong Marcos, dapat po ay inclusive, lahat po ay walang maiiwan. So, kasama po ang OFW, and in fact, yun nga po, yung pong sa
17: 3%
20: mga kamabayang OFW, yung pong mababang monthly pagbibili po kayo ng socialized housing unit sa ilalim ng expanded 4PH, gamit ang inyong Pag-IBIG housing loan, qualified po kayo dyan sa mababang monthly payments.
17: Nakong gandang balita yan para sa ating mga OFWs, ha, Vice President Jacinto. Pero last question ko na lamang po, itong magandang performance, masasabi ko naman, talagang halos, masasabi ko naman siguro sa ating mga kababayan na halos taon-taon nagiging maganda ang performance ng Pag-ibig Fund when it comes to their income, ano, dahil nga po sa mga investments at saka doon sa ika nga very efficient and effective collection ng ika nga bayarin o pautang sa ating mga kababayan. Ayan, sige, nakabalik na. Ayan, sige. Well, last question na naman po, Vice President Jacinto, no? Sayang, ang ganda ng usapan natin, pero we're running out of material time. Pero sa laki at sa ganda ng collection nyo, sabi ko nga kanina, eh, mukhang taon-taon naman, talagang pataas ng pataas ang income ng Pag-ibig. Pero ang ibig ko ba sabihin, ito po ba ang mga accomplishments na ito pagdating sa financial stability at pagtaas ng income ng Pag-ibig? Paano ito mararamdaman ng mismong miyembro ng Pag-ibig Fund? Sa paanong paraan nila ito mararamdaman? Lalo na kasi may mga nagtatanong kagad dito, dividendo. Yung tinatanong kagad dito, dividendo. Okay? So, paano po, Vice President Jacinto?
20: Apo, ang Pag-ibig Fund po sa mga nakikinig po at nanonood po sa atin ngayon, ang ating mandato sa Pag-ibig Fund, ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro, dalawa po eh. Palaguin yung kanilang ipon sa Pag-ibig, pero yung ipon nila sa Pag-ibig, pero huli nila yan. At habang

0: ibig sabihin ho niyan, nagagampanan ho natin ang responsibilidad ho natin kapag saking income ho ng pag-ibig fund, ito po yung pinagkukuhanan ng dividendo na ating binabalik sa ating mga piyeko. So, habang mataas po ang ating income, ibig sabihin ho niyan ay kaya ho natin panatilihin at i-sustain yung ating mababang interest naman para sa ating mga housing loan program. So, yun po yung ating atin sa ating mga kababayan para muli, maramdaman ho nila yung benepisyo ng pag-ibig fund para sa kanilang mga buhay. Dahil yun po, malinaw po yung direksyon ng ating Pangulo. Dapat po maramdaman ito ng bawat miyembro, maipaalam sa bawat miyembro na ang pag-ibig fund po, pinapalagay yung kanilang ipon habang nag-aatid ng mababang interest sa utang para sa pabahay para magkaroon po sila ng sarili tahanan.
1: With that, Vice President Jacinto, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin sa programang ito at sa mga sumusubaybay sa ating mga miyembro ng GSIS. More power po sa inyo. We wish you all the best. And I know by the end of 2026, baka mukhang nalagpasan niyo na naman ang target income ninyo for 2026. Thank you very much, Vice President Jacinto.
0: Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo.
1: Ang ating pong Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, Vice President Jack Jacinto. Ang tabayanan po ninyo, ang panayam naman natin, susunod na panayam natin with the Philippine Navy. Ang tabayanan po niyan makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, tayo po yung nagbabalik sa programang Global na Tayo. This time around, kasama naman po natin ang ating Philippine Navy, especially ang ating spokesperson, Captain Marisa Arlene Martinez ng Philippine Navy. Magandang umaga po, Captain Martinez, at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Good morning, sir. Ray Sampang po, and it's a pleasure to be here. Thank you for the invitation also, sir.
1: And thank you very much po for indulging our request. Thank you very much, ma'am. Napatawag po kami, Captain Martinez, sapagkat ang Philippine Navy will commission its second offshore patrol vessel na BRP Rahalakandula sa inyo pong nalalapit na, well, sa anniversary, no? Anniversary ng Navy. So, ito pong Rahalakandula, sister ship pala ito ng BRP Raha Sulaiman na na-commission na. So, ano po ang importansya nitong Raha Lakandula dito sa buong puwersa ng Philippine Navy when it comes to offshore patrolling?
5: Maganda yung tanong niyo po, sir. So, yung OPB na si Raha Lakandula, makakatulong po ito sa ating mandato na iprotektahan ang ating soberanya at saka sovereign rights, pati rin po yung ating maritime interest. So dagdag po ito sa ating long line of modern ships na po So yung OPD,

0: yung kanyang capability po is maritime security as well as intelligence surveillance and reconnaissance. Pag sinabing intelligence surveillance at saka reconnaissance po, sir, ito po yung abilidad niya po na makuha niya yung mga iba-ibang contacts, yung mga ships na nagpa-fly po dun sa area natin, sa ating archipelago, mula Hilaga hanggang Timog, mula Kanluran hanggang Silangan. So nakikita po nila ito at nasi-share po yung information na ito po sa iba pang mga barko ng Philippine Navy po.
1: Okay. Okay. Ang RAH atong BRP Raha Sulaiman, does it have the same capability katulad ng kay Raha Sakandula?
0: Yes, sir. So sister ship niya po ito, sir. So they have the same capabilities. Mm-hmm. So para sa maritime security po ang OPV, you call them offshore patrol vessels po. Mm-hmm. So pag sinabing offshore patrol vessel po, magkaiba po ito sa frigate kasi ang frigate multi-domain po na siya at saka yung kanyang weapon systems iba po. Mm-hmm. Ang OPV, usually yung area na nagpa-patrol siya, doon po sa litoral. So malapit po siya sa coast at sa territorial sea po. Opo. Unlike po sa mga frigate po, umaabot ka yan sa EEZ o kaya sa blue water po.
1: Okay. Alright. Pero itong OPV natin na BRP Lakandula at BRP Raha Sulaiman. These are only 2 of 6, tama po ba? Na offshore patrol vessels na na-order natin?
0: Yes, sir. Opo, sir. At nakakatuwa po na padami ng ating mga model ships and this is aligned po sa ating vision. It was crafted way back along 2006. So, nag-evolve rin po yung vision natin sa Pilipinas. Di dati po to be strong and credible. Pero sabihin to be strong, at least proud po tayo sa Navy natin. Mm-hmm. Hindi katulad po dati na legacy Navy na yung mga ships natin, mga
1: yes.
0: World War II.
1: Oh, oh. Yes, so, yes.
0: Mm-hmm.
1: Meron nga akong nabasang komento, isang columnist ang nagsabi na the Philippine Navy is now at par with our Asian neighbors. Ano reaction niyo dyan?
0: Ayun po. Ngayon po sir, kung dati po, guns lang po ang meron tayo, it could only address mga surface threats. Ngayon po, multi-domain na po tayo. Kasi ang mga security challenges po ngayon po is spread across yung sa sea, sa air, sa undersea, electronic warfare, pati rin sa cyber. So, ang inyong Philippine Navy, meron na po siyang kakayahan para i-address yung mga threats na ito, yung mga challenges na ganito po. We call that multi-domain. Mm-hmm. So, at saka mataas na po yung ating endurance. So, yung ating number of days rin po sa ating dagat, medyo mahaba-haba na rin po. And yung operational reach, pag sinabing operational reach, yung the how far we could go. So, just recently po, may mga exercises na sa exercise sa May Pacific na naka-attend na
1: yes,
0: po yung
1: okay.
0: Ating bako.
1: Mm-hmm.
0: Opo,
1: mm-hmm. Mm-hmm. So itong mga bagong OPV natin na ito at yung mga darating pa na apat, will this be deployed sa West Philippine Sea lang or it will be deployed sa iba't ibang bahagi ng ating territorial waters?
0: Sir, usually it depends on the operational requirements ng mga geographical command po natin. So it depends on the challenges and the operational requirements, sir. So pag once na na-determine yung needs po ng either sa Northern Luzon or sa West Compo, that is where madedeploy po yung mga ships. So it all depends on the operational requirements dahil sa Hilaga, sa Timog, sa Kanluran, sa Silangan, iba't iba yung mga challenges na experience po nila doon. And it's a different environment also po.
1: Okay. But besides this mga OPVs na ito, Captain, meron pa tayong mga procurement na ika nga anti-submarine procurement tulad ng mga Wildcat. Tama po ba kami doon?
0: Okay, usually yung anti-submarine rotary helicopters po natin, kuan po siya, it is usually a complement, nagko-complement po siya sa ating mga frigates. Kasi yung frigates are anti-submarine. Mm-hmm. So yung ating mga, ang Philippine Navy lang po ang may anti-submarine capability dahil pag lumalaga po yung ating barko, kasama po niya yung ating rotary o helicopter, anti-submarine helicopter. So, makasama po sila. It's a package po.
1: Mm-hmm.
0: So, yes sir, you're very right sir. So, marami pa po tayong mga modern platforms na dadating. At nagpapasalamat po kami dito sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, sa ating president, kay President Hukbong Marcos, pati rin po yung mga leaders po, katulad ni Secretary of National Defense, si Secretary Chodoro, at mga officials na mga senior leaders sa sandatahong lakas ng Pilipinas, dahil sila po yung nagde-decide sa mga ganito yung mga priorities, ay mga kailangan po ng ating sandatahong lakas ng Pilipinas.
1: Now besides the naval assets, ng mga bagong procurement ng naval assets, what about infrastructure to support these naval assets? For example, sa Pag-asa Island, I know na nag-improve tayo ng mga structure sa Pag-asa Island, Captain?
0: Okay. A very nice question. Actually po, kung meron po tayong mga bagong platforms, usually it comes with, we should be able to support it, yung kanilang mga facilities. So that we call that yung mga pier na kung saan sila katabi po. So right now, because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan, meron na po tayong mga initiatives, mga plano para i-enhance po yung mga bases natin, yung ating mga facilities, in order to accommodate yung mga ganito mga bagong platforms po, sir.
1: And of course, meron din, correct me if I'm wrong, Captain, pati dito sa may bahagi ng Northern Luzon, sa may nagtayo rin tayo ng isang outpost o barracks diyan sa pagitan ng Taiwan at ng Northern Luzon natin. Tama po ba kami doon, Captain?
0: Oh, yes, sir. So it's usually a shelter area. Pati rin, that will not only benefit yung mga barko natin na nagpa-fly sa area, pati rin po sa mga fisher folks po na kung masama po yung panahon, pwede po silang pwede po silang sumabi,
1: yes,
0: at mag-shelter po sa mga areas na ito po.
1: Alright. So last question na naman po, Captain. So how do you see the modernization ng Armed Force of the Philippines, particularly ng Philippine Navy? How do you see it coming, lalo na ngayong taong 2026? Are we in line with the modernization plan program for the AFP, particularly for the Philippine Navy?
0: Yes, sir. Actually, we're aligned. We're at pace. And yung cadence natin, yung ating, the way we move forward is dire-diretso na po, sir. So we are so blessed and we are so thankful po, sir, sa leadership ng Armed Forces, sa Department of National Defense, pati rin po sa ating president sa pagmo-modernize ng Armed Forces. So we contribute much sa,
1: yes,
0: aming mandato,
1: mm-hmm,
0: para protektahan ang ating soberanya, sovereign rights, pati rin po yung ating mga maritime interests, katulad na po nung sa Malampaya, di ba po, sir?
1: Yes,
0: so
1: oh,
0: all of these things are, we are at pace right now, and we would like to thank also the Filipino people for their trust and confidence sa, not only for the Philippine Navy, but pati rin po sa sandatahong lakas ng Pilipinas. We understand and we learned that mataas po yung trust rating. So
1: yes,
0: we would like to thank the Filipino people for trusting us. We are here. We will always do our mandate, and we are committed. We have that resolve to do our job and to protect not only our sovereignty but also our constitution and the Filipino people po.
1: With that, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin dito sa ating programa. At thank you so much po, lalo na sa pamunuan po ng ating Philippine Navy. Thank you so much po, Captain Martinez, and we wish you all the best and full speed ahead para sa ating Philippine Navy. Alright, maraming yan po ang ating naging panayam sa ating Philippine Navy. At dyan po, tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po lahat ng ating mga nakaagapay, ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Tabayanan po ang mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service para po sa ating English program.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Go Agri!
4: Great opportunities in Philippine agriculture.
3: Go Agri!
4: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
3: Go Agri!
4: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Yay! Hello there! Ako po yun, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong AgriCaster. Kumusta po kayong mga kago AgriPlus, mga magsasaka, mga mangingisda, at mga agripreneurs, pati na yung mga plantito at mga plantita. Di ba, Tata Rolly? Hello, hello, hello. Mga taga Ilocos, siyempre, taga lalawigan ng Pangasinan, at kasama dyan ang mga taga Pampanga, mga kababayan dyan sa lalawigan ng Pampanga. Ang mga taga Bicol naman, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manay, mga Padi, at ang mga Bisaya. Ang mga taga Mindanao, mga kababayan natin dyan, salam alaikum wa barakatuh, peace be with you. Ito na naman ang Go Agri Plus. Siyempre, ngayon muli na naman natin pag-uusapan ang tungkol sa solar power. Yan, ang itong ating pangunang segment ng program ay Solar to the Max. At siyempre, ang ating nakakasama tuwing Sabado ay ang Solar Tech Power Incorporated. Okay? Bago po ang aking panayam ngayong pag-uusapan natin ngayong araw na ito, nako, napaka-interesado. Very interesting, ibig sabihin. Alam ko magkaka-interest ang ating mga kababayan, lalo mga estudyante, mga kabataan. Gusto nyo bang matuto ng tungkol sa pag-install ng solar power system? Hindi lang sa bahay, kundi sa iba't ibang pwedeng application nito? Sige. Panoorin at pakinggan muna natin ang tungkol sa Solar Tech Power Incorporated. Go, Arnel!
1: Every harvest begins with light. At Solar Tech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. Solar Tech Power solar energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Welcome back mga kababayan sa ating Filmec Arangkada. Ngayong araw na ito, bago po ang aking, namiss ko ito ng Sabado. Ang aking co-host mamaya, ilang saglit lang dahil may mga balita muna sa Filmec dahil lumagda po ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at ang Otake Agricultural Machinery Company ng Japan sa isang Memorandum of Understanding para sa collaborative research and development effort para sa 6-row rice field wither. Isinagawa po ang paglagda noong kamakailan lamang, sa pangunguna ni Filmec Director 4, Director Dionisio Alvindia at Otake President Takashi Matsushita. Ang kasunduan ay bahagi ng kanilang kolaborasyon para sa innovation efforts sa sektor ng agrikultura, partikular ang patuloy na pagpapalakas ng agricultural mechanization sa ating bansa. Samantala pa rin, sa ibang balita, patuloy ang pag-arangkada ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng Filmec sa ikalawang phase nito, kung saan nagsasagawa ang ahensya ng iba't ibang field validation at monitoring activities sa Nueva Ecija. Nakarang araw lamang hanggang ito ay sa nakaabot pa noong May 15. Sumailalim ang 23 farmers cooperatives and associations sa field validation habang 4 na farmers cooperatives ang association beneficiaries naman na sumasailalim sa monitoring activities. Layunin ang mga nasabing aktibidad na tiyakin ang tamang paggamit at kwalifikasyon para sa machinery support. At panghuling balita, bumisita sa tanggapan ng Filmec ang San Juan, Batangas Cross Fertilized Agricultural Cooperative mula sa Batangas upang talakayin ang pagtatayo ng mahalagang post-harvest facility sa kanilang lokal na produksyon sa agrikultura at mabigyang suporta ang mga magsasaka. Nagkaroon ng talakayan ang grupo kasama si Filmec Director 3 Joel Dator at ang Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division. Sumentro rin ang talakayan sa pagpaplano, pagpopondo at pagtatayo ng makabagong post-harvest infrastructure na akma sa pangangailangan ng mga magsasaka sa San Juan, Batangas. Ngayon naman ay atin ang i-welcome ang ating, na-miss ko ito, noong Sabado. Ang ating co-host ngayon mula sa Filmec, si Jet Molik Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division ng Filmec. Ayan, sige nga, ipakilala mo na ang ating subject matter expert ngayong araw na ito, Jed.
1: Opo, ang makakasama po natin ay isa sa mga seasoned leaders ng Filmec at isa po siya sa ating mga members ng Management Committee heading the Planning, Management and Information Technology Division, none other than Ms. Christina Luz B. Sebastian.
0: Hello, hello! Abluz, you there?
2: Yes.
0: Aisha, parang kilala ko po kayo. Good to see you. And thank you for joining us today sa ating arangkada ng Filmec dito sa Go Agri Plus. Oy, nako. Ako nang uunang magtanong, Jet, mauna na ako, ha?
1: Dahil, yes, kahit ko.
0: Alam mo naman, natutuwa kong ang ating guest ngayon ay talagang seasoned na dyan sa pagiging eksperto niya sa research at saka development and extension program. Ano nga ba, Ma'am Luz, ang pangunahing layunin ng Filmec Research Development Extension Roadmap sa 2026 to 2031 para sa sektor ng agrikultura at mekanisasyon sa ating bansa, Ma'am Luz?
2: Napakagandang tanong yan.
0: Naku, salamat po.
2: Before anything else, maraming salamat for having me dito sa ating programa. At kung sinasabi niyong seasoned, ibig sabihin medyo matagal na. May katagalan na tayo dito sa serbisyo.
0: Go ahead po.
2: So anyway, itong roadmap po natin, na craft natin ito para mas maging may saysay at nakatugon tayo sa sa mga pangangailangan ng ating agriculture sector. Nabalangkas natin ito sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating mga magsasaka, kagaya ng ginagawa ng PMITD, yung ating planning, yung ating rural rapid appraisal, mga FGD, focus group discussion, at mga research natin, ginagawa rin ng ating socioeconomics and policy research division, kagaya ng kanilang value chain studies, and ang ating enterprise development division din nag-gather ng data na talagang nakikipag-ugnayan sa mga farmers. Yan ang introduction ko lang sa ating roadmap para mailagay natin sa konteksto ano yung laman nito.
0: Yes, yes. Kasi po,
2: gusto nating emphasize na itong ang laman ng roadmap natin ay yung mga research, development, and extension na angkop talaga sa current na sa napapanahong pangangailangan ng ating mga farmers.
0: Nabanggit niyo, Ma'am Luz, yung naaangkop ano, na research and development. Ano nga ba yung priority ng PhilMEC sa research, development, and extension sa susunod na limang taon? Five years yan, ha? Go ahead.
2: Yes, Kakiko, nabanggit mo kanina yung post-harvest losses, ano?
0: Oo nga.
2: Talagang yan ang isang challenge ng ating post-harvest at agriculture. At ito yung isa sa pangunahing priority ng ating roadmap, RDE roadmap, para mapababa yung post-harvest losses. Nabanggit nyo kanina, napakataas pa rin ng ating losses. At kung mapababa natin ito, nakakatugon din tayo sa ating commitment na magkaroon ng food security, mas mataas ang income ng ating farmers, at mas maging sustainable yung ating production. So yon ang isang focus nitong pagpapababa ng post-harvest losses ay hindi lang doon sa quantity actually. May mga losses tayo dahil sa quality. Kaya meron tayo dito sa roadmap yung ano yung gagawin ng ating food production division, food protection division, I should say. Sila yung in charge sa storage. Dahil maraming losses sa storage dahil sa pests, diseases, mga ganyan, mga infestation. Then we also have our laboratory services division. Ano yung gagawin nila dito sa roadmap para makatulong sa pagpapababa pa rin ng ating losses. So, yan ang isa sa pinakapangunahing focus ng ating RDE roadmap. However, equally important, Kakiko, is yung nadidevelop natin ay naipapamahagi natin sa ating mga farmers. So ito, pag iigtingin natin yung commercialization, yung ating communications, ayan sila Jet, ang galing ng ating communications division.
0: Oh yes, oo nga. Sila ang malaking gatuhin niya, di ba? Jet.
2: Oo, laki na ng ating nare-reach na audience. And then ang training natin para mabigyan ng technical support or training yung ating recipients ng ating mga technologies. So, yan. Isa lang, isa pa lang yan, Kakiko, ha, sa ating
0: nasa alam ko, baka marami pa. Diba? Ayan, tuloy-tuloy naman ang ating pag-uusap ngayon. So, Jet, anong...
1: Opo, paano, nabanggit po ni Ma'am Chris about sa ating mga magsasaka. Paano po ba, Ma'am Chris, na masisiguro ng PhilMEC na makikinabang po yung ating mga maliliit na mga magsasaka, mga ngisda, mga samahan ayon sa ating mga programa dito sa PhilMEC?
2: Yeah. Oh yeah, very good question. Para akong nagdi-defend ngayon ng ating roadmap.
0: Ganun po ba? lang, tuloy niyo, ma'am.
2: Ito ay at the onset, yung pag-craft pa lang natin ng roadmap, kasama na sila. Yung ating mga focus group discussion, kasama na sila. So na-include na natin dyan yung kanilang pangangailangan sa pagsasaka. Ayan, yung ating mga fisher folks, sa seaweeds, yung ating mga drying, mga farmers, ating mga rice farmers. At ang focus kasi natin, ang PhilMEC, ang client natin ay farmers through our associations, farmers, cooperatives, and associations. Yun ang ating pangunahing recipients that will make sure na nakikinabang sila sa ating mga development efforts. At meron pang isa, Jet, yung youth for mechanization para makinabang din yung ating mga kabataan.
0: Ay, mahalaga yan. Yan ang, ano, yan ang talagang sinusuportahan din at nangunguna dyan si Jet, Ma'am Luz, ha? Jet,
2: yes.
0: Youth for mechanization.
2: Yes po, Kakiko, napaka-active nila, Sir Jet.
0: Oo.
2: Youth for Mechanization po natin. Ma-encourage
0: Opo.
2: ang ating kabataan na bumalik sa pagsasaka through modernization. Ay isa ko pang gustong i-emphasize po dito sa roadmap natin na ang mechanization or innovation ay hindi lang isang suporta, kundi ito ay isang bahagi, mahalagang bahagi ng sistema ng pagsasaka. So hindi lang siya talaga support, that is our the roadmap emphasizes that mechanization, modernization is an integral part ng ating farming system. So yan po.
1: Ayan, okay, so mukhang Kaki ko nasagot na ni Ma'am yung mga gusto ko pang tanungin tungkol dun sa role nga nitong mechanization and technologies dito sa roadmap. So na-emphasize na hindi lang siya i-suporta. Ano naman po, Ma'am Chris, yung mga nakikita niyo pong papel ng LGU, SUCs, mga stakeholders ng PhilMEC, even the private sector, dito po sa pagpapatupad natin itong roadmap.
2: Okay, napakahalaga ang role ng LGU natin, itong private sector natin and other stakeholders, yung pag-adapt at pagtulong nila na ma-adapt itong mga modern technologies natin sa na binibigay natin sa mga farmers. Sila yung ating partner actually. Hindi magsasucceed yung ating RDE outputs kahit napakaganda siguro nito, no? Kahit napaka-modernized, kung ang LGU natin ay hindi natin partner ang ating regional field offices, at kasi sila yung closely linked sa ating mga stakeholders. So sila yung bridge natin. Hindi tayo makakarating. Yung roadmap, hindi buo kung walang bridge. Hindi lang siya road, kundi bridge.
0: Oh,
2: so
0: napakahalaga, no? Tulay ang ibig sabihin, hindi lang yung kalsada. Oh, it's a bridge.
2: Yes.
0: Gusto kong mag-focus dito sa ngayon ay nangyayari, yung innovations on research and development and extension, yung digital agriculture. Meron po kayo nito eh. Pakidagdagan niyo, please enlighten us, Ma'am Luz, regarding itong mga technologies at yung digital agriculture sa PhilMEC roadmap na itong research and development and extension for 2026 hanggang 2031. Go ahead.
2: 2031.
0: Opo.
2: Yes, napaka-importante na PhilMEC should also be more actively considering na din na integral part ng ating RDE itong digital agriculture.
0: Opo.
2: Diyan na talaga patungo lahat, ano?
0: Mm-mm.
2: Kasi ang digital agriculture, for example, yung pagbato ng tamang impormasyon agad-agad, real time, digital yan sa ating mga mobile apps, sa ating mga websites, mga online systems na ating mga registration systems. Yan ang digital agriculture na nagkakalap ng tamang impormasyon, tamang data na nakakatulong sa PhilMEC sa pagbalangkas ng kanyang mga projects, programs, and activities na tumutugon sa mga current and the real needs ng ating stakeholders. Nakakagawa rin tayo dito ng mga JET. If you remember, we have suitability mapping, di ba? Ginagawa natin. Suitable pa ba itong technologies? So those are part of our digital agriculture initiatives, na tama ba na inilagay natin yung dryer dito sa lugar na ito? So may data tayo dyan, yung volume of production, ano ba yung existing technologies dyan, ano ba yung condition ng technology sa location na yan, at natutulungan tayo sa decision making.
0: I'm sure
2: ang isa,
0: go ahead
2: ang isa pa po sa digital agriculture din, ang di ba, ang mga farmers natin, lahat, pati kabataan, ay napakagaling na tayo natin gamitin yung Facebook.
0: Mababilis na po sila.
2: Mga TikTok, po, ang bilis na. So, gusto nating itap ito na magiging conduit ng ating mga information para malaman nila yung mga bagong kaalaman, at the same time makakalap din tayo ng mga data para nagaling sa kanila, para mas ma-improve natin ang ating connection at pag-decide ng kung anong gagawin natin na next dito sa ating mga research, development, and extension.
0: All right. Jen?
2: Ayan, ako.
1: Opo, tama. Meron din po tayo, maliban po doon, alala ko, Ma'am Chris, yung meron tayong parang series of mga digital hardwares. So, andyan yung mga pang-rice, yung ating tinatawag na buriki. Ito po
2: Yes.
1: yung ating pong digital, ano po. Meron din tayong mga moisture meter na digital for coffee, for
2: Yes.
1: copra. Ayan po yung mga ginagawang efforts po ng ating research and development. Okay, sa inyo pong
2: Yes.
1: pananaw po, Ma'am Chris, paano po makatutulong itong, kasi usapin po sa ngayon, syempre may mga crisis, may mga parating din na mga climate na crisis like yung mga El Nino, etc. No, paano po ba makakatulong itong plan na nilayout natin, RDE roadmap natin for the next 5 years sa pagpapalakas po ng food security dito po sa ating
2: Okay.
1: bansa?
2: Okay, Jet, kasama or integral part nitong roadmap natin ay ang ating climate resilience and energy conservation concerns, diyan yung ating green energy. Lalo na itong mga climate smart na technologies na ating dinidevelop. Kagaya nung sa Mango, meron tayong computer vision, na pag-sorting, mga ganyan. Then, we intend to put sensors, kagaya ng dryer, yung RPS natin, may mga sensors dyan na gaano ba kainit na itong ating dryer para ma-adjust niya. At ang output natin ay high quality milled rice, mga ganyan. So, sa climate aspect din yan, meron tayong mga greenhouse dryers. Matugunan natin itong pa ano to yung hindi predictable na climate.
1: Climate
2: Ayan.
1: change.
2: Oo. So yun ang at nakalagay na diyan sa ating RDE roadmap itong mga digital interventions or at itong mga high modernized interventions na nakakonect sa climate. So yun sinasabi yan yung tinatawag nating climate smart agricultural technologies or interventions.
0: Galing anong
2: Ayan.
0: Jet, Ma'am Chris, ang tungkol dito pagka ang mga agrikultura pinag-uusapan ng mga going high technology, yung digitalization na yan, ay hindi na namamangha yung mga magsasaka ngayon eh. Pati yung mga kabataan sila nagpupush nito sa kanilang
2: Yes.
0: mga kanilang tatay, nanay
2: Yes.
0: at mga lolo na nagsasaka pero naisiswing na nila ngayon yung digital aspect of it. Tiruin mo, may pasayaw-sayaw pa si magsasaka sa kanyang 'di ba? Yung nagti-TikTok-TikTok pa siya at saka mga reels na ginagawa ng kanilang mga apo. Very good.
2: Yes.
0: We're on that particular aspect of the research, development, and extension. Maganda na ang inyong nagawa pala. So, ano po ba ang inyong may tuturing na direction pa, mensahe na ang sa mga magsasaka ngayon, sa mga kooperatiba, at iba pang mga stakeholders ba, hinggil sa kahalagahan ng roadmap na ito, Ma'am Chris?
2: Itong roadmap na ito ay nagpapakita kung paano natin marating yung gusto nating marating na modernized agriculture. Pero hindi po ito mag-succeed kung walang partnership tayo with our stakeholders, ang ating LGU, ang ating mga farmers. So, napakahalaga yung kanilang pagtanggap nitong mga technologies na binibigay natin. At mas mahalaga yung paggamit nila na nitong mga technologies na binibigay natin kagaya sa RCEP sa tamang paraan na nakikinabang ang members ng co-op at nabibigyan sila ng technical support din itong mga recipients natin. So ang role talaga ng bawat itong roadmap ay hindi magsasucceed ito kung ang pagtanggap naman ng ating stakeholders ay kulang. So sama-sama dapat tayo nitong pagpapatupad nung ating mga RDA activities, yung kanilang kooperasyon din sa pagbigay ng tamang datos, o pag humihingi kami ng utilization report, ayan, sana mabilis at tama yung nare-receive at natatanggap ng PhilMEC para sa pag-determine natin ng tamang intervention. At the same time, yung kanilang participate din sa ating mga training activities na yung mga na-train sana din natin na mga cooperative managers o kaya members ay patuloy na ginagamit nila ito sa kanilang kooperatiba. Kasi minsan meron tayong na-encounter na yung mga na-train na natin ay biglang

0: Na tayo, Ma'am Chris, sa mga additional information pa dyan sa roadmap na yan. Kaya malaki, ano, mahalaga yan. So, pasalamatan natin, Jet, ang ating subject matter expert, ang HEPE, o Chief ng Planning, Management, Information Technology Division ng Philmec.
1: Yes,
0: si Ma'am Christina.
1: Maraming salamat, Ma'am Chris.
0: Ma'am Chris,
1: Sebastian, and thank you for your time for this morning.
0: And regards kay President Leo, Boss Yusek, ang inyong girlfriend, narito. Ibig sabihin, yun ang biruan namin eh. Thank you, Ma'am
2: thank
0: Chris.
2: You.
0: God bless. See you again soon. See you again soon. Thank you.
2: Okay,
0: all right, Jet. Balik sa iyo. Ano ba nangyari sa buong isang magmula Lunes hanggang kahapon? At paki-announce mo na rin yung activity ng anniversary opo ng Philmec ngayon. Go ahead.
1: Yes, Jet. Oo. Last week po, marami po tayong mga naging event. Nagsimula na po ang ating actually parang 2 weeks to na celebration.
0: Mahaba,
1: ng ating 48th founding anniversary ng Philmec. Ito po, nasa aking side niya, nasa side ko na yan.
0: Yeah.
1: Yung aming tema, Lit and Lasting.
0: Lit and Lasting, nice.
1: So yan po ang tema natin for this year's celebration. Tomorrow po yung pinaka-founding anniversary namin na itatag po ang Philmec May 24. Ayan, ito
0: Linggo,
1: po ay sa panahon pa ni dating Pangulong Marcos Senior. Oh. At kami po ay tinatawag pang na-fire noon. Okay, tapos naging BIPRE, tapos ngayon po ay Philmec na. Pangatlong pangalan na ito. So sa Lunes po, magsisimula po ang aming magkakaroon ng kick-off para sa isang week-long na parang highlight ng celebration ng ating anniversary. Meron po magaganap ng mga ecumenical service, bazaar, yung bazaar po
0: yun
1: natin.
0: Yan ang pupuntahan ko buhok sa atin.
1: Ay mga
0: Jet, yan ang
1: assisted natin.
0: Yung bazaar, yan ang pupunta. Nako,
1: dapat dumalaw kayo sa amin
0: ako
1: this week, Kakiko. Opo. Marami po tayo dito na enterprise assisted na mga mga samahan. So sila po magbebenta ng mga products dito po sa bazaar natin. Meron din tayo sa pamamagitan ni Ma'am Chris Sebastian, ang opening din po ng ating RDE in-house review. Dito na po yung ating mga narito po yung mga research extension ng mga efforts ng Philmec. So maglalaban-laban po sila para maipakita po yung mga findings na nakakatulong po sa sektor ng pagsasaka. Sa May 26 po, mag-o-open po ang ating Technotalakayan on Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technologies. Ito po ay para sa mga engineer na kailangan ng mga points, no? Parang CPD points po yata ito. So you are very much welcome to go to Philmec para po kayo po ay maka-attend ng mga ganitong talakayan. Meron din tayong techno forum and demonstration ng ating technology. Ayan. At closing din po itong second day ng ating RDE in-house review.
0: Oo.
1: So 27 po, ito po yung ating tinatawag na Industry Day, the main anniversary day, kung saan po ay magkakaroon po tayo ng launching ng ating RDE roadmap na diniscuss po ni Ma'am Chris at ating IMS manual. Dito rin po awardan ang mga Y4M partners, mga naging bosses at mga partner ng Y4M over the years.
0: Mm-hmm.
1: At kakaroon din tayo ng patuloy na Technotalakayan, Technoforum, at pagpapamigay ng halos 600 ng mga equipment and machines under the CTF Shared Processing Facilities.
0: Wow.
1: Ganito po ka-reach yung ating celebration para sa ating industriya. And lastly, sa 28 po ang ating Employees Night. So para ito po ito sa mga kumbaga backbone ng Philmec, mga pillar, mga tao na
0: taman,
1: nagpapatupad ng programa.
0: Sayaw-sayaw si Tata Rolly dyan. Oh, may mga Employees Night. Magarbo yan. At maganda na Employees Night yan dyan sa Philmec. Pakigiya mo nga, bigyan mo, sabihin natin sa ating mga tagapakinig, yung mga tagalalawigan ng Pangasinan, Tarlac, at saka yung mga galing pa sa Bulacan, o kaya kahit saan lugar, saan matatagpuan nga ang Philmec dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Muñoz?
1: Opo, tayo po ay nasa loob ng CLSU, Compound Central Luzon State University, compound dito po sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, along the highway lang po tayo. Makikita nyo po kami after PCC, kung kayo ay galing dyan sa may Pangasinan area, at kung galing kayong Manila after CLSU, yun na po ang PhilMEC. Kami po ay maaari niyong bisitahin dito, maki-join kayo sa ating anniversary. And this week din, Kakiko, meron tayong tutulungan ng mga upland farmers.
0: Ah,
1: Darating
0: ganun.
1: sila sa PhilMEC para
0: Wow.
1: magbenta ng kanilang mga

0: vegetables, ayan,
1: Ayan.
0: na fresh from upland areas
1: At saka
0: natin
1: yung
0: dito
1: upland
0: sa
1: rice, gusto ko yun,
0: Luzon.
1: ha? Diyan,
0: Oo.
1: yung upland rice, ube, at saka iba pa, magagaling, magagandang kanilang pananim dyan eh. Oo. Ang mga areas yan, yung mga
0: So,
1: galing pa ng
0: tinutulungan.
1: Nueva Vizcaya area, at saka kahit na dyan sa Cordillera siguro, no?
0: Opo, Cordillera, Ifugao, yan po yung
1: Ifugao,
0: mga
1: ayun.
0: Benguet, yan po yung mga
1: Very good.
0: vegetables po nila, darating po sa Philmec. Paraan po ito ng Philmec para tulungan yung ating mga magsasaka sa upland area
1: Yan.
0: directly, no, sa kanila po pupunta ang tulong na ito by buying their
1: All
0: products.
1: right, thank you muli, Jet. At na-miss ka namin. Magpahinga ka rin, baka
0: Opo,
1: nasosobrahan
0: nagkasakit.
1: na. And bale, meron namang ano, mabait ang Panginoon at ikaw ay talagang binigyan ng energy pa rin para makisalamuha muli dito sa ating palatuntunan. Thank you, Jet, and thank you, Ma'am Chris. Okay, sa umagang ito sa ating Filmec Arangkada. All right, God bless the Jet. All right, si Jet na Molek J. Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Development or Division ng Philmec, at si Ma'am na Christina Luz B. Sebastian, ang Chief Planning Management and Information Technology Division diyan po sa Philmec Philippine and Post Harvest. Yan. Opo, ang Philmec po, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Thank you muli, Director Dionisio Albindia, the Deputy Director or Assistant Director Joel Dator, o Sir Jerry Francisco Avillanosa. Hello, thank you. At si Miss B, kung tawagin natin yan, siya ang taga-prepare nitong ating production dito sa program na ito. Siyempre, si Miss Maria Bernadette, the Baguio Grospe. Yan, dyan po sa Philmec. Siya na namamahala. Siya ang station manager din siya dyan sa 90.1 FM. Dyan sa Science City of Muñoz. Dyan po sa Philmec Radio. Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Thank you muli. Ang bago natin, si Miss Isabel Silang. Taga Silang Cavite. Oh, isinilang siya ngayon dede sa ating program. Thank you for joining us, Engineer Jobel and Arnel Montemayor. Thank you, thank you, thank you. Sa ating mga taga Villamor, hindi Montemayor, Arnel Villamor, mga kababayan ng ating kasama dito sa Go Agri Plus. Ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster, of course, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.